Tusoka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omunsa wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde okuba Katonda Pati omunsa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda mutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwe ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, Amiina.

0: Omukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo byevanja Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayi Omukama otenderezebwe.
0: Olwatuuka, ebiina byali birinnimukira awali Yesu, nga byagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Ye n'ayimirira ku nnyanja y'e Genezaleti, n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, abavubi baali bavuddemu nga banaaza obutimba bwabwe, n'asaabala mu lyato erimu erya Simooni, n'amwegayirira asembezeeyo katono eryato okuva ku ttale, n'atuula, n'ayigiriza abantu ng'ayima mu lyato. Bwe yasirisa enjigiriza ye, n'agamba Simooni, "Titwala mu buziba, musuule obutimba bwammwe mukwase." Simooni n'ayanukula n'amugamba nti, "Muyigiriza, twamaze ekiro kyonna nga tutegana, sitwakwasizza kantu, naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba." Bwe baakola ekyo ne bakwasa ebyennyanja kafukunya, n'akatimba kaabwe nga kajjula kuyulika. Ne bawonya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala, bajje babayambe, ne bajja ne bajjuza amaato gombi. Ne gabulako katono okusaana. Simooni bwe yalaba ekyo, n'agwa ku maviivi ga Yesu, n'amugamba nti, "Ndeka ssebo, kuba nze ndi muntu mwonoonyi." Kuba yali mu kusamaalirira kwereere, ye na bonna bye yali nabo, ku lw'ebyennyanja bye baali bakwasizza. Kye kimu ne Yakobo ne Yowaana abaana ba Zebedaayo, abaali banne ba Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, "Leka kutya, okuva leero jjanga kukwasa bantu." Bwe baamala okugolomola amaato gaabwe ku ttale, ne baleka byonna ne bamugoberera. Ebigambo ebivanya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Olwaleero Ekereziya atuwa okukuza olunaku lw'omutuukirivu Grigore, era ng'ono yali Paapa. Grigori ono yazaalibwa mu Roma omwaka ogw'ebitaano mwana. Bwe yaweza emyaka 34 n'asuulawo omulimu gwe ogwali kumuwa ssente eziwerera ddala, bw'atyo naye ne yeegatta ku kibiina ky'Ababenedictine. Bw'atyo n'ajja okuba nga aweereza Omukama. Era oluvannyuma yasobola okufuuka omudyankoni, ate n'afuuka n'alondebwa okubeera omu ku babaka ba Paapa. Oluvannyuma mu Constantinople. Era oluvannyuma mwaka gw'59 n'alondebwa okubeera Paapa. Era ng'obwa Paapa yabukola buna amaanyi ge gonna okumala emyaka wagindaba 14. Era mu bwa Paapa bwe yasobola okuweereza abaminsani okukola mu bifo eby'enjawulo, munaddala abagezaako okutereeza n'okukola obulungi liturujiya, bamuyita litajje. Ebiwandiiko bingi byawandiika, ebitabo bingi byawandiika, nga na buli kati bikyakozesebwa abali mu by'eddiini okulaba nga bibayamba okutambuza obulungi emirimu. Paapa ono yafa mu mwaka gw'6. Tumusabe naffe atusabire byonna bye tukola tulondewo okuweereza Omukama. Bwe tudda ku kigambo kya Katonda kiweereddwa olwaleero, kyongera nakyo okutusoomooza nze naawe ampuliriza. Abooluganda, emirundi mingi tukola ebintu bingi, naye olumu ne twesanga nga teriwali kye tufunyeemu kiri awo. Lwaki? Kubanga tukola ffekka. Emirundi mingi singa okola ebya Katonda, Katonda naye akola ebibyo. Sengo okole ebintu byongo Mukama Katonda abirimu kukakasa bijja kutambula. Ne sengo Mukama tabibeeramu era bijja kubeera obwebityo bwebityo. Simoni Petero atuwe ekyokuyiga. Tetwerabira Yesu Kristo ng'amaze okufa ng'amaze okumutta omukomerera ku musaalaba. Abayigirizwa be ne basigala awo nga bali mu kwebuuza kati kiki ekiddako. Bwe tubadde tugoberera wuuyo bamaze okumumiza omusu. Kaakati ffe tuzzaako ki? Tetwerabya Simoni Peetero baali bayigirizwa banne bamuwuliriramu. Era n'atukana abagamba ŋŋenda kuvubako. Ne bamugamba naffe tugenda wamu naawe. Era ne bamugoberera. Kaakati laba Yesu Kristo ajja. Yasanga amaato gaabwe gali awo. Bambi nga bamaze okubali mu kusanirira butimba. Kyava agenda mu lya Simoni Peetero. N'atuula n'amugamba lyongezeeyo keeri. Awo nno n'ayigiriza abantu ba Katonda ekigambo kya Katonda. Naye bwe yamala, n'agamba Simoni Peetero asuule akatimba akwase. Era bw'atyo n'asooka amugamba, naye kaakati twamaze ekiro kyonna nga tutegana, sitwakwasizza wadde n'akennyanja akabiibibi. Ekyo nno kigambo kyange. Wali yagambye sitwakwasizza wadde kantu. Naye olwo ekigambo kyo n'asuula akatimba. Naye olwo ekigambo kyo n'asuula akaki? N'asuula akatimba. Simoni Peetero yandisobodde okugamba Yesu, naye Yesu nze ngamba weewunzise tereera. Ku bukodyo bwe nnina ku bukugu bwe nnina mu kuvuba ne mmala ekyo kyonna ne sikwasa wadde akennyanja akabiibi. Kati gwe ngamba nsuula akatimba mu budde buno obw'emisana, ng'ate obudde obw'emisana ebyennyanja bibeera bimuga tebisobola kujja kugwa mu katimba. Naye munnaye yamugamba olw'okubeera ekigambo kyo n'asuula akatimba. Era teyakoma kwogera wabula n'akola ki? Akatimba n'akasuula. Era naye bakwasa ebyennyanja biyitirivu obungi, akatimba kaabwe nga kajula kuyulika. Naye munnaaye bagamba ono alya n'oli alya. Ne bawonya ne ku bannaabwe abali mu lyato edda nti abaaye mujje, eno kyedomodde dda. Era bwe batyo nabo ne bajja, amaato gombi ne gajjula ne gabula ku katono n'okusaana. Simoni Peetero bwe yalabye ekyakolebwa n'ajja eri Yesu n'agwa ku maviivi ge n'amugamba nti ndeka ssebo kuba nze ndi muntu mwonoonyi. Anti yali mu kusamaliya kwereere wamu ne banne be baali nabo. Owooluganda mirundi emeka gy'okoze ebintu nga Yesu omuyita Muzafalo nti ayi Muzafalo nze bikoze bitya? Toyagala ayingire mu biki? Ayingire mu bintu byoyagala obikolebwa nnamunigina. Ssebo oba nnyabo naawe eyo oba okola ki? Eyo oba obula. Twesabire Omukama atuyambe byonna bye tukola asobole okuba ng'abibeeramu. Bizinensi yo tekikugaana kuyita musaserdoti kugiwa mukisa nga tennatandika. Baaza ng'akyaddeko mu bizinensi yo mugambye Father asaba kumpeera bizinensi yange mukisa. Tolina ky'ofiirwa. Ate abamu wadde bammamba. Father n'amala okuwa bizinensi yo omukisa. Omugamba Father weebale nnyo n'olulala okola nga bw'otyo. Kwata ye akantu oba mucupa y'amazzi oba ya siplash, nze nno ndi wa siplash. Ogimu omugabe Faaza weebale. Naye abamu twesabire Omukama atuyambe bulijjo okukola ebintu ate ng'Omukama abikola ki? Ng'Omukama abirimu. Anti batugambye nti ensi ya Mukama na byonna ebikola ki? Ebijijjuza. Singa tunaakola ebintu ng'Omukama tabirimu, ebinaddirira biyinza obutaba biki? Biyinza obutaba birungi. Twesabire nno Omukama atusindike mwoyo we atulambike nga bulijjo okulaba nga tuwulira ekigambo ky'Omukama ate ne tukitambulirako. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu Patrick mwana mwe omutuukirivu abawa omukisa. Sikadde ndi Father Mutebi Frank okuba mu parish ey'obulenzi mu ssaza ya Kansana Luweero. Na nneebaza mwenna abatava ku Sapiensi ya jjajja Nashobingale Wontina Omuroma Steven Kiwanuka musomesa Sirwadda, musomesa Bwabye n'abalala mwenna abatava kusapyensa, bannayi mukola ky'amaanyi, Omukama akibabalire.

0: kweyozaayo za
1: sabo wayisiriza ekivu
0: ya ati
1: wayisiriza
2: chogere kwata kwa nange yeka lwomukaga
0: uinaka baga kuwala
2: ndongo yakube
0: yasindogoma
2: kuba nembuze enkera kikyeje byanedda kiya mani ya wangula yawadde abekyalo
0: yadiza
2: baga
1: Paka kumanja. Mtu wakola atia bagi yu. Lwaki.
0: Mitwalo kumi.
1: Mitwalo kumi nga muga mba bulimwezo mtwalo tekutumala.
2: Nice. Sivi yangu. Na ye yoge yoge mwebali kulaira kati sitampu yebali mutano.
0: Nyo.
1: Sitampu yebali mutano na yeba jikoze si biedi no kola ebitufu.
2: Chitufu.
1: Siku malaga jikoze sabuli wa mu.
2: Yesevo.
1: Ate no choku jisabila sente nyingi echo. Si chirunji. In fact nawulira ko Luliani yali achogera yali minister ki nagamba nti tewali teeka we lyogerera ku sentebe mwalina okufuna 10% njolinga atunde ettakali simanya 10% yeyo teriyo terina we yogererwako
2: data teekeddwa
1: okujjako olinga ayagadde bwagazi nga bwogamba nti munnange mujje ku mulimu ate naye kamuweyo kensobode nebino bwo muntu atunze takale obukadde abiri olino muwako obukadde bubi 10% yaki nga yaki akoze mulimo kyenyo
0: ekyo akuyambye okuwa stamp
1: siku nyamba mulimo gwa government siku gwe buli bundi office ya government etekeddwa
2: tobolaba nti abantu abamu batandika kuyita mu baloya ne babatereze biwandiiko byonna chairman agenda okumanyanga byaggwadda
1: byaggwadda
2: bakulu pyo
1: bafuuka babbi
2: naye nga ate kikakatako wani badoge
1: na kirina kuba kya muntu
0: okozesa loya yekanga chairman taliko era tebakusindike wa chairman
1: anti bwagenda ye tajja mtu nulianga bwagamba kwa kunyigirize mbumpa simanya 10%
0: kubanga
1: ama nyono munna mateka abimanyi
0: amubuza kato 10% ojisabira muteka
1: era muteka kimusinzi
2: naye kizibu we kiba nti singa bi backfiring ya kuganya simumanyi oyo
0: munna mateka ani
2: gwe yaguze nga tewayita wa chairman agamba sikumanyi kuchalo
0: Wange era sigaza n'obuyinza okumanya abatuuza abali ku kyalo.
1: Kati so. Boche balina okukola kimu ba ssentebe kumanya nti office gye bayingidde ya gavumenti si yaabwe nga abantu
0: ate buweereza eri abantu
1: buweereza
2: eri abantu
1: so 10% tebagisuubira naye nga bano abantu bakozesaako obuntu nabako kamuwayo musima
2: faida ya mawulire bweti wetandise twebazanye somero lya feria St Mary's Boarding Primary School enalubabwe abateka mu sente okusobola okulanga tutambula bulungi saa 12 kwemu buli lunaku netukeera wano nga tiimu bwogiwulidde Father Roni Mubiru webale nnyo kutuwuliriza era abatumira abeebaza
1: balina kye bategeka abeewa kiso
2: bategeka emisinde ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja
1: lulina kavalinga nayo wamma ku misinde gyabwe
2: sonde sente kubanga kerezia etuseri waggulu
1: naye bagizimbye
2: bagala bagisereke
1: bagizimbye
2: yes
1: teri myaka nge 3 ena jokka
2: naye nga nene nunji
1: yeah.
2: So Father Roni tukulamusaako sebo webale kukukereranga ku Radio Sapiencia ate tukungana abantu baneegwe waye 3-5 ozimbe kerezia yekalu y'omukama nibo batogenze kudduka naye nga twagala odduke kubanga okudduka
1: nawe kikuyamba
2: kikuyamba kati endwadde nnyingi
1: olw'obulungi bw'omubiri gwo
2: aha
1: gendo
2: odduke na ye waye sente kati 3-5 tumulabe nga
1: kerezia
2: tugizimba omukama mwe tumusisinkana kakati njagala tutandikire kubannaffe baganda baffe abetoro ewa oyo nyimba kabamba iguru rukidi kati omukama gwe yatwala yakisa omukono munga weno bwe tugamba ewaffe
1: oba yakisa omukono
2: yes olunaku olweggulo bafulumiza enteekateeka enteekateeka yafulumiziddwa ng'eraga nti no omubiri gwe gutuusibwa wano
0: omuguta
2: webali nnyo omuguta gutuuka wano ku lwakutaano kubanga twabadde tumanyi
0: lwaleero
2: bwe baali batugambye naye
0: wancya
2: mbwe embeera y'obudde eri ebweru mbu mbi
0: eri obutiti
2: nti obutiti

0: conduit.
1: Na
0: rádio?
1: Presidente da rádio, já. Na chácara.
0: E o cara deve para presidente da rádio.
1: Nala ba mini bi yali akoze.
0: Na mini bi yali akoze.
1: Chibichi gwana wala.
0: Wacha ga yo munyi. Kupa. Na yo ndali ya nyama. Tanya mwende.
1: Tanya mata.
0: Bizi ya jipa ako. Kaka.
1: Enezi da jia.
0: Bizi ya jipa ako. Aka mbeli mu.
1: Elimu ji.
0: Elimu sans. Paramon.
1: Karolini. Elimu Karolini. Tukwaniriza ku telefu kuchenda mnyaka tonyeze nyafama radio za PNC ya wetu tiyomo tutandise ama chago na kuruwa lilo mstaika ya kabi enyo na enga tukubuza kuwa suzo tioli yote ya mwanafe mbali nyoku wanga oje kumideko radio za PNC ya mchibuga Kampala wano ensambia kukwandi sizoli ya kerezi ya katolika wetu sinzira netu sasa nila Uganda netu sasa nila East Africa netu sasa nila Africa nesiyo no kutualiza wamu ngo sinzira uku www.radiosapiencia.com na wali ku TikTok live wali obero tuota bulido chintunga tuchinyumirwa ekintu nga tuchikola bwetu tiwo bwetu tiwo bwetu tuchikwasaganya olunaku olwalero olulungi lwakumeka naku lwakuna ngera kabasa bwa badambuza nakuze mwezi lisatu mwezi kwa mwenda mwaka bili abiri mukaga dakika ziri kumi zakata kusawa emu kumachago naku olwalero entestes ya kakensa gumite bili abiri mukaga ate banafu tuongera kubajukiza kuti ate mpaka zino zigenda kuba ziinda kumpeuza radio za piensia unakuja kubadwa Monday okutandika le Monday ate ngapa wangu zipe byemizanyo bakenda kubera wo ulira abana bwe batokota uli abana bwebaddamu ebibuzo ekintu kibirenga kyeddomola abennansa na gumite tujja ekijja si muntu awo nanti twogera ku kye bayite entujjo ojja kukiwulira bannaffe kabasa oliotya
0: lisitende nnyo nokukira wokubanga olunaku olwaleero nfunye ekirowoozo mbadde ngaali mu kirooto naye ngaate sitegedde oba mbadde endoota nenfuna ekirowoozo ninga bakasita mukama yatuwa omuzindaalo guno abasumba mwagu tuwamwaki tukolera lwaki sinsaawe eddoboozi y'abakyala okusinziira ku kirowoozo ky'enfunye olunaku olwaleero bakyala bannanga tunaeta kirowoozo kambabuuzeeko mmwe mwekka mwasuze mutya mbadde nfunye ekirowoozo ku makya lwaki gavumenti yontandika okusasulanga ffe abakyala kubanga n'okubeera obubezi omukyala muli mu mulamba tukisaba government yene tandika okukusasula buli mwezi at least ngomanya buli mukyala obeerawo n'emitwalo gy'okumi ku akawunti
1: mu government ki
0: mu government yene yennyini gye tulimu ekyo kabuta musabe ntukusaba ssebo otulowoozeeko njagala okukutegeeza ffe kino kye tuli eky'okuba omukyala muli mu mulamba ng'okwetaaga okusasulwa so tulowoozeeko ssebo nga tonalowooza ku gundi sokolo
1: abakyala temweyagaliza abakyala okumanya temweyagaliza wano tulabyeko abeesimbawo ku bwa pulezidenti nga bakyala ne bafuna obululu butono ng'ate abakyala mwe musinga obungi kati oyo yali badde ateekawo ensawo y'abakyala mumanyi bulungi
2: Kanoke kambi kanoke byemizanyo mu program sagala agaramide mwe tukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka pikipiki z'empaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kabbi nkanoke byemizanyo
3: akabbi nkanoke byemizanyo kakutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde kisobozesa okulinyisa omuwendo gwa looni yeddako Eroze ule mkasera kenyini wozeta agira. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
1: akabinga no kebye mizanyo kakutusibwa ko MTN Momo asasula lonio ya Momo mubudde oyongeze ku muwendo gw'ensimbi zosobola okwewola ngoli mu bwetaavu bwazo changu nyo kino nyiga star emu mukaga tan star tan hashi okusobola okubanga ate ofuna Momo akitegeza wewola butelevu nyo akasente okusinzira kwejo kyoyagala okubanga ate okola obwetaavu bwo bonna tukugamba nti MTN Momo kyekyo kakyo okubanga uwekwata akabinga no kebye mizanyo muli mutya bwena abasinzira gye musinzira okubanga mutuwuliriza amakyago nnaku olwaleero kati tusubire nti mweyagala nnyo mweyagalira ddala kabasa omukyala gwe bayita namukwaya hajara spice diana yakutumidde anyumirwa nnyo ku mande wokubira abeeyisa obubi kibooko
0: mwekerezia
1: mumisa oba ne mu masinziza nabadde nayo nnaku lwejjo naŋamba ndabira erikyala eryo ndeugaigenda ndikulabira
0: namukwaya agenda mu misa obudde aba teyebase
1: munanga abeera mu misa
0: nze mba nti obudde abavudde mu kivulu nga yebase abaana budde
1: alekawo ku kadde
0: wamba spice nkutumira si yagabira abaana pads bannange gwasi
1: zizoka ina ne charity homes zenjawulo zagiza kukulaba nga labirira abaana
0: bannange webale nnyo kakati mukwano gwange namukwaya spice diana njagala okutegeza kusomera eddungi ennyo lino nga bw'olina ebitongole ebyo nkolabirira ku baana kati abaana bampe eno ku Sentinel Junior School e Nakawuka.
1: Okay.
0: Sentinel Junior School Nakawuka sono lya primary litandikira ku nasale okutuuka ku P7. Are we together? Together we. Kakati lisangibwa eri Nakawuka kukuba eridde ebulwanyi abamanyi Nakawuka. Ekuba eridde ebulwanyi awo tambulako katono nnyo essomero bo lirengera. Liina ekisulo n'abave wakati batwala vani weziri. Ate n'ekisinga obukulu omwana w'ekisulo taleta mufaliso. Ate owadde ta parking ajjanga bwali. Gomanyi ekitegeeza okuwonya parking n'onoonya ebindazi by'okumakya anti nalonga abisiika tannabisiika. Onoonyeza sumbusa z'okumakya zibuze. Eggolo eryasuzeemu osigiri onoonyeza sitovu tewaliwo olibugumiza. Mwana ditwala ku ssomero. Kati ebyo natwabiggyewo. Teri ku parking, teri mifaliso, teri kubonaabona. Ate nga n'ekisinga obukulu abasomesa ba Sentinel Junior School Nakawuka bakugu ekitagambika.
4: Standard eri etya?
0: Standard mutindo kasanjogera ku basomesa. Tetulina mbano bankwataamu. Mwana wa kojja wange yamaze siniya ya 4 kakati kwata mu ba primary awo. Ebyo tebiriimu. Abasomesa baffe bonna.
4: Ate babeerawo.
0: Babeerawo
4: 24/7.
0: Enju zaabwe ziri awo basula ku ssomero.
4: Bino nti agenda kujja kunya agende ate nkyadde ku musango
0: omwana wonna waamwetaagira
4: abawaali
0: akonkona bukonkonya excuse me madam directed teacher please may I come in please come in ayagala okumanya ebisinga ku ssomero lino ojja kuba ku 0755 19 35 eya Airtel ate ya MTN eri 0780 84 14 kati nambi yobo ojikuwa ko oja kuwa oyogira kono mkulu weso melo bubali meredo gene Nakawuka kabasa form zinzirina era password bokuwe namba zineze simu ebera kabasa kabasa yampade namba eno awebisigadde gena kuwe la lisereza aga kusereza
4: na afu basalizi jezi
0: jeziri
4: mwana nga mugezi buruni
0: nga mugezi buruni
4: afu basalizi wezi
1: okay yes
4: Echiri kumugukiriro.
1: Abataxi bayomba kubiragira na mbitano ebipya.
4: Nimwogedde ku Spice Diana. Agamba ki?
1: Yakutumide. Awuliriza nnyo.
4: Yatumide kabasa. Mbadde eri mu office. Nga mpulira nti yatumide chala.
1: Timu yonna.
4: Kati nango mpagiseemu.
1: Nakuwagiseemu.
0: Abantu bayaye.
1: Ngamba timu yonna. Kiba kitegeza nawe mwoli.
4: Spice simutuukirirangako okuleka okulaba amazzi ge. Simanyaga amazzi gage.
1: Era bw'otuuka obwe bugenyi bwasooka okkuwa.
4: Kampani ye.
1: Brand ambassador.
4: Brand ambassador. Kale nze nali mmanyi nti kampani ye. Yatunda nnyo ku liyodi.
1: Liyodi
4: ya Spice. Mpaka Spice ka Spice. Size
1: ye. Size ye. Size mara omazzi.
0: Kati okusinzira ku yenka temara
1: ekusaizi yawe ekanye yenko okusinzira
0: ku kuza ya mazi oba ya
4: saizi ngo muntu erimo runwa jinwaji
0: yadde
1: erimo runwa
4: nekota ya nwaji terimo
0: erimo rone yali mukyala waffe
1: ani
4: alingoni yali mukyala waffe Ayo bantu
0: yali
4: mukyala waffe yamutegedde mumuwandikira wa mumanyi Hey, size ye.
1: Pula.
0: Hey.
1: Aida achari.
4: Hey, achari.
1: Once mchara, always mchara.
0: Hey. Hey.
4: Mawa. Hey. Mawa. Hey. Mawa.
1: Hey.
4: Size ye. Yeah,
0: yo.
1: Yeah, yo. Okay. Wait, wait.
4: Okumufu na sechi zibunyo.
1: Okufu nani?
4: Moyo gundi.
1: Spice.
4: Spice.
1: Ah.
0: Spice teeraga.
4: Teeraga. Ate costi.
1: Costi.
0: She's cost effectively.
1: Meda sinyo.
4: Sinyo. Manya vijava costi baba.
1: Oyagala kumubu sasulira chi.
4: Ah, se kumusasuli.
1: Levu koro.
4: Bade kare njagade kumubu za konga ji.
0: Ye. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye.
1: Ye. Ye. Changu nyo. Tujia kupa na imo muntujo.
4: Oh. Agenda bao.
1: Tujia kupa na imo.
0: Ye. Ye. Kumulava.
1: Jambulava.
4: Kupa munkangi demu size inti ya mawa. Kale aha tambuza
1: ebya oyo obulombolombo obukakali mukumuzika ateli nsonga za maka okumala naku mwenda
4: ebyo nabiwulira kwani yaliwo wanera
1: kukungubaga
0: wana wapi
4: wama ni ebusoga byali wowe busoga agenzi yabagamba bana zali 10 obameka ngateri
0: baba tebagala kuza omulangira
4: tokekeza teba nyago
1: uzofuna ikizibwao he
0: teba ndateka za kuza omulangira
4: tewa ate atengomo zala wakati mukaga ako zona zona bazibano nako ne bazizayo kugombola munako ezo mwenda we biba
1: kubabu weta antala
0: Bwasa kwa kumulanzi
4: gani? Osura awo.
1: Sumuruzo.
4: Osura kumuli yangu. Chifu wajia.
0: Kwa chifu ya siya.
4: Mba ingiza. Aha.
1: Ama nyiga omusuga. Awe gata ndikira newe gakoma. Matula za ama
4: nyiga. Mbuli avali mkubi nkano omusuga. Omuikiru. Aha.
1: Anga tugenda. Don Chris ya fero buumbi. Bamutute nga mubi waka simu.
4: Don Chris ya aluwa.
1: Waliawe yaline company twala bana ibweru
0: yali munyigize
1: nasende nagenda zibajjako
4: nani atabatwala
1: atabatwala
4: babikola nyo
1: atenda dda ku mitimbagano naba kudalira no bavuma
0: yaye bali abasiru
4: neba ngamba ambukale zili ndoza biba byako no namanyaga abantu
1: mboki
4: mwezi mubazi kuba kuzono na bwono nyi company ezo
1: ezimu
4: basi jemu mchintu
0: basigale mu
4: bo
1: ne competition
4: ya si competition mwezimu zibako kale ba zibake bibere kati ne bono na zinezaba na kunkunye daba atandikawo kufuna obulamu
1: naimu abaye ulilo na agambi uye kuchaba zinga mundu yeyete ya jizi na ayo
0: ya sanga wagare
1: mwogere
0: ya sanga kugombola wasi yeo
1: mbu yeye ya sigala
4: hati na kujaita mukati
0: yeyo
4: bakwevi
0: mukati ayo mundu
1: te ya siri program sagala gramide

0: okufuluma mu ko yekukumye nalabira ddala omuntu obugagga gwe bulemye
1: nza tanalaba nga abutandise
0: nze nalaba
1: kuba namanya nti obuwumbi obutaano bwe batugamba ali nabwo mu mpale
0: katusoke tujjawo ekyokuba nti sente zino yazifuna mu request kwesi naye yali azifunye omanyi abagagga balina akagambo ke bakozesa nti sente tezaagala woro tezaagala
1: kuzirekanira
0: kakati Don Chris yayogera nnyo na kubanga abantu bangi nnyo bakoze ebikolobero wano ebya ssente ne basirika era n'ayitamu n'agenda
1: namulireyo
0: ne mutadda mumuwuliza naye omwana ono Don Chris lwaki muyise mwana
1: owasikayipini
0: myaka 3-2 gy'agamba gy'ayina era si musajja mukulu yakyamuka amaze okubba ssente z'abantu
1: nkozi okubetondera
0: ate n'abaddiza omuliro
1: kumutimbagana abavuma
0: abantu bangi wano baba feze ne bakivaako
1: nagamba waayo ekyo kyansala kankireke
0: naye bw'odba omuntu ate n'ogattako ekyokubiri okubba kibi era tetukiwagira kye yakola naye ate n'agattako n'ekyokuba ti obaolwo bavuma obalangira n'okubalangira obunaku omuntu omubbya 9,000,000 miliyoni 5 miliyoni 7 bwe ddandaba wano sente ziri waggulu wa miliyoni 4 okudda waggulu gwe no ate no nalabira ddala omusajja oba omuvubuka ng'obulamu bwe bukomye mu byenfuna kubanga yayogera ebintu ng'olabira ddala akyamuse
1: bimukomya bukomya
0: ekirala teyalina bwongo busobola kwekweka nze namanya nti omusajja ono luliba olwo
1: ne bamukwata
0: omusango teguvunda luliba olwo bali mukwata namulabe mu kkooti nga yenna atunula
1: binsobedde
0: nga tamanyi kiddako nengeraageranya Don Chris oli n'ono
1: emmotoka ziri ez'ebbeeyi
0: yajja nga yatuuka mu kifo nekiyaayaana
1: omubuuzaako
0: akamera TikTok era social media eno ewanika abantu yebawanika ate yebasuula n'amawulire ne TV zonna kamera nga zimubeerako ziti
1: ajeyo abakozi ba TV atandise bakozesa emirimu abawadde emirimu gwekolaawo
0: ekutale okitegeera aduumidde yamanyira abayimbi yamanyira bannamawulire yamanyira bannanyini bifo ebyenjawulo
1: naye olabye nti sente y'omunaku teriika jjejje kubanga oba olaba bali mu kuyaayanambu basasula sente za 7,000,000 bamu baatunda byapa abalaba azeewola mu bubiina buno obuwera busako ku kyalo bwe buwolawola azeewoze n'agamba kaŋŋende nkuba ekyo emyaka 2 nga bwe nkola ki nga bwe nsasula okimanyi nti obugagga tabumazeemu yadde emyaka 2 n'okudduka kuno kuyadduka ntula nti alinnyenyonyo kale oyo mukama amuyambye kagenze tuloza nti kwogenze ebwero ekyo kikoze ki kiwedde laba bwadda nga wano tulina ne batumanyi baagenda tebalina mpapula bakyaliyo
0: Christian Asimwe yali tasobola kugaggawala
1: mbadde nkuwa lisiti y'abaagenda kati bannafuna bipapula naye bakyaliyo
0: mpa
1: gwanno tunuza eri kamera
0: towandiika tetuli ku TV
1: tunuza eri kamera
0: si nzezeka ayagala okuwuliriza
1: tafunanga biwandiiko naye ssebo gyali kakati
0: abasa katudde
2: okyogera kuki ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu puroguraamu saagala agalamidde
0: kabasa oli nkubye engolo mu nnyindo wali we tutandikidde nkutegeeze kompozi bannaffe aba Farmers Center Farmers Center kibuye makindye bekwate ku lw'amakungula amalungi buli kimu kyeweetaaga ojja kisanga ku Farmers Center
1: omulimi
0: n'omulunzi mita ziri 3 bw'ovaawo mu roundabout y'ekibuye yambukiriza awo gwe tonatuuka mu bitaalo ogenda kubasangawo bannaffe abo aba Farmers Center omanyi tetukyalima kulya buli mmere tulima okufuna ssente kitegeeza gw'ayagala amagezi kulima kulunda bisolo binyonyi byonna obisanga ku Farmers Center abakugu we bali
1: makuwa n'amagezi olimi otya ku musana guno gw'oza bannanga omusana mungi tetugenda kulima bali bakuwa amagezi nkyadde omusana ogulaba nga mungi nnyo naye osobola okulima bw'oti n'olima bw'oti ate nze kye nasinga okwagala ku Farmers Center ze nsigo ezaddala ze bakuwa nga bw'eba nsigo jja nabadde nnaba ensesa twagenda ne tugula emiyembe tugenda kugisimba emiyembe n'emicungwa naye okimanyi gy'emiyembe gy'asigala miyembe emicungwa gy'afuuka nniimu
0: abaguzaanti
1: kati no gyali micungwa kati gy'afuukamu nniimu
0: lwaki
1: kati kye ŋŋamba nti abantu okwewala ebyo nga nejo genzo gure nsigo tomanyi yoba oba olese nimu atofunye mchungo olese mchungo ofunye nimu genda ku farmers center kwa aliba kuwa chichi
0: ninakoja wange
1: bunamwaya chitufu
0: koja wange anko Peter alibuna mwaya ya simba iranga bwe ngabo gandi mwati mwafuna nimu na hii agula michungwa yafuna ya bulimawa
1: bulimawa ngwagenda butunda wa Sako walevyo na kufama sente nsigo weziri ezabuli chinucho nache wetaga okusimba okulunda ya gali okulunda nkoko oba kuwobu koko obuto ngatebuli kumutindo sivu mnubu gendo okufamu lunakulumu lunakulumu bufude na ama nangati sana naza waze mugundi ba gendo kunzi taneda ateba kulondola itagani waga katigemea mbude buwebuti mtisera buwe manna ya kufama sente tebi kwa maloja
0: abataksiba yomba luwabila giro anamu bitanu ebipia taksi basa bedwe kane mu kibiro lwe biragire bipya ebisoba mu anamu ebitano police byetadde ku motoka ezakwatibwa mu kikwekweto ekyaganyegenya okusobola okuziba diza
1: anamu bitano
0: banji bachabuliddwa sente ezidabiriza motoka zaabwe nga nokuzijja yo ku police tebagenda yo
1: batidde yo kubanga ekyamazima ngo okujino nayo
0: abatona bagenzeyo
1: ani
0: baba bulira byokutereza bachi asobeddwe kade mu kibira olwobu kwakulizo abamugwe bagamba nti tebugwayo atenga buzibwo kutukiriza waliwo dereva bamuita Bashil Senyonjo akulira ku stage y'ekitebi na tete ono yagambye nti yagenze ne bamuwa olukanga galu ebintu ebyateekeddwa byateekeddwa kukola ku
1: ngaguzemu empyasinga
0: nti nabitereza kyokka motoka ye abu ya jitute kuchuma ekizikebera walie na mambi bamulaze nti talina kye yakoze
1: naki
0: tanakola ikintu na chimu
1: sirabika sipe ya wata demo mkade
0: baji kebeda agami nti baji kebede ne bango banzire yo nyongero kujitereza atendi okenji zeyo era Senyonjo agamba nti olupanka
1: hey.
0: Bweruta bako nati emu obere ndabirwamu ngeriko olwatika tebakudiza number plate ekirala takisi bagambye terina kubaako byuma ebya gadi wadde akatanda waggulu era bagambye nti ayino kubijjako n'omuntu yenna abirinako ebyo gadi terina kubaako era bamulagidde ategemu n'emisipi ku mito gy'abasaabaze buli mutto
1: emisipi gizizemu funa akatale okay
0: naye n'abasaabaze tuwetaaga emisipi
1: tujetaga by the way bangamba ne kwena accident ya kwa kubana abakozi ba NBS nti oyo ono mvubuke kyamwonya lyasi byo
0: musipi
1: by the way musipi kintu kikulu nyo obera mu motoka ngo ino busobozo obugusiba
0: gusibe
1: nebo togama nti kati nva ano mfuluma gate ndi wano kumpi kasoji tulambwe papa siba musipi kubanga tumanya kiddako
0: ebintu ana mwe bitanu ebikeberebwa ku taxi okusobola okudda ku kubo kuliko endabirwa
1: musoma njagala biwandika genda mpola abena kyogo bawuliriza
0: na kyogo bali na motoka
1: ne wana ekibuye wenziri nyire nkadda anti buli badde kaddiwa nga bagiteeka wana ekibuye
0: zili na teta
1: yabagiteeka kibuye yetwala abentebe
0: waliwo ne kapaka akalala nga manyi mu motoke nkadiye kaliruda wanyina kapaka ke manyi njaka jukira
1: nabuza nti bando bera bila nti bakwata ku lugudo lugenda kwa airport nga banange motoka bulijotula mu basoka kutandika
0: nandi na roba luita entebe road olukadde
1: entebe road olukadde kati balekera duli bali bajita ku rupia
0: we rupia bazi waite
1: ne roba olukadde luite konkadde ekisoka nambe mu
0: endabirwa mu zonna maso
1: yes
0: wayipusi Wayipusi.
1: Yes.
0: Nobufulumya amazzi. Enzigi. Bampa. Fida. Woyiro.
1: Ngamvuze moto kenkade ne fida sijimanyi.
0: Abataxi bajimanyi fida.
1: Ah, tugere bazo.
0: Woyiro wa injini. Obunywevu bwa injini okukakasanga tatonya. Woyiro wa buleji. Batule. Ne waya eziyunga n'ebikondo nga binywevu
1: ebikondo byombi manyi
0: emisipi ekizosi ekizosi ne ino kubanga ngeisa bulungi omukka atenga ngumu bana ekiri ku ekizosi pipes akayumba katakisi munda nenda bika yako wabweru ebirala kuliko akataala akalaba abasaabaze kanako waggulu nadere ichiro batu gamba muziweleze
1: muziweleze okay
0: abula losanga baka gataka waya bayunga bwebati munda kalino okuba ne switch
1: ngonyiga bunyizi
0: so si kugata buwaya
1: kutuyi samu nkwa wanga bugata waya
0: no omuntu ayinza okagata nakalwako tanka ya mafuta ngateto nya era era nga gatambula bulungi bureki ngazikola bulungi valuvu ngazayungibwa bulungi era mulina okubaamu akabokisi kebi kebizikirizo omuliro naka first aid ha
1: first aid bulijenda bababa yasigaza linya nti first aid anti byonna byakunkumuka mune bagisibako kawaya
0: anti akajira munga nga bagigula tebazam emito jirino okubanga miramu atenga minywevu
1: emito
0: oluji oluita mwabasabaze mu budde bwakabenje
1: emergency do
0: lulino okubanga lukola bulungi ngekitala waggulu kiraga ndi takisi mu okimanya ekyo ngekiro kyaka mulino okubaamu ebikuubo ekya bululu oba ekimyufu n'ebifo ebimala ebiyingiza empewo n'okugifulumya
1: amadirisa agamu bagalokinga bagateeka mu ggulu
0: amalala bagasiba n'emiguwa
1: waliwo omulala gwe nasanga ng'ataddemu kipapula
0: mulino nga tugenda mulino okubaamu emitayimbwa egikwata n'okwawula mu basaabaze obutaala bw'okudaashi nga bwaka bulungi naye bino bye babawadde
1: abannange mutebijja kkola anti nkunyumiza
0: tebajja bisobola
1: eyanvuga ku lwokumeka saga ku lwokubiri eyandeeta nga waliwo na maaso tewali kyaka naye ng'etokota
0: naye kati takisi zino kiraga babatumidde eddala gulampya
1: nange ndabye kati aguzeemu empyosi kubanga bino eby'obutaalambu bwake baba obo malabu
0: takisi meka wano ezirina gundi kana kafulumya amazzi tusimula wipes zikole
1: nga
0: meka wano Kampala
1: batambula ne boto y'amazzi
0: oba bwe batuka ku petrol station agamba omuwala sizaako wano
1: oba apanga ne boto y'amazzi n'agiyiwawo ye n'ambala ne yeeyisizaako eki
0: yakonyumiza takisi zewaffe ekyotera omusajja yali atambula n'akacupa k'amazzi kati ebiseera bya nfuufu nga bwe biri kati nga bwe tutuuka ewantu ng'ayimirira ngavaayo ngaagira bwati nga wansi eno yabeeranga n'ebiwero bye eno wansi eno ebigere gye bibeera
1: ng'asikaajjayo ng'asimula
0: nga nange munansonyiwa naye tulina okugenda
2: katuti program sagalagalamidde.

0: はエイ。
1: Nga tugenda mawulire twagala okugamba banna Uganda mwenna naddala nga muwerera abaana okay nga mutola fees nti yesawa fees muzitwale nga priority mbadde mboza nekiga priority mu Luganda enkizo
2: ngechenkizo
1: kitwale ngechenkizo mu kisoso waze kubanga katwafuna zino pecode kati wofuna ebili teka yo wofuna esatu teka yo wofuna omutwalo teka yo
2: tebaina ze bagana
1: okuja kugali amasomero gano gali akosi wandika kamera enkute bulungi nyo mbadde ngenda di kuwandikira agagaga mambu bwezi bate ziweze milioni 3 toteka yo
2: sente ku masomero aga
1: gana aga fe tegaga nanti kubanga kodo jitadeketa anejigobe uteka ye 10 wofuna esatu naye abantu basinga yo mufuna sente
2: sente lino tulina kodi
1: tulina kodi iyo mu sente nalo of course nawo bimanyi na tulinda kakati akasente ako tandika okatereka mpola nga bwokasulayo kubanga tujja nga kankatereke omwana lwanaddayo ntukenka weyo ebyo sente bizibu obozi kutte wano ezifuna ekira bwofuna ebiri giteekeyo esimu yo gikose bulungi togikosa kulabula bi TikTok gikose ne mu mbeera eyo nti akasente ko leka ganti atenja nino katwale wagundi akansasulire anti wabo wano ba sente agent kubyala atenja agala twale ba musasulire bweke nyini ku simu yo osobola teka ya akasente ako bamutwala oba ebiri tuna gendo kudawo kusomanga 14 official date ya government zili 14 yes
2: ateba na watu gambi mu
1: ebyo byamwe njogera ku government official date
2: nenda kube somero mu mbuga
1: kwa manyi tubagamba nyo wano fika tukusenti no tudawo 14 tugoberera nteka za government
2: ndiogere lya ngambe nga musambu
1: kwa manyi gamanyi akulenga musambu
2: nenda wesebe HM
1: nze njogera
2: zina zifuna
1: nze njogera ku government
2: Mama.
1: Official date ya government zili 14 omwezi ogwomwenda so abana balina okukola ki balina okureportinga akasente katandiko kawa mpola obuteeka lubiriza bulamu ekirala kyensembyayo omwana mutwale mu ssomero lyosobola tebunange temwerega bunya kati ensi egenda etabuka
2: njagala nsomeseze kabasa jasomeseza
1: tojja bisobola ab'emidala abagobye ab'obukontaina abagobye kati abataxi bwebaliko bajja ku bodaboda mutwale mu ssomero gy'osobola okusasulira omwana oyo sente nga ne bw'oba tolina osobola okwekwatakwata omwana n'asigala ng'ali mu ki ngali mu ssomero kirowoozeeko muzadde munnange
2: webalinyowebalire ddala
3: program saagala galamidde Twesoze sawe ndala Time check Esawa siwezi sato Esu kumacha Time check ya kutusu wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nigastemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: okulabirira. Munsala y'omulamuzi Fatuma ategeeza nti obujulizi bwonna obwaleeteddwa mu maaso ge bwalaze lwatu nti omugenzi Erias Daida yattibwa buttibwa kyokka n'ayongerako nti mpaawo omuntu yenna yaleese bujulizi olumika abakwate nti be batuufu abeetaba mu ttemu lino. Ono amaliriza ng'alagidde ekitongole kya poliisi e Masaka okutabunnambiro abantu bano bonna babadde eka balye butaala olw'ensonga nti mpaawo kyalabawo kiyinza kubalemeza mu kkooti ng'ate n'obujulizi obubaluma tebuliiwo. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku b'enganda z'omugenzi okuli Mukasa Ashirafu n'alongo babiri e Asfa nga bawakanyizza ensala y'omulamuzi ono nga bagamba nti tasaze mazima na bwenkanya ng'ate obujulizi bwonna obuzze buleetebwa mu kkooti nga mwe muli n'abeekebejja omulambo gwa Aji baakiraga lwatu nti bano be baasembayo okukwata ku mugenzi. Bano mu mbeera y'emu basabye ebitongole ebivunaanyizibwa nga kwe kuli ne kkooti bwe kiba ng'omugenzi yattibwa buttibwa nga bwe kyogeddwa biddemu bikole okunoonyereza ku nfa y'omuntu waabwe.
1: Omukristu n'ekereziya.
0: Mu kanyomero kaffe Omukristu n'ekereziya, Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atukuutira nti tufune ku nsonyi.
2: Nali ku mukolo ogumu nga guno essaawa nga zitusengawo ssaawa bbiri ez'ekiro ez'okulya, endongo n'etandika okutaba. Omu ku baaliwo yali mwana muwala naye ng'akuzeemu ate, n'agamba nti obudde bw'ensonyi buweddewo, akwata kyakwata akwate, tewakyali nsonyi. Oluganda mu Uganda kirabika obudde bw'ensonyi waggwawo dda. Tetukyaswala, tebula bye tukola bikolobero, tetulina kitufaayo. Ababireeta okulumwa okw'abalala, obudde bw'ensonyi waggwawo dda, awo nti tebakyalina nsonyi. Bannange tukomyewo ensonyi, ziyamba okwefuga n'okunyweza n'okussaamu abalala ekitiibwa. Oba obudde bw'ensonyi buweddewo nga teri agamba ku nsonga zino enkulu, tusale magezi ki? Yesu yagamba embeera eno esaana kwegayirira na kusiiba. Embeera efaanana ku bw'eti esaana kwegayirira na kusiiba. Muleke okuŋŋamba Ssemwogerere okozeewo ki? Ffenna tugende twegayirire tusiibe, nannyini nsi ajja kutereeza ebintu bulungi bwe tuba tugenze mu kutereeza ekyo, kubanga yatonda ffe ffenna. Timukoowa kusaba.
1: Omukristu n'ekereziya.
0: Bwe tweyongerayo, abakulembeze ab'oku byalo ebiwerera ddala 28 mu ggombolola y'e Kakiri balayiziddwa ne bakwasibwa zi sitampu okukulembera ebyalo wakati mu kubakuutira obutakozesa sitampu ezibaweereddwa okutabangula abatuuze. Abalayiziddwa bavudde mu miruka 8 nga ku bana 28 be bakkiriziddwa wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi ennyo kubanga enkumuliitu y'abatuuze ababadde bazze nga baba bagoberera kw'ossa n'enkiiko zaabwe bonna babaggalidde ebweru era bassentebe 9 ne bagaanibwa. Baabalayiziddwa wakati mu ssanyu bategeeza nga kino kye batuuseeko kibawadde embavu okugenda okuweereza abantu wakati mu kusoomoozebwa okw'ebintu ebiwerako omuli obutabanguko mu maka, ebbula ly'amazzi amayonjo, endooliito z'ettaka n'ebirala bingi.
3: Tugende tukulembere ekisanja kino ekitandise. Okusookera ddala neebaza abatuuze b'e Kakooge. Ekitundu kyaffe nga Kakooge tukyalina balandiroodi bannannyini ttaka. Tufunye okusoomoozebwa kubanga mu kitundu kati okutunda ettaka kwafuuka omulimu. Bangi baafuuka babbulooka, ne babbulooka abo mulimu abayaaye, tulwanagana nabo, baagala okutunda empewo. Kati balandiroodi baagala okutunda abatuuze, naye tulwanagana nabo era tugezaako nnyo okuteekawo enteeseganya wakati w'owettaka n'ow'ekibanja. Era ekimu ku byanzizisaako ennyo kwe kubeera nino nnwaniridde nyabe bibanja okubeera nno tebabatwalako bibanja byabwe era n'abatunzi bano babbulooka obutatunda bintu bi by'abantu nga tebakkiriza. So okwo nako okusoomoozebwa kuli awo kukyali kunene nnyo gye tuli eri ddala obuweereza bwaffe obwero si wanu.
0: Ssentebe w'eggombolola Sali Samuel Wakalo n'akulira eby'emirimu n'ebyekikugu mu ggombolola eno Mabira Richard balabudde bassentebe obutakozesa bubi sitampu ezibaweereddwa.
4: Tulonda nti w'amawulire oyo akeerewa mu binywero n'adda ng'awoggana ekiro gwe tuw'amawulire, naye ne twerabira nti woofiisi eyo erina n'ebyenjigiriza bye sitookinga nabyo. Olwekyo
5: twala omukisa guno okubategeeza nti nga bamaze okulayira tibakakatako okuweereza abantu bonna awatali kusoma.

0: Okay, betina namu kasa ne maulana kaimba ka maulana rain eh which
1: to
0: which rain rain na chika makumi asatu za keta kusawa esa tuzo kumachago na kulwa lero chenda munya katonyeze nya pamba radio sapiencia aha na ikiri wano
1: njya kuba mulungi
0: je njya kubera bulungi era ndi bulungi yongera kujukiza ndi paka zaka kensa webye mizanyo zigenda kuba zitandika kuyinda kuluna kulwe mande wano ku radio sapiencia njaga lukutegeza ku wano ngenda kuzo mwezi musanvu ku mande tugenda kutandika ne sentongo twaha tugenda kubera ne tumweba ze Steven avude na mugonga wagida Manchester United
1: kati bwo metane tukolatia
0: ne Vipers
1: Bwawa mesan United ne tukolatia
0: chisitu Edrin avude Chibuli na wagida Manchester United Abude mtimu wali sentilino Kazibwe Beka wagira Arsenal ne Villa betutandise nabo kunako olwe Monday naye nga pa Manchester United mulimba abiri Manchester United the team
1: Arsenal mulimu omwe
0: mulimu omwe Arsenal
1: ze sina bigambo byonesanyiwa
0: era bigambo bya
1: ndaba bulabi
0: okay kale wat kabasa
1: wanjisebo
0: olugudo lwe natete minister atugumiza minister minister w'ebyentambula agumiza abakozesa olugudo oluva ekibuya okutuuka ebusega ku mbeera gye lulimu n'agamba nti enteekateeka z'okulukola zigenda mu maaso zigenda bukwakku olugudo luno luli mu mbeera mbi nnyo buli omu akimanyi omanyi luno olugudo lwenate awo mu maaso ga poliisi okuva mu bitaala bye nate in fact okuva awo ku kizimbe waliwo ekizimbe awo kalineeyo eri awo jangu
1: Manda oyogera nga ozibiridde.
0: Bitawo.
1: Ndalukuli mmoto olitawo.
0: Kubanga mbitawo nnyo nga ngende Masaka. Notuka ku masoka polisi yenatete. Yitawo genda nga agenda okutuka ku paka yenateta waliwo toto. Bananga wantu awo wabi. Bannange wabi.
1: Atugumiza nti lugwaddi.
0: Enkuba bwetonya wabi. Bwegwa akamu kisera
1: nga kino. Katumba yatugumiyanga.
0: Bo batugumya.
1: Nana. Agumiza lugwaddi.
0: Lugudo olwo lwa KCCA yeruvunanyizibwako na yetulinze tatubulide nti lugwaddi. Okujjako batugambye nti olaba mulwero manyiyo.
1: Manyiyo.
0: Olutindo.
1: Twajja yengege. Fejo jobu gaga.
0: Ngege.
1: Tetujja katujisibye ku mmotoka ebwe. Negwa. Aya boda ne bagironda.

0: njuki. Era ngagenda kubanga ayongera okusinyonyola ku by'Omusamaria. Netuwera bila tisawa eno benafa bajitekamu ensimbi beba Mother Mary aluminium and metal fabricators. Era nga bagamba tukola byonna ebiva mu aluminium oba tukola ebintu byonna nga bikwatagana ne aluminium, ne tukola steel windows oba madirisa ago, tukola enzigi za aluminium, tukola partitions oba tusobola okwawula byawula mu bintu eby'enjawulo, tukola tents, tukola glass fixing, tukola buli choice okulowoozaako, tukola billboards, ate nga byonna tugenda kubikuwa ku bbeeyi ennungi ddala. Gwe ayagala okubeera ne geti erabika bulungi. It is for sure eyenjawulo. Ayagala rail walk madala ago somewhere. Ayagala madirisa agalabika nga baby. Ayagala tent ennungi. Tugamba nti ffe tugenda okubanga tusikola batuyita Mother Mary aluminium and metal fabricators. Nga tusangibwawa. Tetuli walala wonna tuli ku luguudo lw'Entebbe e Sseguku. Tulinaanye edduuka. Tulinaanye eddwaliro lya erimanyiddwa nga Doctor's Hospital. Awogenda okubanga otusanga. Osobola n'otukubirako ku kasimu. Nobera ngo tufuna. Tunonyeko ku 0772. Nagambe namba za fezi fanagana za ula kodi. 772. Oba 752. Ana mwemu. Oja kubanga tufuna bulungi nyo nyeni tela. Era tunonyeko. Obulamu bwa aluminium. Oba bifanagana kubwa bitu ni steel. Biverenga buku gondera. Mwami njuchi. Njaka kuita mwami njala. Nsabala mse kubatuliriza. Elia anti ne mwami njala antero mchazangu.
1: Okay.
0: Yes.
1: Abatuliriza mwena ku radio ya FEMA. Radio Sapiensi ya radio ya Episcopi. Radio kujenda mwenye katumeze nina. Tubala msiza kunga kulijera. Tukomeo na te. Okongera okulaba nti twogera ku kigambo ky'Omusamaria kuba minisitule y'Omusamaria kuna amakomera mu Kampala Archdiocese. Tusaba mutuulirize ate tufune eby'okuyiga.
0: Ebirala. Yes. Bwe twogera ku Musamaria, omuntu ayinza okugamba yaani, yakola ki, bakola ki, kibiina kyatandika ddi n'ebiringa ebyo. Atubadde tatambula naffe, tuludde nga tutambula mu nkola eno, era nga mwami njuki yatubuulira Omusamaria. Leero njala ndi ku mutwe. Simanyi oba nasuleeka. Naye nga yatubuulira bulungi nnyo ekibiina kino bwe kyajja n'ensonga laki kyatandikibwawo. So mwami njuki, nsaba n'olwayo tugende maaso. Oyongera okutuwa ky'otuteekeddeteekedde.
1: Oyongera okugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe.
0: Yes,
1: neeyanzize neeyanzirike. Nyongera okubalamusa n'abawuliriza leediyo eno ate n'okugiwagira naddala okugiwa obulango esobole okuba nga egenda mu maaso
0: n'obuweereza
1: bwayo.
0: Kati bamanyi
1: okwebuzaabuza. Bannaffe aba aluminiyamu abakola ebyuma ebya aluminiyamu abatutaddemu ssente. Namwe mwebale nnyo mwebalire ddala era tusaba abawuliriza baffe mwongere okubawagira nga mugula ebintu byabwe. Era nga bulijjo tukomyewo pulogulaamu y'Omusamaria. Ku mulundi guno njagala nnyo twebuuze ku kibuuzo ekyo kuba kikulu. Mbadde nkyebuulirirako nga ndaba kya makulu nnyo.
0: Kiruwa.
1: Ekyo ekiri mu lugero olwo olw'Omusamaria bwe lutandikira. Kubanga omusajja yali munnamateeka yabuuza Yesu kikola nti okufuna obulamu kakati Yesu n'amugamba amateeka
0: nate oli munnamateeka
1: olinga
0: Eriyasi lukwaga omusiru.
1: Omanyi abasajja bano baali bazibu nga baagala nnyo okuba Yesu obulippo abayita mu mateeka
0: batrikinga
1: kyokka baagendanga okumaliza ngaate abakubiddeyo engwala
0: beemu ku byabasunguwaliza ddala.
1: Kakati bwamubuuza ekibuuzo ekyo naaga nti amateeka Katonda omwagale n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'emmeeme yonna n'amayuni n'ebyokubiri munno mwagale nga gwonyini b'okola eki
0: bweweyagala.
1: Namugamba nti oyanukudde bulungi kati naawe ekyo kyennyini ky'oba okola. Kaakati awo omusajja ono munnamateeka waabuuliza nti naye munnange oyo yaani teeberezo yasomesa amateeka kati abuuza nti munnange ate yaani.
0: Naye anti

0: Obali yawe yaina ensonga ye. Yinza okutambula n'omuntu ninga si munnange. Kuba yinza okuba Yesu yali ayogera ku munnange mukwano gwange.
1: Otyo. Era ndowooza ffenna bwe twandirowoozezza nti munnange y'oyo gwe nkola ki?
0: Gwe
1: nkwatagana naye. Bwe tweyita ku zippate nampita nange ne mmuyita. Nampa kino nange ne mmuwa kino ng'ate bwe mmuwa kino musuubira mu kino. Naye ate ono bwe tutakwatagana oyo si munnange. Kakati era nga bw'ogaikiya twabuuza nti munnange oyo y'ani. Kati kwe kumuggirayo olugero luli. Olw'omuntu ono eyagwa mu batemu. Namugamba nti oli yagwa mu batemu. Eyasooka n'ayitawo nga yalina kabona. Ono owookubiri n'owookusatu. Naye ate omuntu ono ate amulinaako nnyo kakwate daba bwasalawo okukola ki? Okumuyamba. Okumuggya mu mbeera kubanga batugamba nti baamukuba n'asigalako kateyetera. Kitegeeza yali kumpi kufa. Kati bo bali baalabanga tebibakwatako. So kitegeeza nti omuntu ono ye yali munne w'oli. Era bwe yamala okumuwa olugero olwo n'amuza nti kakati ku basatu bano gw'olowooza ani yali munne w'oli. Nti ono eyamuggya mu batemu. Eyamuwonya. Kubajjukira yali ku ŋŋendo ze n'amusitula n'amuteeka ku mbalaasi ye ate n'amutwala mu ddwaliro. N'alekayo ne ssente omujjanja gw'atamanyi nako gw'atalabanga nako atamukwatako. So kakati kwe kumubuuza nti gguluuza ani yali munne w'oli. N'amugamba nti ono yamuyamba. N'amugamba nti kakati naawe ekyo ky'oteekeddwa okukola.
0: Ekyo kyennyini.
1: Ekyo ng'oyo bwe yakola naawe bw'oteekeddwa okukola. Naye ng'era kisibuka mu tteeka liri ery'okwagala munno nga ggwe wennyini bw'okola ki? Kubanga tolowooza nti ojja kwagala ono bwe mubeera bwe musula mu nnyumba bwe mukola ki? Naye waliwo n'abalala bangi. Tuteeka obbalowoozaako nabo ng'abantu. Tubakolere bulungi, tubakole ebyo ebiteekwa okubayamba n'okubatwala mu maaso. Si kubalumya oba okubalekera obulumi. Ensangi zino tulaba ebintu bino nga bingi abantu bannaffe tubatadde mu mbeera ey'obulumi.
0: Ate ne tutafaayo.
1: Kakati olw'omukaaga bino ndoza mwabiwulira twali kwali kulongoosa.
0: Ate twabiwulira twalongoosa. Kaba mukubalongoosa ssebo. Naye erange byagenda mu maaso. Nze waliwo bye nnawulira.
1: Kati awunduuza ku lw'entebe oli yakuba munne amasasi. N'afiirawo. Kubanga kulongoosa.
0: Oli obulamu ne bugenda. Abaana be ne basigala nga tebalina kitaabwe.
1: Ate kigambye nti mukyala we yali lubuto.
0: Bannange.
1: Kakati omuntu ono gusse lwaki akukoze eki? Takuvumye? Takoze eki? Kwega talina kintu kiri awo kyagambye nti oba kye kino. Naye ggwe olw'okubanga agaanye okuyimirira ne kikugira mu bwongo nti ekisinga obulungi.
0: Anti bwe obusungu bwaki?
1: Kumuggyawo. Nejjukira nti bw'omuggyawo olina abantu bangi boolekedde okubonaabona. Kati omukyala oyo yali olubuto. Ennaku gy'omuleseemu olowooza yeekanawa. Era bw'alizaala omwana ono, omwana alimubuuza nti taata wange ali luddawo.
0: Nti yagaana okulongoosa.
2: N'amukuba essasi.
0: Era n'omwana aliga nti okulongoosa kwe kwassa kati.
1: Kati olaba omwana oyo bw'akula n'omutima ogwo ogw'obukyayi ku muntu ayitibwa omusirikale. Ye ate abaffe singa omuntu oyo naye aliyingira mu kitongole ekyo olwaza ye agenda kukola ki? Tolaba nti agenda kutwala omutima guli olw'okuwoolera eggwanga. Obukambwe obwo okiwulidde. So kakati ebikolwa ebyo byebireetedde obuzibu okulaba nti abantu batuusibwako ebintu ebitali bimu ate nga bya bulumi
2: ate ne bitakoma ku bo, kubanga n'abalala bafunawo obusungu ne babwongezaayo.
1: Anti kati okulaba nti ebikolwa eby'ekituju bigenda byeyongera obungi kubanga ebintu bye tulaba naddala mu baana abato ate jjukira omwana omuto kyalabanga kyalaba mbuto takyerabe akula nakyo kyova olaba batugamba nti bano abeeyita abatujjo abyetulisizaako zibbumu ekintu ekyo bakibatandika kubatendeka nga bakyali baana abato
0: omwana nekisinkinga
1: muga nti oyo mulabewo oyo yeyatta jjajjaawe
0: mwana nakyawa
1: kati naakula n'obukyayi obwo ng'awulira muli ekyokutta kyekisinga okukola obulungi kubanga kyatendekeddwamu kyova olaba nti zitwagamba nti bwe tuba baakukola bikolwa bya kisa eby'obusamaliya tubitandikire luddawa wano mu maka mu baana baffe tukibateekemu nti okulumya omulala kibi okukola omuntu ekimu lumya oba ekirumya omulala nakyo kibi tukyewale wabula tukole ebikolwa ebiyamba abalala nga bibaleetera okubeera mu mbeera ennungi nti jjukira naye olulala bw'olibeera mu mbeera ennungi ate bano obwoyambye be bajja okukola
0: okuyamba
1: be bajja okujja mu ddobi so leka kulowooza nti yahanze ebyoyo tebinkwatako kankole bino byebyiraki nze ebinyama kasita mpitawo mpisaawo kyenjagala
0: nze n'abantu bange bwe tuba happy essanyu ly'abalala si kikulu
1: tibinkwatako otuwulidde bwe buzibu bwa munnamateeka ono bw'owulidde era nga bwe tulaba nti ennaku zino amateeka tugakyusa enkya n'eggulo ne tugakola ki ne tuteekawo
0: n'agayamba
1: ffe batugamba ndi mu mulembe gw'obate wano baaleeta etteeka lya detention without trial omuntu okuzibwa nga takoze eki tavuna tawozeseddwa kale okumala ebbanga kubanga omuntu yandi bamaze mu kaduuku saawa 24 nga tannakekola ki naye kati bo baaliisa era ndi baliteekako omukono nga bali happy kubanga balina bye baagala birijja okukwata naye olumu beerabira
2: nti nabo
1: olumu
2: kijja bakwata
0: kisobola okusibirayo nga totegedde
1: era waliwo minisita omu abaali mu paalamenti y'obudde obwo kiseera kyatuuka naye ne bamunywa ne bamuyingizayo ne bamuteekayo essaawa nezigenda ennaku nezigenda n'atandika okuyomba kakati kiki kakati era bamaze ennaku nnya mu kkomera tewali kugenda namugamba nti nedda
2: etteeka mwe mwali sayininga
1: sigwe ali mu paalamenti mwaka eri tewasayininga
0: nga mulaga kyekinyuma
1: kakati ati
0: sasulira kintu kyo
1: nywera okiwulidde kwegamba ayo yembeera gyetuyitamu ebiseera byo nti si kirungi kukola kintu ng'oyagala olumya omuntu omulala oluvannyuma kiyinza naawe ate okukukyukira ate ggwe ne kiba kibi nnyo
0: obanga akakadde
1: ak'obujja katega amaggwa nti kabanaayitako kabanaabufumita ate ogenda okukakkananga nako kakoze eki kakaguddemu kegamba embeera eyo etuleetedde obuzibu bungi nnyo kyova olaba nti twetaaga okulaba nti abantu tubateekamu tutya omutima ogwo ogw'etteeka lino okwagala munno nga ggwe wennyini bw'oyagala jjukira nti bw'oyagala okubeera obulungi naye bw'ayagala okubeera obulungi bw'oyagala okubeera omusanyufu naye ayagala okubeera omusanyufu wewawo tetugaanye nti wabaawo ebijja n'onakuwala naye nga si kuba nti muntu munno yakoze
2: ekiki
1: yakikutuusizzaako kubanga ebibyo bibeerawo awo nno twegenderezenga nnyo nti bannaffe tukolagane nabo bulungi awali eyeetaaga okuyamba tumuyambe era ne Pawulo aliwo akyogerako nti bwe ŋŋenda eri abakaaba nange mbeera mu kukaaba mbeera munakuwavu nakuwalira wamu nabo ate bwe mbeera awali abasanyuka era nsanyuka nabo kwegamba mu buli mbeera nti tutambulira wamu bwe wabaawo ekyetaagisa okuyambagana nga tuyambagana nga tukolera wamu
0: mwami ejjo kyesaba tusooke tukole ensimbi awuliriza tukomawo tovaawo.

0: Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Business yoterikula, gatojiranze, lwaki abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma baino okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwookolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe, si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino, noti 752-897-6818, oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jango lange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
2: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu wakiso ku vicariate egayaaza ku gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'entebe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya. Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasange babonga mu Trading Center ku kiddekawuka okulirana St Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange ebbaluwa ofuna yaggaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku noti 772-43-71 noti 9 oba ku noti 75-4-72-81 noti.
3: Halo, owanga mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiyisizza kati ndyanna mu bitala bya Makindye ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze.
4: Naye naawe nakugambye mitazi 3 nga wakava mu raundi ekibuye ng'oyambuka e Makindye hakati kola bw'oti kyuka kirira mpola mpola bw'oyisa ku sheero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center.
2: Ye kituufu nnyo e one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye kuba ku noti 781-362-6288 okumanya ebisingawo.
5: Focus Construction Company ye kampani yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba pulaani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli natete opposite all competitor station esimu noti 775-85-208 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 8 5 8 20 mukaga oba noti 752-3 3 0 mkagemu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Kakensa webye misanyo kume bidia abidi mumukaga. Oru jiru okwe wandisa wabda duwa wo. Oru vanyima woku kwa adubururu. Egeri mili duwa niyasubi doku murundi guno. Lindi didan kume bidia abidi mumusamfu. Aba vumu. Eiraba madili toku kasi imbagano naba kenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Yeah. Wabula naba kenkusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali no mwa itida kukusasira. Ntegeza kukusasirwa. Okubange na kuso mwezi musambu Septemba. Kusawa statu eze chilo rupa nyuma rwa maulire. Kakinsa wege misanyo kumi bidi abide momoka aga. Ali red and steady.
6: Nkuluze ya magesa sulo yu muziki nebiyo mizanyo. Zili ya vili umusambu ezi yisa kusawa etano. Program David Ramos na Rebak wa tambla na fe. Atene togero kujikiza chiba na fe. Aba Mother Mary, Aluminium.
7: And Metal Fabricators.
6: Yes, baga mate, mitu vino vena tuwavi kwa saga njiza bulonji. Jangu tuliwali seguku, tulinanye Doctors Hospital. Oberenga otwega tako gwariye wala tuga antia kasimu osobolo kakupa. Osobolo kutuno nyako noba kutufuna. Kumusambu musambu bili, anamu emu, anamu bili, zero, zero. Oba musambu tano bili, anamu emu, anamu bili, zero, zero. Tuga mbatobe reyo kujogenda gula biuma. Biuma nebiye nyola vitinga vini ngango linganga kutechapati. Jangu ofunde chibaita echumu. Na soo chikuwa na neche nyolo.
7: Oh, na bine neche waka amazi wikemu.
6: Nechitalaga.
7: Machitalazi.
6: Tuga matitu kwa saganya echi
8: tumu. Nechitani koko kujira chibu. Iba bati nilipotoka. Nilipotoka. Nilipotuli. Nogamba chichichi.
6: Jangu tukue echumu echiri genuine. Baye iyo jeba kuserera atenga bakuwa debifu. Jangu tuberenga. Tukue chitufu. Tuli ne mwami njuchi okuwa mchitongole chomu Samaria. Omulungi awamu na makomera echa Kampala Archdiocese. Atubulira ko oba atunyonyola obulungi bw'okubanga oli mu Samaria eri ne banno b'oli nabo.
8: Okwagala munno nga gwe wennyini weyagala.
6: Amakulu g'ekyo.
8: G'ekintu. Era oli kiyabuuza nti munnange y'ani.
6: Ate munne atuwe mamaza. Kakati ze bangamba ze baani bemba nyamba. Munne nga ye bayamba tabalaba.
8: Tabalaba naye nga ate weebali.
6: Okakasa, nechikacho chona chagwayo.
8: Uwebale nyo. Banja abetago kuyambibwa. Na yato urusi ni babira nga tipasokula kuyambibwa.
6: Yes.
8: Kagamba, nga gwetibi kukwata ku. Na ye, wali echi intu chimu, chali woko ya mabiga kao. Chene gena gezi zako kuwebu bilira ku. Nti, ebintu bino tubikola. Na ye, urusi tule mele ruo kuwebu za nti singa chitu kwa kuunze. Nadi baadhi katia. Nchi ukiri mabega kwa walua masomiri ugagire nyomuliro. Mwalimu ne somiro lievuto.
6: Yesi liye liyagula wabano.
8: Habana yee. Habana. Kakati. Lakinzi nendo uza mti daladala. Omuntu ono. Chichichi ya lina mutuwegu.
6: Iyucha.
8: Hei.
6: Habana abatu.
8: Kufanga
6: ya. Nova sivira na yu.
8: Ya kere incha. Na kwata sentezi na agenda na agula mafuta. Na agenda na agula echipiriti. Na habiteka wabita dengali ndashi.
6: Obudde.
8: Obudde butuke. Elabu watu uka. Na asoti ampora. Na agenda na akolomulimu gwe.
6: Yagula na makufuru.
7: Oloza no.
6: Teragali ya vanda.
7: Okumanya ya chuo obudde. Yasoka na kola research. Na agama kakati nkoze intia na kuba program ye bulungi nyo. Kwa gama umutu nola vya jalanga umutima.
8: Kwa mumalirifu. Na ye, umutu oyo lwachite yebu zanti. Singa msomiru muno mubaddemu abaana aba muganda wange. Obaba muto wange. Obaba anabasengange. Obaba ange. Nandi ulide intia.
6: Ngabanga baba libaide.
8: Bajiride mukibina. Chichiche wandi ulide. Na yenga ekibuuzo ekyo tasobola kukifuna mutu wegu. Era ku nsenga eyo bagamba mbu waliwo omuzadde omu ye yakitegeerako. N'agenda n'ajjayo abaana be.
6: Ye yamanya n'okumanya.
8: Aha. N'agenda n'ajjayo abaana be baleme kola ki?
6: N'aleka abatalina bulamu.
8: Atyo bafiiremu. Naye n'atalo kubanga ekintu kiyandibadde akola ng'omuntu alina omutima ogulumirirwa abalala bazadde banno yandibadde ategeeza abakulira essomero nti abange
7: waliwo ekijja,
8: waliwo olugambo lw'enfunye naye
6: yatagula babi.
8: Mugezeeko okulaba nga mwekuuma, muteekewo abakuumi balabe nti tewali kizibu kibaawo. Naye yajjayo babe
7: n'asirika.
6: Era bali bwe baalinga bakaaba ng'olwagamba nti Katonda yannyambye, abange tebayidde. Dala nga Katonda yali amuyambye mu mbeera.
8: Naye singa mwalimu abamugandawo oba abamwannyoko oba abazzukulu bo bonna, kale kitwali abakukwatako wandiwulidde otya? Kiki kye wandiwulidde mu mutima gwo? Kwegamba olaba nti waliwo ekintu ekitubulamu kye twetaaga okuyingiza mu mitima gyaffe, okulumirirwa abalala, okuwulira obulumi bw'abalala.
6: N'oyambala engatto za
8: nti nga muzadde munnange bw'akaabira omwana we, kubanga abaana baali bato nnyo, baali bato nnyo,
7: baali bato n'abamu beekweka mu suitcase
6: nga tebambi alaba w'ayinza okwe
8: ng'embeera afundiriddwa.
6: Ngera bwe neewuunya eyayokya abaana bano bamuzibe, tetugaa nti abalala tebajja, abaana obwo bumuzibe tebulaba
8: otyo
6: obukumyeko omwe,
8: obalanga ki? Obalanga ki?
6: Era bw'omala okukoleza n'olengera nga Dimitri ekutte n'odda wali n'oseka ti oba olwo obulumi ne bukuluma nti nkoze kyaki?
8: Sigaanyi abamu ayinza okuba nga baamuwa ssente,
6: naye
8: ssente zigenda kkomawa? Ojja kuziga ziggweewo ate oba olyawo sina nnyingi, mitwalo nga kkumi oba abiri, kale kakabeera akakadde okaliira ennaku.
6: Ogenze wala ku kyo ssente oyita ku bisolo nga bakisibye bubi, katugeze ku piki n'owulira obulumi bwayi. Ekisolo
7: ente zino ze bapaka
6: n'olengera ng'okugulu kuyise bwe kutimuloolewa,
7: naye ng'olitafa nayo.
6: Kati owulira obulumi obw'ekisolo naye n'ogamba nti bampadde ssente kati kankoleeze, ssente ziba mbeka ezo. Katulaba ono kyatugamba, alabika afuddeko. Ekyassente akikulembeza abaana bangalira n'ekizibu
8: andika kati ssente emusingira obulamu okiraba naye nga ssente mmeka ezo? Kaakati era mu keesi emu eyo twawulirayo omwana oyo Fiona Namaganda, kwegamba bw'otunuulira omutima omwana oyo gwe yalina kuba ye yali afulumye ng'ali bulungi naye n'awulira obulumi n'agamba yii bannange mikwano gyange, n'addayo n'ajjayo eyasooka n'amuzza ebwe ate n'addayo n'anonayo owookubiri.
6: Omutima ogulumirirwa okuva munda, mwana muto naye n'awulira
8: okuseevinga obulamu bwabannange. Kati bambi ku wookusatu ate naye yakola ki? Naye kuffe olowooza bantu bameka abandibadde n'omutima ogufaananako bwe gutyo ogw'omwana oyo?
6: Ye yanonawo babe Namaganda, omwana omuto yayina omutima omunene okusinga omuzadde.
8: Ono omuzadde okiraba? Kyekibuuzo kiri munnange oyo yaani? Kati omwana ono yasinga ono yawulira nti ddala bano bannange sinja kubaleka kufiira nga mu muliro nga nina kye nsobola okukola? Era no ky'ova olaba nti yakola buli ekisoboka, yadde nga naye yagenderamu naye ajja kujjukirwa ng'ebiseera ebisinga
6: ebbanga lyonna. Ate batuukirivu butalangiriro, yinsoga nti omwana ono ekikola kye yakola bannange kyabutuukirivu.
8: Era tomanya oba oli awo mudda, abakulu bayinza okkirowooza kuba ndowooza oba yali mukatoliki.
6: Kyonna kye kiri
8: yandeza yali mukatoliki
6: simanyi nnyo,
8: kubanga manyi mukulu ddala abakulisitaayo ate kibateera nnyo okugendayo nnyo okugira nti nimutuukirive oba kirekera, naye bwabanga mukatoliki tomanyi edda abazadde bebali babafuddeyo. Kubanga olaba nti ekikolwa kyeyakola kyali kya buzira nnyo, kye kikulu nnyo. Abantu abalala ate kye batasobola kukola ki? Obutafu kakati kyekibuuzo kiri nti ono yakoleeza, none yajjayo aba obaana be n'abatwala, none yagezaako okuwonya banne, ani yali munne w'abano? Ndowooza olaba nti ono eyagezaako okuwonya obulamu bw'abantu
6: yeyali
8: munnaabwe yeeteeka mu bigere by'abalina agamba nti bwe mba nga nze mponye kamponye n'abalala lwaki bafiira mu muliro
6: ng'ate nsi asobola
8: naye ate ye oli yataddeko akabiriiti basiriire baggwewo
7: n'ateekako n'ekkufulu
8: kwegamba ettima eryo okiwulidde naye ate jjukira abantu abakola ebintu ebyo be baganda baffe bannyinaffe bakoddomi baffe mikwano gyaffe be bakola ebikola ebifaananako ebityo kyova olaba nti kitulaga nti omutima guno ogw'obusaasizi katukutandikire wano mu maka
6: omwana akule ng'agulina
8: kati kitegeeza nti omuntu oyo yakola ekyo oba oli awo n'ewaabwe oyinza okwesanga emitima gye balina nagyo kiringa gya nsolo tibalinaamu kikolwa kya kisa
7: talumirirwa banne era era owesanga ng'omwana bw'atyo ajjanga kwetwalanga nga yasooka mu buli kimu talumirirwa balala tafuddeyo abalala bali batya
6: twabalinanga ku masomero ng'emmere mugendabagenda ne basaavinga oli naalaba ng'egwayo abaana naddala abalenzi nga bagenda ne dishes bbiri ekola y'abavubuka bw'etera okuba naye nga tebwalaba ng'egwayo tayinzaga nti since nfunye kadisha ngera yo dishi zebbiri azikola ki azifuna n'agenda atula kapidi n'ali abanne ne bafikka era bwebwe bwe tulina okumala mu baana nga bali waka ti nedda tolya wekka nga banno tebannafuna balina institution yemu gye bannyumiriza ekola ekintu ekyo nti basaavinga ebyokulya bweba bibala pisa za meloni oba kiki bateekawo bagamba nti bwoba ogenda okutoola sooka otunde ku layini
8: emabega
6: olabe abaliyo
8: balibamekka
6: kati otoole okusinziira
8: kukyolabye
6: kale toola ttaano ng'atoolayo basigaddeyo abiri
7: naye ebintu bino tubiraba ne ku mikolo oli nagenda n'afuna essowaani bweti
8: n'ateekako n'omutwe
7: naye ng'alabye ddala abantu bangi emabega
8: ebifi n'atoolamu bisatu
7: n'agamba n'okugamba nnyongera
6: naye nga bannaabalaba
8: bwe bali kati ye tekimukwatako oba munaali oba temuli nze kasitamba nga nkoze eki andidde
6: kyobera yaliira ekyalo
8: era abaana baabikolanga nyo ne ku ssomero naddala bano abasabiriza bambi abatalina ssente nga bw'aluma kakabalagala amala kasiigako amalusu
7: amulaba ajja amusabiriza n'akawandula ku konna
6: mba ndaba ng'oyo omuntu bwagula mudda nga tayambirwa
8: aleme kumusaba
6: abantu abo abajja kuba mulogologo kulimba kuba omwana afuna n'obwongo nti kapande wandeka amalusu
8: aleme kunsaba
7: nkalyenzeka
8: osanga omutima ogwo ogw'obutayagala munno gye gutandikira eyo kitegeeza nti naye gyava mu maka eyo bwe bali bakalyaku kati baagala kugabakaabwe bw'obanga wakyadde nga emmere abamu baagiranga nti yongeramu enku yongeramu enku tayagala ajjule nga wooli olye ku mmere yaabwe alinda ogende balyoke bajjule emmere kagamba olaba emitima egyegikopi
6: abazadde kinyoza ke kaseera tutunulire nnyo abaana baffe n'enkola yaabwe olaba omwana wo bw'abeera waka ne banne
8: yeeyisa atya
7: yeggwe naawe omuzadde weeyisa otya ng'abaana bo bakulaba
6: olina omwana bw'otazaala n'abaana bo bakiraba nti bw'osalamu apo oyina apo emu bw'ogisalamu bali bafuna binene ye n'afuna
8: kakatini
7: last week wiiki eri ewedde nabanyumiza ku mwami waffe ye buli wasala ye buli idi weetuuka asala ente n'agabira ekyalo kyonna kati ngamba abaana be bagenda kukula bagaane batya okugaba
8: mwattu abaisiraamu ekintu ekyo bakirina nnyo
7: tekirina abautu nti kugaba nnyama naye omutima ogwo ogulowooza ku balala kati nze ndabika nnina
6: naye
7: abalala
8: waliwo abatalina nabo kambaweeko yadde katono naye nga nabo bafunyeeko ku ssanyu baliddeko okusinga byonna lwenaabyezibika obwomu ate nga oluvanyi mulesa wa biri munya byo kwa te bichi alimu mu rubuto ngato yagala kulya bilala ngato yagala bilala kulya ibigirala
7: bade onzukiza edenya bashali bato inga obo ine echo kulya mama na government wako omulala no gana kati nga agamba ono gwoganya uwa muleka akirye kati wokimalawo nga gamba kati enjo yita apple Kawowe na itaba. Ngamba government apple. Ngegite siri egana. Kakati ita Kate. Kawowe na itaba. Ngo muita na gamba wanji. Singa gamba chechi liwo.
6: Apo wajitutenyo ngechikulu. Katieruwa.
8: Katieruwa.
7: Atipene ya chikoza sanga nyo.
8: Na ya tono
6: mungo. Kula gati.
8: Wali.
6: Wali. Eruja mweta
8: agesa. Bonoba na ikizibo jamu ganti gundi. Ngamba kuchi. Negwe. Wali dewe ka wafuse kwe gamba
6: wefude kwe
8: ate
6: tuine chilache tutamanyi ngo jeko katondo tusima oine sanyo elie nkomele deli ofu na mutima
8: ngo gabie
6: simanyi wachi ouli na mulio bujufu wa mutima guwe ngo ino mutu guwe ya mirunga yes nishonchi kwa ouli nanga
7: ouli na bulunji
8: ati kwe kwa agara kuli kwa agara munu nga guwe njini kubanga buuraba nga munu msanyufu na ouli le sanyo Oshuli bintu ya haridde ko ebas. Oshuli bintu. Chuvule uli abuza nti banna imwalide kamere. Tete mujje. Kubanga olaba tibalina ke balina na yatengo uli la chikulumiriza nti bantire kokuba nabonga balina ke bafunyeko. Omuchimu ogwo.
9: Hello.
6: Yesebo.
9: Mamika bata.
6: Yesebo.
9: Nidiya eridiya impozi story na kabaso line nidiya ni Moses.
6: Yesebo.
9: Ndomu walo, yomu wale kutuweleza.
6: Yesebo.
9: Kakati ya mamu, okugabajima chitufu, neki sinu yogavitani. Mogi ya namba sada wata aso, makatende saimu, nimbela ulega sumwe. Elabo gre moze, kika jambo. Nenga ikati okugabaku na okulaba. Nchichipa kuchintu, ngukuntu agaba nga asinzi te kuchikumutima. Kwa nicho kubi, wale okugaba nga tulagala. Nenga to ino okugaba. Kakati mumbele, yonjo mundu, ete singa chitufu, kukabi ya tumalamu ama, ya sana kuhuza, Mwaji wa mpati uru kumi mwina kazao. Kazao. Mwinyo.
6: Kana chwe yanzi za mkulu vera bulu unji. Atena kwa bagabi ndabuze bivuzo na yaga mudala. Kwa guvuzo otia. Mwachi na kuwade zinonga nina.
7: Mwachi wa tunulia mwinyusawo yomu ntu.
6: Exactly. Zecho mtu wache kusazewo. Onagaya ndina ni mwebali kuweleza. Mwami njuchi mwebali vigambe vilu unji. Vyo evi yigiriza. Mwami isekeni. Uli kukuluze ya magezi. Katika tukolele dalensimbi, tugenda kubanga tukuma urumuto vawo.

0: omulungi awuliriza nga bulijjo tukwaniriza nnyo nnyini ddala mukadde kaffe akasala yamalya g'ekyemisana webale nnyogo wenna atwegasseeko era nga nkugamba bugambe nti nga bulijjo tuba tugenda musaala siremu okujjukiza buli lwolya buto omulungi obeera bulungi n'olw'ensonga eyo beera nga weefunira fortune buto abeere nga akuyamba mu byonna fortune gold ajja kuba nga akuyamba era ajja kuba nga ayongera okuzimba wesaba utasinga obulungi abeere nga akuyamba reverend father dr john baptist kaganda ali mu studios nga bulijjo era gy'oli tugenda musaala
1: neryamwana neryamwoyo mutuukirivu
0: amiina
1: abooluganda tuli ku nsi kuno naye tubeera na bingi ebitusoomooza tusiŋŋaana ebizibu bingi ebizibu bino mu kwebuulirira kwaffe bigeraageranyiziddwa ku kibuyaga ku nta mu bulamu bwaffe kale n'olwaleero mu kwebuulirira kwaffe tukuwadde omutwe ogugamba nti kristo alina obuyinza okuggyawo kibuyaga yenna akunta mu bulamu bwaffe kwe kugamba nti kristo tatulekerera nga tuli mu kusoomoozebwa atubeererawo era nfaayo bwe tumukoowoola atugamba nga bwe yagamba abatume be nti mugume yenze temutya ebigambo ebyo mbitaddeko omusittale kubanga ndaba kikubagizo nnyo eri ffe ffenna abali mu kusoomoozebwa nkimanyi ku nsi kuno tewaliiwo atasoomoozebwa naye mu kusoomoozebwa kwonna mu bizibu byonna bye tulimu okubonaabona kwonna kwe tulimu kristo atugamba mugume yenze temutya kyatwagaza tuleme kubuusabuusa wabula tubeere n'okukkiriza nti asobola okututereereza embeera era tewali kintu na kimu kiyinza kumulema olina ebikusobedde oba ebikulemeredde nga ne gy'ogenda tolabayo kristu mwesige era mukoowoole taleme kukkakkanya kibuyaga ali mu bulamu bwo katusooke tulabe kristu kyatugambye mu vvanjiri eyo olwaleero tusoma mu matayo mutwe gwa 14 akanyiri akabiri mu obubiri okutuuka kasatu mu omukaaga abantu nga bamaze okukkuta amangu ago yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala eryato bamukulembere balage emitala w'eri ye amale okusiibula ekibiina bwe yamala okusiibula ekibiina n'alinnya ku lusozi n'abeera eyo yekka ng'asoma obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka eryato lyo lyali mu buziba amayengo nga galisunda kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso mu kisisimuko ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambula ku mazzi bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne beesisiwala nga bagamba nti muzimu ne batya ne bawowoggana amangu ago yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti mugume yenze temutya peetero n'ayanukula n'agamba nti ssebo oba ggwe wuuyo ndagira njije gy'oli nga ntambulira ku mazzi ye n'agamba nti jangu peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri yesu naye bwe yalaba ng'omuyaga mungi nnyo n'atya bwe yasooka okukka mu mazzi n'aleekaana ng'agamba nti ssebo mponya amangu ago yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti nga tokkiriza nnyo lwaki obuusizzabuusizza bwe baamala okulinnya mu lyato omuyaga ne gukya abaali mu lyato ne bajja ne bamusinza nga bagamba nti gwe wamma oli mwana wa katonda ddala bwe baawunguka ne batuuka mu nsi y'e Genesa ab'omu nsi eyo olwamutegeera ng'atuuse ne batuma buli wantu wonna mu nsi eyo ne bamuleetera abalwadde bonna ne bamwegayirira abakkirize yadde okukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye buli eyamukoonangako ng'awona. Abooluganda, ekyo ekyatuuka ku batume nga bali ku nnyanja kifunza obulamu bwaffe obw'oku nsi. Oluusi tuba n'ekibuyaga ku nta mu bulamu bwaffe. Bino bye bitusoomooza ebya buli ngeri bye tusanga. Vanjiri etulaze nti bwe tuba ffekka Kristu nga tali naffe tetuyinza kumalako ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, so ate bwe tuba naye tujja kuwangula. Kaakati mukkirize katujjeyo mu vanjiri eno gye tuva okuwulira ebyo ebinaatulambika nga tuli mu mayengo g'ensi eno. Kristu yali asiibye ayigiriza abantu, yawaliriza abayigirizwa be basaabale eryato bamukulembere balage emitala w'eri ye amale okusiibula ekibiina. Oluvannyuma yayambuka olusozi okusoma. Agambye nti olusozi bulijjo ebiwandiiko ebitukuvu balukozesa ng'ensisinkano n'Omukama. Ne ku mulundi guno tulaba Kristu ayambusa olusozi agenze okusoma. Emirimu emingi Kristu gye yalina tegyamulemesa kwegayirira. Ekino kyamusobozesa okwekwanya ne kitaawe nga buli bali bumu mu buli kimu kye yakolanga. Mu byonna nno bye tukola ku nsi kuno n'ebitusoomooza ebitali bimu bye tusanga, bannange tetuyinza kuwangula awatali kwegayirira, awentadde wensoose okuteeka essira. Tulabye Kristu ayambuse mu lusozi agenze okusoma, agenze okwegayirira. Ye nno yali Katonda ddala, naye ate alabisa nze, alabisa ggwe, abantu aba bulijjo. Nga bwe tugambye tulina bingi ebitusoomooza, ebitulemerera, naye abooluganda mu bino byonna tetuyinza kuwangula awatali kwegayirira. Kristu tulabye nga yaddako ku bbali mu kifo ekitaliimu bantu yeegayirire, ate yawangayo obudde okusoma. Tetuwulidde mu vanjiri eyo nga batugamba yabeera eyo obudde okuziba ali mu kwegayirira? Leka nno okwegayirira abooluganda kubeere enkola mu bulamu bwaffe, tufunengawo obudde tuddeko ku mabbali twegayirire. Bannange tunaawangula tutya ensi gye tulimu nga nzito? Gwe tunuulira awo w'okolera, entalo ezo n'ozirwana otya? Onoozisobola ggwe ng'omuntu? Tojja kuwangula kujjako Kristu ng'ali naawe. Awo nno Kristu yajja okutulwanirira entalo zaffe, naye nga kye twetaaga kwe kufunangawo akadde etudde ku mabbali twegayirire. Wano we tujja okujja amagezi n'amaanyi okutambuza obulungi emirimu gyaffe, oba okufuna engeri entuufu ey'okwaŋŋanga byonna ebitusoomooza nga tuyise mu kigambo kwegayirira. Kristu aba akyali ku lusozi yeegayirira, abatume bo nga bali ku nnyanja ebintu tebyabagendera bulungi. Eryato lyabwe amayengo gaali galisuula nga gaagala okulisuula mu nnyanja olw'ekibuyaga omungi. Wano tulaba nti okugoberera Kristu tekitegeeza butasanga bizibu. Abatume tujjukire nti baaleka byonna okugoberera Kristu. Wandibadde ogamba nti bandibadde tebabonaabona kubanga basazeewo okugoberera Kristu. Ekino tekyabalobera kusanga bizibu. Omukristu owannamaddala naye ebizibu abisanga. Olaba ne Kristu yennyini yabisanga. Naye bwe twesiga Kristu, ebizibu ebyo byonna tubiyitamu nga tuli bawanguzi. Awo nno owooluganda, obuteekuula mu ekereziya, leka kugamba nti nze olw'ebizibu nga mbiwonye. Bijja kujjanga oba mu ekereziya ogendayo oba mu ekereziya togendayo. Wabula enjawulo eriwo eri nti ife ababeera mu ekereziya nga tunoonya omukama ebizibu bwe bijja ate tubeera n'obuvumu okusobola okubyaŋŋanga kubanga si maanyi gaffe ge tukozesa wabula Kristu y'atulwanira entalo zaffe. Abatume, ekibuyaga okubakubira ku nnyanja, Kristu teyali nabo. Kristu bw'ataba nabo, ebintu tebiyinza kubagendera bulungi. Bangi ku batume baali bavubi abalina obumanyirivu ku nnyanja, naye obukugu bwabwe tebwabayamba ku ssaawa eyo kuba wandigambye nti Peetero yali musajja muvubi ng'obukugu abulina. Naye raba kaakati ku ssaawa eyo obukugu bwabwe tebwabayamba. Ekino kyabasukkako. Kristo okugenda okubasisinkana abajune obudde bwali kiro nnyo. Batugambye mu kisisimuka ekyokuna. Ezo nno kuno okwaffe ze ssaawa wakati w'omwenda ne kkumi n'ebbiri ng'obudde bukya. Okuva Yesu lwe yabalagira basaabale eryato nga buwungeera okutuuka eyo essaawa omwenda baali abooluganda bakyali mu kutawaana era baali baakatambulako sitadiyo nga asatu. Ekuno okwaffe ze ssaawa ze mayiro wakati w'essatu n'ennya. Weefaananyiriza obudde obwo bwonna. Kristu yabagamba mugende obudde buwungeera ne basaabala eryato. Kibuyaga atandise okubabonyaabonya. Laba akagendo ke batambuddeko sitaadiyo asatu kuno okwaffe ze mayiro nga ssatu oba nnya. Kino nno kitulaga obuzibu bwe baasanga ku nnyanja kyabayitirirako. Embeera yali ebaddugaaliridde. Baagatta kibuyaga ku nnyanja obudde okubeera obw'ekiro ne bagattako empewo ne bagattako ekigambo eky'okutoba olw'amazzi agaali gabayiikira ate n'okukoowa. Abatume beeyongera okufuna entiisa bwe baalaba ekintu ekijja kitambula ku mazzi nga tebakitegeera. Baali tebasuubira nti Kristu ayinza okubasanga ku nnyanja. Ate ggwe yandibatuuseeko atya awatali lyato ddala ate ne mu kibuyaga omungi oyo gwe baalimu? Mu butuufu eyali ajja atambulira ku mazzi yali Mukama waffe Yesu Kristu. Embeera y'abatume ku nnyanja nga bwe nagambye nti ejjayo obulamu bwaffe nga bwe bufaanana mu mayengo ag'ensi eno. Ebintu we bibeerera ebirungi bitutabukako omulundi gumu ne bitusobako. Tufuna ebizibu bye tutategeera lwaki bitujjidde ate ng'ebizibu ebyo bya muddiriŋŋanwa. Muno mulimu okufiirwa omulimu ate ng'obwetaavu obw'awaka nga bwo tebusalako. Nga muno mwe muli okusasulira amasannyalaze, olina okusasulira amazzi, essente ez'obupangisa olina okuzisasula so ng'ate n'emmere naye ey'awaka teriiwo. Jjukira omulimu ng'ate nagwo teguliiwo. Ebyo si bye ebizibu okusoomoozebwa kwe tutambuliramu buli olukedde. Muyinza okulwaza mu nnyumba oyo abawaniridde ate egindi ne mufiirwa. Si bye ebyo ebizibu bye tulimu. Muba mukyali ku ebyo ate eno nga bababba. Oli ng'ayinza okwewubuuza naye ebizibu bino ebitasalako ekiri kyangwiridde kino nekiddako nekiri nekiddako bwe bulamu bwaffe. Buli kye tuteekako engalo nga tekivaamu. Mu mbeera ng'eno tutya Katonda tumuyita atali mwenkanya ne twewuunya lwaki atuleka okubonaabona okufaananako bwe kutyo. Twemulugunyiza Katonda ate ne tunyiigira ne bannaffe nga tulowooza nti be batukola obubi. Wano bangi we basuulira okukkiriza. Vanjiri olwaleero etulaze nti Kristu tatulekerera mu mbeera zonna ze twesangamu mu buzito bwazo. Abatume baba bali mu kutya n'okuleekaana. Yesu n'abagamba nti mugume yenze etemutya. Kristu yabazaamu essuubi baleme kutya kuba yali nabo nga tabalekeredde. Singa abatume Kristu baali bamutegedde bulungi, tewandibaddewo nsonga ebatiisa, kubanga obuyinza bwe abulina ate n'amaanyi agalina. Ate ekirala, ebbanga lyonna we baali batawaanira, tujjukire nti Mukama waffe Yesu Kristu ye yali eri mu kwegayirira ng'ali mu ssaala, ate mu ssaala ze Kristu yasabiranga abagoberezi be. Kino nno singa abatume baali bakitegedde tebandibadde na kutya. Kristu yajja abeere n'abatume mu kizibu kye baalimu, teyabaleka bokka. Kristu y'omu jjo, leero ate ne bulijjo. Kye yakolera abatume naffe kyatukolera. Kristu abeera naffe abamussaamu obwesige ne bakkiriza mu linnya lye. Tuyinza obutategeera byonna bye tuyitamu, ebitutiisa, ebitweraliikiriza, na lwaki bitutuukako, era tetwetaaga kumanya byonna awali Kristu. Ekimala okumussaamu obwesige, ate ye akole ebisigadde. Obwesige obwo bwe bwasindika Peetero okugamba Yesu nti, "Ssebo, oba ggwe wuuyo, ndagira njije gy'oli nga ntambula ku mazzi." Tuwulidde bulungi, ye n'amugamba nti, "Jangu." Peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri Kristu. Kristu, abooluganda, bwe tumukkiriza, atukolamu ebinene ate naffe ne twewuunya. Peetero bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo n'atya. Ekimu ku bintu ebisinga okutukolera obubi mu bulamu bwaffe kye kigambo eky'okutya. Okutya kutulemesa okukola n'ekyo kye twandisobodde, era kutusuuza n'okukkiriza. Sitaani bulijjo ayita mu kututiisa okutusuula. Wakati mu kutya, Peetero bwe yasooka okukka mu mazzi yaleekaana ng'agamba nti, "Ssebo, mponya." Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata. Kino Kristu naffe kyatukolera abooluganda bwe tumukoowoola. Mukkirize, ndowooza kankutuliraawo. Ng'ambye nti naffe ekyo Kristu kyatukolera atugololerako omukono nga tubadde tumukoowodde ate n'atuwonya. Leka twesabire. Kristu ajja kukkakkanya kibuyaga ali mu bulamu bwaffe. Mukama Katonda Kitaffe, olwaleero omusaala yaffe, leka tutunuulire abalwadde baffe bonna. Mukama baddize obulamu, bajjanjabe, basobole okusuuka ate beeyongere okuweereza ate n'okuweereza bantu bannaabwe. Mukama tusabire emirimu gyaffe, emirimu gyaffe giwe omukisa gisobole okutambula obulungi, ate tusobole okufunayo ekyo ekinaatuyamba okusobola okuyimirizaawo amaka gaffe, ekinaatuyamba okusobola okusasula amabanja ge tulina, ate n'abo be tubanja basobole okutusasula. Waliwo bannaffe abatakwatagana, naye Kristu atugamba kusonyiwa so si kwesonyiwa kw'ekyokukkaanya, n'amaka gaffe tugasabira. Tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Omukama mwenna abampeere nnyo omukisa. Malaika w'Omukama yabulira Maria. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa. Nze nzuuno muzaana w'Omukama. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa. Kigambo na afuka omuntu
2: Mirembe
1: Maria ojudde nemo mukama ali nawe oluwa mukisa mbakazi bonna neezo mwana wenda yawe bwo mukisa
2: Maria mutukiri binyina katonda tusabire fabo nonyi kaka nemukasera ko kufa kwa
1: fa Ai Maria mutukiri binyina katonda tusabire
2: Tusene ku Yesu Kristo Yesu
1: Tuegayirire tukwegayiride mukama waffe nenema yo jiteke mioyo jaffe era nga malaika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo mukama waffe mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna
2: amiina.
3: Black Day wasuzotia Uganda kuloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wambuliziganya nunji kula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kewera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
4: MTN
3: irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
5: Twaisoze sawi ndala time check Esa wajuweze musanfu Esa maria geche misana Time check kutusibu wako Bena musigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
3: Kada makumi abiri. Oh, buga ba niku mukada makumi anamu abiri. Oh, buga bivu kaguira wo. Niga mnyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oh, ronde kaka yimbako. Sumulura vibeso. Nekola tunzo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afite zile mesebwa.
4: MTN.
3: MTN. Irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
6: Kanugi maulide okuva ku senge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company swiko
7: kuchenda munyaka tonyeze nyafa ma radio sapiensi aida chikeriye myeyise kusawo musambu kadeka maulide mu bujibu ngo musominze mugaga chigwe onako rwalere sazali ekereziya katolika eliye soloti iri kerede mu maulira go kufa kwa Reverend Father Etwap Romanus abadde bwana mukuru wa Immaculate Conception Cathedral Esoroti. Wabula kitegereke senti ono yafiride mu kabenje akabaddemu emmotoka ye ne emmotoka kikachafuso okusinziira kwa lipoti eyakafulumizibwawo ziraga nti akabenje kano kabadde mu kire kikesezo olwaleero nga kaguddewo okulinaana essundiro ly'amafuta erya Haz ku ssaawa nga 5 mu kire kikesezo olwaleero ennaku z'omwezi 2 September. Ebirala ebikwata kabenje kano n'embeera y'abantu abalala babadde mu mmotoka zino tebinnaba kutegeerekeka wabula kwo. Okunoonyereza kutandikiddewo okumanya kiki ddala ekyaviiriddeko akabenje kano. Akabenje kano kalese abakristu n'abantu mu ssaza ly'e Soroti nga bali mu kunyolwa olw'okufiirwa omuntu wa Katonda ono abadde akolagana obulungi nabo. Ebyo nga tubitadde ku bbali obukama bwa Tolo mu butongole bufulumizza enteekateeka z'okutereka omukama oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi Owookuna era nga ono wakuterekebwa ng'ennaku z'omwezi 12 September w'omwaka guno nga lujja kuba lwa mukaaga olunaku luno olutuukidde ku lunaku lwe lumu n'amatikira ge ag'omulundi ogwasatu mu ogumusinga abadde akyali mulamu agabadde ag'okubaawo ku lunaku luno lwennyini nga kino kiraga nti obukama bwa Tolo bwakunyolwa nnyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi Owookuna yatuuzibwa ku bukulembeze buno ennaku z'omwezi 2 September w'omwaka 1995 ku myaka 3 gyokka oluvannyuma lw'okufa kwe yali kitaawe era omukama wa Tolo Patrick Olimi Kaboyo w'okusatu obukulembeze bwe mu myaka 3 alese omukululo ogw'amaanyi eri abantu ba Tolo naddala mukubula ennono zaabwe oba okulaba nga ekkalucha yaabwe ekomawo ate n'obukulembeze bwe bubaddemu enkulaakulana y'amaanyi wabula akulira ababiito n'ababiito kati mu Bukama bwa Tooro omusuuga Charles Kamulasi yayanjudde enteekateeka z'okutereka omukama ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abakulu b'ebika mu Bukama bwa Tooro nga ensisinkano eno yabadde mu kikaali e Kaluziika ono yagambye nti omuguta gw'omukama gwa kutambulira mu nnyonyi okujja okutuuka ekyegeegwa n'okugenda e Kaluziika mu kikaali kye ng'ennaku z'omwezi nnya ogw'omwenda omwaka guno nga lwe lunaku olw'enkya kyokka nga gwa kusooka kubeera ku kisaawe ky'entebe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda okusinziira okumukubako eriiso evvanju evvannyuma. Omuhiiro wa Tooro Calvin Armstrong Romire agambye nti amangu ddala ng'omukulembeze w'eggwanga amaze okumukubako eriiso evvannyuma waakutwalibwa ekyegeegwa disitulikiti nga akozesebwa nnyonyi eyo no gy'anaava ate atwalibwe mu kikaali e Kaluziika. Sababi wa gavumenti mu ggwanga pa Lino Anguzu asabye abanoonyi b'obubudamu n'abantu abalala mu kitundu ky'ekiryandongo okussa ekitiibwa mateeka g'eggwanga ate n'okukwatagana ne yafeesi z'amateeka okulaba nga bafuna obwenkanya. Anguzu okwogera bino abadde aggulawo kkooti yatwaliddwa mu kitundu kino eky'eryandongo eky'ekiryandongo awali abanoonyi b'obubudamu ng'ekigendererwa kyakulaba nga abantu bano bafuna obuweereza bwa kkooti mu bitundu byabwe. Onagamba nti okutambuza kkooti zino mu bifo eby'enjawulo kyanguya okuleeta emirembe mu bantu n'obwenkanya. Sababi asabye abo be baba bakozeeko ebibonerezo oba ekibonerezo basookenga kwogereziganya okulaba nga tebatuuka wala nti kino kyakwongera ate okukendeeza ku misango. Mugimu ku misango egigenda okutunuulirwa kuliko ogwa Ward Bosco eyasibwa emyezi 12 egiyise emabega aho olw'okusobya ku muwala w'emyaka 15 ng'omulala kuliko Ramita Alex yasibwa olw'okutta muganzi we ng'ono nno amaze mu nkomyo kati emyezi 12. Akulira ekifo kino eky'ababundabunda Amuruma Mariza Vincent agambye nti ekifo kino kirimu abanoonyi b'obubudamu abali eyo mu mitwalo 17 okuva mu nsi 15 ng'agamba nti kale obwetaavu bw'okufuna obwenkanya bwetaagisa mangu mu kitundu kyabwe. Zo enteekateeka zigenda mu maaso mu kwetegekera okulonda kw'olukiiko lw'abakyala olw'okuntiko baluwandiise National Women Committee olusuubirwa okubaayo olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi nnya September omwaka guno ku Kyaddondo College School. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama asabye abagenda okulonda okusooka okukakasa oba ddala kituufu balonzi okwewala okutaataaganyizibwa. Wabula guno gwe mutendera ogusembayo ogw'abakyala okulonda abakulembeze baabwe nga bano babalonda okuviira ddala ku mutendera gw'ebyalo okutuukira ddala waggulu. Wabula olukiiko luno olwa National Women's Committee olukiiko luno olwa National Women's Executive

0: Ndoboze lyo tujja kubanga tuli batuusaako. Ekyalo kino Buziranjovu kizze kiwulirwa mu ndoliito z'ettaka olw'omuzungu ayagala okubasengula nga bangi baluguzeemu obulamu era ssentebe omujja Kato Joseph atubuulidde ensonga kw'agenda okwesimba ku bukulembeze bwe ng'agamba nti ayagala ekyalo kye kive mu ndoliito olwo abatuuze bafune emirembe.
1: Tunulira speed Masaka kwekulira tukyali mu nkola eri eyaffe eyedda teekawo gaali 10 kasawo twesanga nno katukola ebintu ebye
2: Kato Joseph ze ssentebe w'Obuziranjovu muluka gwe namayuba mu bukulembeze bwange kyengendo kyanikirako enguudo amazzi essomero okulizimbira ennyumba z'abasomesa nja kuba emikutu gyonna gyonna ssaako n'ekyalo kyange ekiriko omuzungu atusengula ensonga njogera nga ngisimbako amanyi sigenda batiririra abantu b'Obuziranjovu ku nsonga y'omuzungu ali okusengula ku kyalo ng'ate tatusasulanga wabula ng'ayagala ekitwala ebyaffe mu ngeri y'obukwesibwaabantu
3: babonyebonye nnyo n'ensonga y'omuzungu
2: nnyo abamu ne basenguka n'osenguka ne bagenda nga babonaabona n'oli n'atunda n'ekibanja kye nga bamutiisizatiisiza ku ngeri ya layisi so nange ensonga eyo ne babatuline kuva kuno limu lye lituyingiza era lye lifulumya ne baliggala ate ne tutandika obunaabonera awo n'abantu baffe nga babaganyi bababuuza ogenda malaso ameka ogenda yingira okoleyo ki ogenda kukolayo ki okukakananga n'abamu babakubya emiggo abamu waliwo ne babakuba amasasi abamu waliwo n'abaafa.
0: Kyokka ye abadde ssentebe w'ekyalo kino okumala emyaka egikunukkiriza mwana omukadde Nabuuso Kotirida alomboza ebizibu by'ekyalo kino n'asaba abatuuze okukolera awamu ne ssentebe omujja kyokka naye n'asaba okuba omuwulize.
4: Mwana wammwe abakuliddemu buli omu alina okumuwabula nange sijja kubeera mabega wala nnyo era nakati kyamutwaliriza nasooka neetya kubanga obwana we nabufunira gwali muliro ng'abantu babatwala mu makomera ekya neggulo neetya gyabaana battu bajja kubattirayo nze nga wendabika gye myaka gigenda eki leka neeweeyo kubanga tebyali nga birango buli lunaku nga beetikka buli lunaku nga beetikka nga bagamba nti owange senga wotuwa nga nawe oli bubi yenga nejjanze kanfe ku lwammwe we muliddawo naye ngenza okulaba okuddawo nga nze mmaze okuvaawo tekijja kukola makulu naye mbateera yenga nti muteredde mwetegese twetegese era ne beeyiwawo agamba nti abange ate kati akalulu tekatwawule ye mubisabire naye kati bajja kutereera.
0: Bo abamu ku basuubuzi awamu ne bamusiga nsimbi abakolera mu kibuga Masaka baweereddwa amagezi okugaziya ebyenfuna byabwe nga bateeka ensimbi mu bintu ebikozesebwa mu kuzimba gamba nga ebyuma bitabula n'okutambuza enkokoto kwasa n'ebirala. Amagezi gano gaweereddwa Lule John okuva mu kampuni ya Cornerstone Engineering Limited era nga yakulira ebyekikugu mu kuzimba ku kisaawe kya Masaka Recreation Ground ekisangibwa mu kibuga Masaka. Lule John agamba nti basanze okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa obutaba mu kitundu nga byetaagisa okubijja e Kampala kyokka ate nga ne Kampala okubituusa mu kibuga Masaka babiteekamu ssente ate nga n'olunaku lwe babikozesa era babiteekamu ssente.
1: Otunulira speed Masaka kwekulira tukyali mu nkola eri eyaffe eyedda teekawo gaali 10 kasawo.

era abamubiri ekyekiro nadde ne kaliisa era ne yeebaza n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole ennukuno mwenna naye ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeera gunaayibwa okubeeramu n'okubeera abangi okusomesa ebiri kino mukikola nga lwakunyigira. Ekyamagero eky'okukkiriza kale naye mukama olw'okujigira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kayiisoloka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nyo nga tukwesengereza fe abagabana omubiina omusaayi ebya kristu mwoyo mutuukiriza atukuŋŋaanyibwamu jukirayo mukama kulizawo abunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leewo omwepisoko waffe rabulensiyo n'abonna abaakwawulwa jukira n'abaganda baffe abasinga okusuubira okuzuukira n'abafu bonna bwanyiira ekisa mu kufa bakkirize bajjeeyo eyakayakanya mu kitiibwa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutera n'okukugulumiza wamu ne mali omubeerevu omutuukirivu nyina katonda ne yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu Gregorio paapa kutujjukira olwaleero era n'atukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwanawo Yesu Kristo katonda paatuli omuyinza wa buli kantu abaye ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mwete okufuna n'ofuna mwoye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga mukama waffe yatukuutirira ebyokulokola n'okulagira kana mwena atulagira tukumanya tugamba nti kitaffe ali mu ggulu

0: Oyes, oh webali nyo gwina jie kumideko chenda mnyak tonye zenya Radio Sapiencia akawungez akulona kuruwa lero. Ngabuli jowa kapela katimba kabi ya mizanyo extra yenze pade siru magomu bebez okubela nga kutambuza. Tukenda kubela nga tambla fena paka wali kusawe kenda kubele mwenye okubela nga kwele kereza. Atolo program omulongo ti eja kubela nga jia ebirenge kuongera yo kusaidia yo katimba kabya mizanyo extra tutambula ne 22 bet gulao account osobola kubera ngo siba ne 22 bet atera oberengo wangula akasimbi kyangunyo kubera ngo gulao account kina musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.org website ya fe eja kubera ngo jia okusimu yo gende wali ekigambo register chinye game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula bobo sibao inakubera ngo sibana buvunanyizwa wabule kisingo kubera ekikuru 22 bet buli mupira gwoyitaga eguyina tewali ligi yogenda kubera ngo ononya wali 22 bet eberenge kubula buli ligi yonna jononya ku 22 bet kweri atenga odds ziri waguru nyo kosa ne options ezenja ulozo jo kubera ngo sibako ayagala kubera ngo siba kubate ebi oja kubera ngo siba ayagala kubera ngo siba kumakona na oja kubera ngo tambulira ayo ayagala kubera ngo siba ku card njogere chinde keshi byona 22 bet ebina abazanya virtual games kwezili atezigabira dala kasimbi na lwecho gwecho bokola ayina smartphone genda bugenzi musimu yo wogenda ku internet teka mu 22bet.uk website ya pepo inajia genda wali ekigambo register jinyi chinyi game juzambi bakusaba wali wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wigata 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula so 22 bet jitambula nayo tanaweza abiri mwetandu kilizwa kubera ngo siba tena wasiba bera ngo siba n'obuvunanyizibwa kakati ekiriwo kusaidia ebya mizanyo ekimu ku ebyo ebitambudde akawungezi kona ko olwaleero nga tubebbera nango omubebbezi nga bwe tugenda okubeera nga tambula abasambi ba ttiimu ya Fenerbahce wali mu ggwanga erya Turkey babiri balamba okuli omusambi ayitibwa Mateo Gwendos yaliko ku ttiimu ya Arsenal then omusambi yaliko ku ttiimu ya Manchester United ayitibwa Mason Greenwood bolekedde okubeera nga bateekebwako ekkoligo oba n'okubeera nga bakubibwa endasi oluvannyuma lw'okubeera nga balina enneeyisa gye beeyisaamu etaali nnungi ttiimu ya Fenerbahce bwe baali nga bawandula mu ttiimu ya Olympic Lyon mu mpaka eza UEFA Champions League gye buvuddeko Fenerbahce badda ne babeera nga bakuba ttiimu ya Lyon goolo zaali bbiri ku bwereere nga bagikyalidde ne babeera nga bagiwandula mu mpaka eza UEFA Champions League ez'omulundi guno era Fenerbahce okuyitawo yakozesa squad yayo ennene gyeyine ennaku zino yemukozo timu by the way wali mukwangirya ttaki ezina abasambi abangi abawira abasambi nga Marco Asensio aliyeyo ku timu ya Fenerbahce wali mukwangirya ttaki Mateo Gwendos mbadde mwogeddeko Mason Greenwood ne wali abasambi nga Romelu Lukaku abamwete bamanyine gyeyatta ali ku timu ya Fenerbahce wali munda mukwangirya ttaki Nelson Semedo Ederson n'abasambi abalala bali kweyo timu nolwekyo bwowulira nti bagenze mu Champions League mu league phase tulowooza nti no baleeta squad nafunetta baleetera ddala ttiimu ewera erimu abasambi abalina experience nga Marco Asensio Romelu Lukaku n'abasambi abalala abali kweyo timu kakati abavubuka bano gemu eno bwe yaggwa Mateo Gwendos yayagala okubeera nga alumbagana abamu ku basambi ba ttiimu ya Olympic Lyon basambi banene babeera nga bamutaasa era ng'enkundi eva kumbiranye eriwo wakati wa timu ya Olympique Marseille eyegwanga eri ya Bufaransa ne timu ya Olympique Lyon kyokka bano ababiri okuli Mateo Gwendos ne Mason Greenwood bonna bali basambiddeko ku timu ya Marseille kati kageri ke bali ku timu ya Marseille bembiranye bagisigazaawo ne bazenga basambira timu ya Fenerbahce eyegwanga eri ya Turkey era basigadde baliita efujju okusomoza abawagizi okwagala okubeera nga besika ebitogi ne basambi bannaabwe ne batakoma okwo ne bakwata n'ebifaananyi nga bali mu dressing room nga bagezaako okulumbagana abattiimu ya Olympic Lyon kakati ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira ku lukalu olwa bulaaya ekya UEFA bwekyalaba guli gutyo kitandise okubeera nga kikola okunoonyereza ku basambi bano. Bayinza okubeera nga babaningibwa emipiira egiwerako, then n'okubeera nga bakubibwa endasi. Kubanga bizze birabika ku basambi ab'enjawulo era mu mpaka eza UEFA Champions League. By the way, omusambi aitwa Antonio Rudiger ne Kylian Mbappe bebamu kwabo ababadde basembyeyo okubeera nga bateekebwa ku kkoligo mu mpaka eza UEFA Champions League, n'okubeera nga bakubibwa endasi olw'enneeyisa yaabwe naddala mupiira nga guwedde nga balumbagana n'okusoomooza abasambi ba ttiimu ginne waabwe, then n'okubeera nga basoomooza abawagizi. Nzijjukira gibuvuddeko omusambi aitwa Kylian Mbappe Lottin, then ne Antonio Rudiger baateekebwako kokubaani. Then omusambi aitwa Jude Bellingham nekyamutuukako era mu mpaka eza UEFA Champions League. N'olwekyo ne bano Mason Greenwood, then omusambi aitibwa Matteo Guendouzi bwe kibatuukako, tugamba nti be basoose nedda babadde batya babaninga ku basambi ab'enjawulo olw'enneeyisa naddala nga omupiira guwedde mu kusoomooza basambi bannaabwe oboolyawo n'abawagizi. By the way, Greenwood ono alabika empisa ze zo bwe zityo tulina zigumira bugumizi, kubanga nga yakava ku misango gy'okubeera nga yali atulugunya girlfriend we gwali naye kati balina n'omwana, nabeera ng'agiwona ne gimuleetera n'okubeera nga kariya ye yali yeekomye eyakapiira. Kati wuuno ali mu bbaani za UEFA, kyokka ne wabeeredde ku ttiimu ya Olympique Marseille era abadde enkya n'eggulu takwatagana na mutendesi we, yali amutendeka ku ttiimu ya Olympique Marseille. Teyakoma okwo, y'omu ku basambi ababiri abaagobwa mu nkambi y'eggwanga erya Bungereza, omusambi aitwa Mason Greenwood, ndoza mujjukira mu COVID awo bakukusa abaana bawala ye n'omusambi aitibwa Philip Foden ne babaleeta ku hotel okuli ttiimu ey'eggwanga erya Bungereza, era okukakana ng'omutendesi yaliwo aitibwa Gareth Southgate abagobye mu nkambi ne batika ku nyonyi ne babazza ewaka. N'olwekyo Greenwood ono abadde ajja alabikira nnyo mu ssaga ezitali za mpisa nnungi. Kakati n'eno bw'ogira batoweewuunya ye musajja wa katuweewungu ssaawa zino ye omu ku basambi ku ttiimu ya Manchester United tomanya singa biri tebyajja eyali badde kakati ng'atambulirwako ensonga, kubanga yali asituse bulungi ne kakati olw'emisango egyo egya domestic violence ttiimu nga Manchester United tekyasobola mmusambisa. Era kyovaolaba nga baamuta kati wuuyo yagenda eyo ttake nayo gyeyali mu kubeera nga addiza emisango, ekinavaamu ng'ate n'ebyokutulugunya nga baddamu babisitula buto kakananga akapiira naye kagenze bwe katyo ku saidi eyo. So bwe bitu ebiri saidi eyo byonanga ebijyokweyongera okutambula gweye kumire ku Radio Sapientia, n'okubeera ng'ogoberera omubebezi ensonga zonna ojja kubeera ng'ozitegeera. Kale kakati gwe omusibi w'emipiira njagala tukookinge wiiki yakubyedde ekkoona leero lunaku lwakuna. Osobola okubeera ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22bet obeere ng'osiba. Njagala tusiba emipiira gy'olunaku leero n'obwegendereza, kubanga tunoonya capital wa Friday, Saturday, Sunday olunaku olwaleero. Kye nkoze mbateereddeyo ka odi 13 ku package ya ordinary, ntaddeyo odi 13 mipiira giri ebiri. Buli awuliriza omubebezi mwayagala okubeera nga olumba leero 22bet ng'olina akenfisi njagala ogende ku ka ordinary kuliko odi 13 mipiira giri ebiri. Omupiira gumu gwa kolektisiko, eno kolektisiko gy'evudde tebatera kuleetaleeta era zizze bbiri nga luli abajjukira wetwalya ku ssente zaali kolektisiko bbiri ebisowani by'omubebezi ne bibeera nga byaziyoolawo zonna ne zituwa ku ssente abajjukira. Kati ndeese kolektisiko bbiri, emu eri kuleeti bad guli omupiira gumu, then lisiiti ekulembeddemu ye ordinary kuliko emipiira ebiri ogumu gwa over omulala gwa kolektisiko. Lisiiti ezi oba lisiiti ya ordinary njagala ogisibe nga bweri, bwekwata akatona k'enfisiko olina obeere ng'okateekamu genda wali 22bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda waggulu genda ogyeyoka ordinary ako. Nkugambye odi ntono era neewunya n'okwewunya lwaki eno kolektisiko eyinaka odi katono, kyokka nga transforma y'omubebezi gy'evudde yali etuwadde ku majja bulijjo, yali etuwadde ku majja ng'era etuleeterayo kolektisiko bbiri ku zino. Kale waakiri ey'oku ordinary bw'ekwata kubaka over ko kajja kujja ku nkimanyi over gyengasseeko ejja kujja, eya ordinary bw'ejja tuba tukiyoddewo, then eya leti badi kale tugezeeyo nayo eze tusobola okumukwata bbiri. Oba kale waakiri emu ey'oku leti badi okubeera ng'etuwa ssente oba ey'oku ordinary, naye nga ya ordinary ngiraba nnyo ng'etuwa ssente, eno odi mweri. ebirite nga kuleti scale mu odi 10 eno odi mweri wogata koneka ovo kola odi makumi asatu genda kukodi oberengo funa omipira ejo jiri ku ordinary genda wali 22 bet oberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwe tanto kiliziba kubera ngo siba oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash nyiga star 217 6 bisatu munya hash tube bere bobo siba siba na buvunanyizwa beni yuko gambo otya bwe kwate je bipire ebiri ugateko ni kareti badi leti badi kuliko mpira gumu ogwo kuleti badi gwo guli gumu yenja ulo ya gonti singa guitaone kutuwa nga bwe tuguyise ogwo golirawo akasente guli mu odi 15 ogwo golirawo akasente jino jiri ebiri gwe batebereza emipira okubera ebiri nga kuliko ni collective score nga teziweza odi 5 eri odi 13 kikulaga nti emikisa gyokulya nnyo collective score jiri waguru nnyo eri ku ordinary oba odi 13 oyo kubera nge tuwa send chance ziri waguru nnyo okubera nga kaongezi kalilo tulya ku send lolecho kwata akatona ake mfisi tosiba sente ya kizibu olunaku eruba luganye nga toyina mu kampisi toka kambeera teka mwaka tono ko olina genda wali 22 bet oberengo siba mipira ebiri jikola odi 13 ejiri ku ordinary mupira gumu gukola odi 15 lumba kudoketi kwata akemfiso berengo kateka siwa na vuvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kilizwa kubera ngusiba uja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash nyiga star 217 6 bisatu munya hash bebera na emipira ejo mukawungezi wano ezo collect score ye zivude mu transformer yo mubebezi gwembi kule bitabo byange uja kendo okulaba nga wakati wa collect score ezuwirira dala 5 ate zijja bwezi tiyo musiko bwetyo 5 nambirira kati bwe tumukwata zine bill kitegeza abawe ziza collect score musamu nga ziveyo ku mu transformer amasanyalaze gachi ali waguru nnyo buli kimu kiri stede kisigadde eri gwe kubera ngo coachinga nobera ngo teka mwaka emfisi kasta obera ngo siba na buvunanyizwa ngoweza abiri mwe 5 okuda guru nyiga star 217 6 bisatu munya hash oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash tube bere manyi na gamba bobo siba ekisoka wegendereze nyo to papa waluo ja emipira na ajipapira na tetegereza bulungi mupira kibaguwadde kati bobo siba olwo nansi abadde nsindikira message agamba guli guti bwoto nga bwoka wandise eyo team gisibe correct scale eri ku ordinary nga bwogufunye topapira mu soka wetegereza receipt oyinza okubera nga nkuwadde kusiba kirala ate nawe n'osiba ekirala ogenda okuwulira nga tulidde wano nga atoddayo wegisogamba nze yakoze ensobi waliwo kyali wange yansindikidde message waliwo kakolekitisiko ketwalya wiiki ewedde nga amanyi yalidde olwawulira nga mbagamba tugende tubanje akasente agenda okukebera ku receipt ye nga nfu okuddayo okebera ku message nga agamba nze yalabye obubi n'olwekyo mu byonna ky'oba osooka okubeera ng'okola kwe kubeera nga okakkana ne weetegereza message eyo nga weebeereze osobola okukola ensobi ate n'ogiraba oluvannyuma nga tumaze n'okugamba nti lisiiti eridde n'ogamba teweetegereza bulungi n'olwekyo fuba nnyo okulaba nga lisiiti eyo oba ogisiba nga bwesi ogwa ova gusibe ova eyo gyenguwadde ogwa kolekisiko gusibe kolekisiko eyo gyenguwadde weetegereze bulungi bw'oba tobitegedde waakiri okuba ku namba y'essimu eyo eri ku koodi n'obeera ng'obuuza eri yeetya kwe bali bajja kubeera nga bakubuulira butya bw'olina okubeera ng'okikola n'olwekyo lisiiti ezo olina okubeera ng'ozeegendereza n'okubeera ng'ozeekebejja kugambye collect score ziri bbiri emu eri ku ordinary giri empiira ebiri ogumu gwa ova omulala gwa collect score then ne ku late bird kuliko omupiira gumu gukola odi 15 kwata akemfisi k'oba oteekamu bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza abiri mwetanto okkirizibwa kubeera ng'osiba ku sita 217 6 bisatu munya hash oja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash tuberenga tutambula sita 217 6 bisatu munya hash by the way n'okwegendereza oyinza okusiba kulekisiko ya halftime ate nga yaffe ya full time gwe n'ogamba nagisibye nga wagimpadde naye nga wasibye halftime olina okunoonyeza ddala oli 22 bet n'ogenda ku ya full time. Oyinza okusiba ya time ne tujja ali ekiro mukaga paka musavu ne kugamba collect score ordinary emipiira ebiri gituwadde ssente nga gwagenze mu half time awonawo oba okivuddemu. Tewaliwo omupiira gwe nga banga gwa half time okujjako ngira nzize wano n'enkibagamba n'egamba nkiyugu gukwate half time board naye nga si ekyo tewaliyo half time gye ngaba wano emipiira pe tufiira mu dakiika 9 si musajja kuwanguya mu half time n'obeera nga wavuddeko dda netta mfiira ku dakiika 9 zimala kukoona 9 ne ndyoka nzijjayo gaadi zimala kukoona 9 ne tulyoka tujjayo gaadi kati ebyo byonna olina okubeera ng'obyetegereza naddala ku ordinary eyo ne late bird VIP kweri ku docket ekibimba kwekiri katambula ngenda kateekayo ekiro ku ssaawa 5 ez'ekiro ngenda kubeera nga nkuteerayo akatambula lisiiti ezikulembeddemu lisiiti ekulembeddemu zonna ye ordinary mipiira ebiri gikola oli 30 mbadde ndudde okuleeta ka oli akatono ku ordinary olaba nka leese manya waliwo ensonga late bird mupiira gumu gukola oli 50 genda okwataako empisi kuba oteekamu tubeere nga tutambula osobola kuwangula nga tosibye gwe kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ngweza 25 okuddaagulu koodi y'omubebezi yeeyo tekyuka 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Tubebbere ku lwokuna luno okwokingire Friday kubanga Friday y'omugimanyi tukikubira ddala ate Friday neyo mukolekitisiko simbi. By the way, ennaku z'ekyasinze okugaba kolekitisiko ne zirya omanyi gino ebipiira bw'oba ogigaba olina n'okugoberera n'ogamba lwaki buli lwakuna n'olwokutaano bwe nga balisiiti oba lisiiti nga ordinary singa kulya lwakuna na lwakutaano kati ng'olwo tulumaakinga tumanya ebisowaani by'omubebezi gye bitegeera mwezi ennaku wabeerayo nnyo chansi z'okubeera nga tulya kati olwokuna ordinary ye package esinga okubeera ng'erya se erya ku lwokuna emirundi emingi nva kuti ndowooza ne late bird ezo z'okulwokuna zirya nnyo ku lunaku olwokutaano ka late bird keefugawo kati lw'okubeera nga tuwa ku ssente kati ate ku lw'omukaaga ale bird ey'okumakya eyo ye yina record buli lw'omukaaga ekeera kubeera ng'etuwa ku ssente kati olw'okuna luno bwe mba nga ndeese oli 30 ya ordinary manga ate ordinary ekyasinze okubeera ng'erya ku lunaku olw'okuna awo nno olumba bulumbi obeere ng'ogenda ali 22 bet osseemu akempisi sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Nyiga 6217634#. Tubeere nga tubebbera mpola mpola. Kale ngenda kubako omubaka buno bwe tujja tugenda kwongera okuyita muzimu kwezo ezitambuddeyo ku sayidi y'ebyemizannyo. Nabagambako omusambi ayitibwa Scott McTominay agenda kubeera ng'alongoosibwa omutima. Mukyala we alaze nnyiike ka tujje n'ebirala bingi tubeere nga tubiyitamu kaawo.
1: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amataago gavuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa 1:00 ez'okumakya weefunira eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *100*2#, ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi tewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro ogukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa
2: MTN
1: MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
4: Beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug centenary bank. nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans amayumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaka, mnana tanu mnana, biri zero mkaka. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu, mnana tanu mnana, biri zero mkaka. Oba noti msambu tanu biri, satwe musatu, zero mkaka emu. Focus Construction Company, let's build the future.
5: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walobu fere. Okubile zibobu tagababi, bikuata ku bank account yo. Nga pini ne OTP, edio omuntu ye na, ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi, bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, eroku bilizibwa kumuwa abida, ngokuba kusimu ezo buwelele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Weba lukutele kani Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, erunga mizibwa banki mkulwe ya Uganda. Sente za customer, ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki la dala kumilioni kumye za Uganda. Eyunkona na obukua kulizo vigobedirwa. Kakensa wedye misanyo kume bidi ya bidi mumukaga. Orujiruwa kwe wandi isa wakda guwa wo. Urufa njima luo kukwa adu gururu. Eyali meridwani ya sudu doku murundi guno. Lindi didan kume bidi ya bidi mumusambu. Haba fumu. Eyraba madidi doku kasi imbagana na bakenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Yeah. Wabula na bakenkusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali no mwaiti da kukusasira. Ntegeza kukusasibwa okupange na kusomezi musambu Septemba kusewa statue sechilo lupa nyuma lwa maulire kakinsa wege misanyo kumi bidi ya bide momoka aga ali red and steady.
6: Sapienza
7: yo sapienza sapienza radio sapienza no wabule nange kuno kwensibira
5: uchari mkatimba kedye misanyo extra.

0: Raituwe bali nyo kwena chaje kumideko chinda mnyakto nye zenya Radio Sapiensi ya tuchatambla na katimba akebye mizanyo extra oline pade seruma gomu bebez tuchabe pera mpola mpola ne 22bet gulao account osoro kuberango siba ne 22bet changu nyo kuberango gulao account gena msimuyo uogende ya ku internet uja kuberango teka 22bet.ug website ya feja kuberange jao kusimuyo gende wali ekigambo register chini game juzambie bakusaba kuri amanyago nini namba yo namba ye sim ati wali awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wega tak 22bet ensonga zona siberenga stambla atana wesa biri moetanto kirizwa kuberango siba chokana wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa embeera ebirenga etambula emipiira genda ku kodi oberenga ofuna ku mipiira genda wali 22bet oberenga osiba bwoba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atana weza abiri mwetanto krispa kuberango osiba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash yo kodi y'omubebezi sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tuberenga tubebera mpola mpola bwoba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atana weza abiri mwetanto krispa kuberango osiba emipiira ejo nkugambye risiti ekulembedde akawungezi k'onaku olwaleero ye ordinary ekola odi makumi asatu mipira ebiri ogumu gwa ovo mulala gwa kolektisiko eno kolektisiko ndaba nyonge esobola okubeera ng'etuwa ku ssente kubanga ne odi yaayo egalamidde ettala bulungi wasobola okubeera ng'atuwa ku makya akawungezi k'onaku olwaleero n'olwekyo genda obeere ng'ogyayo ordinaryeyo genda wali 22bet obeere ng'osibayo ekulembedde then late bali kuliko omupiira gumu gukola odi makumi ataano zifune zonna ng'onyika sitaa bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubere nga tambula mpola mpola ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash obere nga ofuna ku mipiira egyo kwata akempisi toka kambeera bw'oba oyina bitaano by'oba osiba bw'oba oyina lukumi lw'oba osiba bw'oba oyina nkumi bbiri gwe z'oba osiba kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza abiri mu etaano n'okudda aggulu lisiiti ekulembeddemu ye ordinary mipiira ebiri odi makumi asatu leti bali mupiira gumu gukola odi makumi ataano ezo kolekisiko biri wetubalira emu ne bwejjayo ka neekwata oba ya leti badi oba ordinary netuyolawo odi makumi asatu kiba kimala bumazi then wali ku kipimba kwekiri ku doketi VIP kweri nazo sobola okubeera ngaozifunawo mpolampola ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubebere ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash obeere ng'ofuna ku mipiira egyo nga tumaliriza omusambi wa ttiimu ya Crystal Palace ayitibwa Ismael Sarr omanyi Ismael Sarr yabadde apuushinga nnyo okulaba nga diru ye ku myaka abiri munaana egy'obukulu eggwa abeerenga yegatta ku ttiimu ya Liverpool jjukirayo mu ku basambi kampeyini yewedde abalabikira ddala obulungi bwe yakuba goals 20 mu mipiira 45 gye yazannya ku ttiimu ya Crystal Palace kaakati wabaddewo ko chance ey'okubeera nga yegatta ku ttiimu ya Liverpool mu katale akakakomekkerezebwa abeerenga oba oli awo alinyisa ku profayiro ye wabula dirwen yakulapusinze kulas nabeera nga teyegase ku ttiimu ya Liverpool n'asigala ku ttiimu ya Crystal Palace ekintu kino kiraka kyamuyisiza bubi nnyo kubanga yabattaala baddirweyo ey'ebirooto bye okubeera ng'etuukirira era ndabyeko omutendesi wa ttiimu ya Crystal Palace ayitibwa Pierre Sag ng'agamba nti mu game weekend gye bagenda okubeera nga bazannya Crystal Palace nga basamba ttiimu ya Fulham omusambi ono tajja kubeera ng'azannya kapiira mu game eyo tagenda muwa mupiira embeera gyali mu si nnungi olw'okubeera nga diru ye ey'okwegatta ku ttiimu ya Liverpool yagudde butaka wabula ono ayinza okujjukiza abasambi nga Rudi van Nistelrooy by the way mu 2002 ng'atandika Rudi van Nistelrooy yafuna diru ey'okwegatta ku ttiimu ya Manchester United abajjukira oba baludde nga mugoberera akapiira okufaananako kati oba okugereza oba okukubira ekifaananyi ekituufu embeera omusambi eyitibwa Ismael Sarr gy'alimu Rudi van Nistelrooy diru ye nga buli kimu kiwedde bagenda omutwala ku mediko omukebera nga waliwe bitali birungi mu mubiri kuwe ubanga acheta go kuberanga yongere okujanjabwa timu ya Manchester United dilu ne bajivamu dilu bajivamu omusambi aitwa Rudi van Nistelrooy mu bigambo bya agamba yalabanga kariya ye eyo mupire ekomiye ubanga emikisa gye juwe teyo mukapigira Rudi van Nistelrooy oyo watengo oluvanyuma yamaliriza naye gata ku timu ya Manchester United naberanga bakubira akapira naye omukusooka byasooka ne bigaana musajja wa tunaloza nti obano omupiira aguveeko era kigambibwa nti bwe yaddayo waabwe mukwangira ya Budaaki yatwala akabanga okuddamu obwongo bwe obusa aterere addemu akuba akapiira naye akapiira yaddamu n'akakuba atuyira gye bwajja maaso eno Manchester United neberanga yamugula nabiranga jja ku ttiimu ya Manchester United kati n'omusambi aitwa Ismail Sa alabika akyetaagibwa kubudaabudibwa olwa ddiiru ly'okubeeranga yaganye by the way nalabyako n'ekitunzi wenga ayogera mu bukambwe aleno kitunzi we yabadde ayogera n'obukambwe bungi ye ng'alinga lagambu ba agent abamu ku maclubs ag'enjawulo mbu baboola abasambi abaddugavu mbu kyovola baddiiru ya Ismail Sa baaganye okubeera nga bagiyisaamu mbu mubirimu ebyobusosozi naye ddiiru z'abasambi b'omupiira ebbanga lyonna zibadde nga zigaana juzi wano Ederson yabadde buli kimu kiwedde okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United gye musajja ddiiru ne bakivaamu bo Manchester United so ebyo byonna bibadde bijja bibeerawo nga buli kimu kiba kiwedde ddiiru abasajja ne beekyusa ne bagaana okubeera nga bagimaliriza ate Liverpool bye byadde gye bikola mujjukira gye buvuddeko emabega eri omusambi ayitibwa Nabil Fakir yali ayagala okubeera nga ava Bufalansa ajje ku ttiimu ya Liverpool nga buli kimu kiwedde era okukakkana nga basajja ba ttiimu ya Liverpool diru bagivuddemu so Ismail Sa ne musajja bwatuye embeera bwetyo gyalimu olw'okubeera nga diru ye yaganye okubeera nga ekutuka kale atanafuna mipiira agenda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa okubeera ng'osiba nyiga star 217 634 hash ojja kunyiga star 217 634 hash bobo siba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokkirizibwa okubeera ng'osiba kwata akatono ak'enfisi koolina genda wali 22 bet obeere ng'obebbera n'omubebbezi lisiiti ekulembeddemu ye ordinary emipiira ebiri gikola odi 13 ordinary y'olunaku leero bannaye buli omu yalifu by'okulaba ng'agifuna tosobola kulonda ssente kamwokya nga togenzeeyo kati ne lisiiti tosobola kuwangula nga togisibye kasi tobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda aggulu genda ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti eyo genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi kasi tobeera nga weewulira nti ako kekempisi k'olina ne wekakuvaako tekajja kuluma nnyo late bali kweri ku toketi ze lisiiti ebbiri ezikulembeddemu zifune ng'onyiga sita 217 634 hash ojja kunyiga sita 217 634 hash kwata akempisi kubusamu sibisa buvunaanyizibwa obeere ng'obebbera mu kawungeezi wali ekiro wenzijira mukaaga paka musanvu tomanya osobola okubeera nga kuwo kwaba abaana ababalidde kasente pakages endala zonna kweziri VIP kweri ekibimba kugambye kwekiri naye ng'ezikulembeddemu ye late bird then kusane ordinary late bird guli omupiira gumu gukola odi 15 ordinary giri empiira ebiri gikola mipiira ebiri gikola odi 13 kwata akemfisi obeere ng'okateekamu genda wali 22 bet obeere ng'osiba tubebbere mpolampola ku sita 217 634 hash ojja kunyiga sita 217 634 hash gamba te Julius Seguku lisiiti eyo toweekeziwaza gisibe nga bweri ya ordinary neya late bird sooka ogyekenneenye tewaliwo gwa half time netta jona ja full time tufa kyenda titufiira mu dakiika 45 netta kyenda tulina okubeera nga tujjayo lulu awo tumanye nti tumuyisiza bubi oba atunyize tuddemu tubale nagamba omubebbezi tali akataka bwe tuli atuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanye aba akatambula nina akatambula kengendo teekayo ekiro wenatandikira wano ekiro mukaga paka musanvu kajja kubeera nkatandise kodi erista 217 634 hash ojja kunyiga sita 217 634 hash mpaka wali ekiro kankwagalize akawungeza akalungi weraba.
1: Atoke kabada katimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bye misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibuako, 22 bet. 22 bet ya runga misibu echitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kwalifu kwa muze. Erata kerizibwa. Edi abali wansiwe miaka abili mwetano. Tweso chesawi ndala. Time check. Esawa, ewezemu, eyaka ungezi. Time check kutusibu wako. Bera musigansimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star, mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda munyaka tunyaka.

0: Okuliriza kyenda munya katonye sinya fama. Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi. Tukwaniriza mu program Omulongooti. Ensulo ya magezi. Okumanya n'okutegeera ku byobulamu, ebyenjigiriza, eddiini, ebyobusuubuzi, amateeka, ennono n'ebyobuwangwa, obufuzi n'obukulembeze, eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala, amateeka n'obutebenkevu, n'ensonga endala nnyingi mu pulogulaamu Omulongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kyenda bunya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Omuliriza mulungi, nkwaniriza kawungeezi k'olunaku olwaleero mu programu yaffe, programu y'Omulongooti. Junju Francis, essaawa zino mbeerawo tusobole okulaba nga tutambula bulungi, twongere okuzimba eggwanga lyaffe lino Uganda, nga tumanya ebibaddewo olunaku nga bwe lutambudde. Kakati ebimu ku bibaddewo olunaku olwaleero, Ekereziya Katolika eyingiziddwa mu musango gwa Besigye. Orlando oyo mujulizi oyo agenda maaso agamba mbu ekifo Besigye gye yali ategekeddwa okutendekera abavubuka mu kisuumu eri mu Kenya ky'abakatoliki, mu abasisita be bakivunaanyizibwako. Bwate bwannyonnyodde. Katulinde ebirala tunaayongera ne tubifuna, naye nga bwatyo bw'agambye nti ekifo kiddukanyizibwa basisita e Kenya eyo ekimanyiddwa nga Pastoral Center ekisangibwa ekisumu, abasisita be baakitegeka obulungi. Naye Kereziya eba n'ebifo bingi era ebisobola okukozesebwa, naye kati bino ebigattiddwako tulinde twongere okubitegeera obulungi. Ate Parliament egambye nti ekitabo kirina okusayiningibwako, ng'ekitabo kino kye kijjayo n'okwebaza emirimu egikoleddwa Omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owokuna Mukama gwe yatutwalako wiiki ewedde. Ekitabo kino Sipiika Jacob Oboth yasoose kisayiningako n'ababaka ba Palamenti abalala bonna ne bagambibwa nti bakisayiningeko. Omukyala Robin Nabbanja naye abaddewo era nga balina ebigambo bye bayogedde okwebaza Omukama. Bagambye nti nno abadde akyali mwana muto envuumuulo, nga ebiruubirirwa eby'okuzimba obukama bwa ttoolo birungi nnyo, batambula naye era nga ayina engejja abadde akumyekumyemu abavubuka n'ettoolo yonna okutwalira awamu kibi nnyo, Omukama nga yamuyitidde ku myaka 34 gyokka. Era ne bakakasa nti baakubasabira n'okwetaba mu nteekateeka zonna ez'okumukungubagira ate era n'okulaba nga bamussa mu kifo kye eky'okuwummula eky'olubeerera. Sipiika Jacob Oboth ng'awa obubaka bwe agambye nti oyo nnyimba Kabamba Iguru abadde ambasada w'abavubuka mu ttooro, abavubuka okulaba nti bakulaakulanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi n'okutumbula obulambuzi, nti yajja bimujjukirako nnyo. Kakati ebirala bye tutegeddeko olwaleero enkya, enkya ssaawa zijja kuba nnya nga tusuubira nti omubiri gwe gujja kuba gutuusiddwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuva mu Amerika gye yafiira oba gye yakisiza omukono. Kakati bwe gunaatuuka wano mukulembeze

0: eno
1: peace be with you all
0: mbele ne mirembe mwena mbe ne mirembe mwena
1: towards an armed and disarming peace
0: atenga papa namuseyo ajija ku mukama wa Yesu Kristu abakiriza mu Kristu na yengera nkadde baganti yabera nawo oboli awo nga mukama wa Yesu Kristu atanna bakuzalibwa na yenge namuseyo kyobola abanti na bana abagamba utwali gayaza saba somba yakyogera kona gamba shalom kaboneruka
1: mirembe
0: abantu tekiriko dini ti anjawulo Nyeate mkama wafe Yesu Kristo achikozesa mungeri eyaliye yomugundu kubanga achikozesa nga amaze okuwangula omulabe stani nga akiriza okufa ku musalaba anunula abantu bonna naye nga takozeseza violence takozeseza bukambwe takozeseza byakulwanyisa bitabulamu naye nga ayise
1: Mumirembe
0: kukanya mukusonyiwa yes. Atene mukuonya bango laba baba mukwata kama wafe baba mukwata Petero ayaita naba kutegera bulungi mukama wafe ngeri jagenda kulokola mbantu na agama nti zente ko kulwanirira natema ko kutukwani ko musirikale
1: yetebo
0: Nera ba mukama wa fatali mu buyini ko bunene atena akuonya.
1: Yitebo.
0: Kuzako. Kakati yije kitegeza anti mukama wa fe aita watu na wangulo kufa ku musalaba na wangula aita mu kikolo ekyo kusonyiwa.
1: Yes.
0: Ate ekyo bwetoaze. Yes. Kakati bwazukira. Yali victory ya manyi. Naba najja nali nala musensi ne nova ko bwonti. Emirembe jive kumwe mwena. Kubanga yali amaze okutuwa ekyokulabi yake ekitagambika. Nga wangudde, naye nga wangudde, ate ngayita mu mirembe. Kati obola abantu ekigambo ekyo, ani amudi.
1: Yes.
0: Kama wafe ye teyali amudi.
1: Teyalina kisi.
0: Teyalina kisi. Mm. Era ne Petero yali amudi.
1: Mm.
0: Na amudi saminga.
1: Yes.
0: Ate amudi saminga, nga awonya. Awonya
1: kigeza
0: ni kama wafe awonya ne mbuyinike bwobu nene ekikolo ekyo kyonna kitabikanga kya kuwonya ekyokuwewaayo ate nanunula abantu nga takoze bukambwe kyetuva tugamba nti tuleete emirembe nga tetuyita mu ntalo ate era tumalewo entalo nga tuyita mu mirembe kati obwe bubaka kwesibyo okwo naye munango ino okulowooza ennyo nti mukama waffe oba waliwo ebyokulwanyisa bino ng'emmundu ng'amajambiya n'ebirala abitegeeza naye weaponry esinga okubeera oba ebyokulwanyisa ebisinga ebyo ebibeera mu mutima kubanga n'akwata ekisi era omutima gwe kusooka
1: amala kukirowoozaako
0: omutima
1: ne gumuwa obukambwe n'obuvumu obwo
0: okugenda
1: okukikola
0: obutasonyiwa
1: yes
0: efutwa
1: yes
0: kibayita vengeance omuntu abeera awo n'agaa nina okuwoolera
1: eggwanga
0: n'olina atereka ekintu ng'era
1: ekiruyi
0: ebyolaba kakati mu maka eriyo kye bayita domestic violence
1: yes.
0: Oba ne gender based violence ebyo
1: yes.
0: Ebikwa okulwana okubeerawo okutabuka kubanga ono afaanana wakikula bw'ati ate n'okulaba nti abantu mu maka buli omu aluusa atuusa ku munne obulaba obutagambika akati abo emirundi egisinga tebaba tebayina muntu naye baba bayina obukambwe obukyayi
1: yes.
0: Oluusi oli naaterekera omutima omubi ku munne akati ogwo gwe guvaamu ate ne kukwata n'ebiso akati ebyo bye tulina okulwanyisa papa byatugamba kubanga ezo weapons buli omu zisobola okubeera at your disposal
1: yes.
0: Senga oba tolabye toyigidde ku kyakulabirako kya mukama waffe Yesu Kristu kyova olaba nti entalo ne bwe ziba zigenda mu maaso zino ez'emmundu era

kalira tuuli dizembo zezinyuma ezenyumisibwa abawomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda mu pulogulaamu eno Kanyumiza tusimbudde.

kutalira tuulirize emboozi ezinyuma ezinyumizibwa abawoomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda mu pulogulaamu eno Kanyumiza tusimbudde.

Kale bwatyo omukulu Lord Fred Sebatta bwatugwideo programu yaffe eyunaku olwaleero. Programu Kanyumiza yegobye ku mayengo ga radio y'Ekereziya nga tuli ku kyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiensia enkumi z'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Omulongo kato matso kutuuka nga bulijjo lunaku lwa lwakuna budde bwakawuza masiga tujja ne programu yaffe eno Ikanyumiza. Tulabira ku nsonga z'ennono obuwangwa ate era ne tusomamu n'ebitabo eby'Oluganda ebyo nno ebiwoomera amatu ate nga birimu n'okuyiga. Kale mbaliriza pulogulaamu eno naku lwaleero era nga bwe nkutera okutegeeza sitambula bw'omu era oba sikola bw'omu mbeera n'omukulu Kristo Petro Ngwabuzito bwe tutambuza pulogulaamu eno mpola mpola ziba ssaawa nnya okutuusa wali.

0: kwe kale nno tuyinza kubanga ekola eyo oba eteekateeka eyo tugitwala nga ya lusaago oba nga ya lubalaato yatugamba bugambi nti tulikubbira akakajjo ebbira. Abafunye ebizibu mbasaasidde ddala ffe e Uganda wano ndowooza n'ensi zituliraanye tuli mu kiyongobero ekyokuviibwako omukama oyo nnyimba Kabamba Eguruukidi owookuna eyatuvaako nali ku lwakuna wano sawa zaalinga ttaano enabategeereza nti mawule gakakasiddwa nti omukulu atuvudde ku maaso. Kati sabbiiti nno eba teweza ennamba naye nga kitegerekese nti omubiri gwe oba enjole ye nabya abaguyita omuguta endowooza okuva eri ettoolo mu bannaffe gutuusiwa enkya. Kale mu mbeera eyo tusaasidde nnyo ate bannaffe ab'ettoolo kubanga tuwangala nabo ennaku ezo naliyo n'enkulungula ennaku zange bbiri nnamba. Kale nno n'omuntu gwe nali naye nga ŋŋamba tugendeko ku lubiri lwa oyo tulabe tulambuleko akalire kalusobozesa nga tulina okudda mangu tutagendayo. Kale mu mbeera eyo bantu baffe tuwangale nabo bannaffe ab'ettoolo twongere okubasaasira n'ebyo n'ebyo ebirimu okusika omuguwa Mukama Katonda abakwatireko bikkakkane omukulu omuzibu emirembe ate tulabe n'ebiddako abaluŋŋamye kubanga omuggo gwali munene kuba munene ogwabakubwa. Mu mbeera eyo Katonda yekka yalina okubayamba. Nga nkugambye ndina omukulu Kizito Petero Ngwabuzito waali wano omusomesa mulungamya wa mikolo yateredda muzaamugula alinda kumuwenyaako naye abalamuseeko nzaani amukugira okubalamusaako ng'ate yateredde dda wano. Ssebo neesimye okulabako.
1: Nange munywanyi.
0: Yes, ssebo.
1: Kati bajajjaffe bwe baagereesa nti obunyivu bw'omusita mwana watu siwe bwomi. Seruganda webala okubanga ompadde esaki tere nange ntamuwa okuluka ebigambo okufaanako nga nakyeyombekedde aluka nakyeyombekedde mu kituuzo ky'ekikkaliro kya Kiwanuka omutaka nsi Kizito Ngwabuzito. Nze mmaliriza okubuka namuzajja jjange mugula kati ke mmaliriza okunywa omusita kambake busa omunjolekere eri ebuddolwe anti yo lwakusula booda. Esebo.
0: Kati ogenda okusula booda.
1: Esebo.
0: Kintulowooza ogende ku booda zino ezaffe.
1: Tebavuga.
0: Esebo.
1: Zozo zibavuga. Nedda nedda. Kati ebigambo byenjo tanze nabyo. Nyogedde ku musita. Omusita kye kimuli kye Juni. Kiba kinyirira nnyo ne mwana wattu tekiwooma. Nenjogera ku kigambo Seruganda. Seruganda aba muganda we nga muli bakika kimu naye nga mwawula bakitammwe. Njogedde ku ssaki ly'ompadde ly'eddembe ery'okwetaaya ne ŋŋamba nti nakyeyombekedde nakyeyombekedde alabisemu emirundi ebiri. Nakyeyombekedde asoose aluka nakyeyombekedde ntegeeza omukazi eyanoba ewabba ne yeezimbira akayumba ke ebbalibbali eyo n'abeeramu yekka. Kati nakyeyombekedde gwaluka gwe mukeeka ogwa langi emu. Njogedde ng'ali mu kituluzo ekituuzo kye kisiikirize ekikayo kya Kiwanuka gwe muti gwe tuyita omukookoowe ng'atudde awo. Ng'ambye mmaze okubukala okubukala kubo kitegeera ntudde enteredde ezaamugula ziba ntebe. Omusito ogw'okubiri gwe njogeddeko gwe mmaliriza okunywa ly'eddagala lyonywanga okagenda ku nnyanja oleme okulwala ndwadde za ku nnyanja gwe tuyita omusita. Kati busa omu gwe ŋŋenda okugola omulali eryato eryeyambisibwa mu kuvuba mukene ebuddolo yeeri ewala mu nnyanja gye bayita oluusi gye bayita omubwengula. Kati okusula booda ekisinza okukunyumira kitegeeza okutega obutimba ne musulayo ne musulayo mu nnyanja kwetoogita okusula booda
0: musuze booda
1: kitegeeza ye mutukula.
0: Kale awo nno otukoze bulungi n'ennyanjula eyo ate etuvuze bulungi nnyo kwebyo ebigenda mu maaso. Ssebo,
1: anyi ssebo,
0: munabadde empita ayita.
1: Ssebo,

0: mukuru
1: ero
0: wanji
1: ero
0: wanji sebo
1: mwebale kuweleza
0: sebo mwebale kuuliriza
1: ero
0: tukuulira mukuru
1: mwebale kuweleza nanye ndiye nokugomba ukandula mba uliriza nyo
0: iugwani sebo
1: wanji
0: tiugwani
1: lampta musisi makanika
0: tiba kuyita yegwe musisi makanika
1: wanji
0: tiyegwe musisi makanika
1: Sebo.
0: Yes, Sebo.
1: Simani empereza yamu.
0: Tu simo kuliza Sebo.
2: Wali wachi tunze gomba.
0: Echimu kozo wubinti. Wali wamu liwa nebali. Amuga bakugulira bakugulira. Kakati inga afu kula banga. Ye ulira nekale. Tu simanyo mkulu wali, wali gomba. Wachi tunzi. Tu simanyo Sebo wale kubira ko. Ateno tuuliriza tusimye da munafwe
3: ero
0: wanji
3: maramusiza sebo mulongo
0: kali si munafwe tukulamusiza
3: gusa ne mukuru kizito maramusiza
0: ali wana amoga
3: eri nyanze seremba kabowa mwe bali kuweleza gwanga
0: mwe bali kuuliriza
3: njalo kubuza mu omutako oyo
0: teuna atudde
3: Wachi waluwa karombolombo kabako kubanti aita kuchawi deno nebara wama yanjo yu karombolombo chakari wawo kubanta shinka na mugogo karombolombo chakari wawo
0: nebara mima yanja
3: katumireko mchala wa mwita mama jaki alintebeyo no mchala wila chubia wa mwita mama tene ya nebara uliriza nyo
0: karo tukose bulu onji akarombolombo ako agambi
2: wede tudemu
0: Nebala mye mayanja
2: watu yituddemu wabindemu
0: kakati
2: yesu
0: tusaba omukulu ono abereko
2: yesu
0: sabiti ya wakati nga tumenya basekabaka bano
2: yesu
0: tujja kugenda ne kucha nebala mye mayanja
2: yesu
0: yalwachi ekube bayitawo nebala mye mayanja
2: yesu
0: kubanga ogenda ku ntebe ogenda ntebe rodi yao Ereki pando kyaba kinene.
2: Naba ko likuwa ba.
0: Neri ekubo futuli kwata.
2: Yesu.
0: Neri rusula ne buddo.
2: Yesu.
0: Kakati atemi kole yikole bwe buddo fa ndi kola chi.
2: Jimanyi bulungi.
0: Tujimanyi bulungi. Kakati kitegeza no eri wachi yebalama yebalama omugga mayanja.
2: Yesu.
0: Njja kusabite jja tujja kuba tubibaletera.
2: Yesu.
0: Kubitegere omukulu akoze bulungi okukibuza. Kakati nabalala nawe ajja kutegerera.
2: Chikulaga anti abantu betegereza.
0: Tujja kugera ku bintu bingi era nezoza mukama nga tuwadde obulamu sabiti ejja tujja kugera ne ku kye tuyita biki ebikolebwa nga sabasajja oba kabaka oba omukama sijja genayo nnyo kubanga sima nnyo naye ate ogera okumaliriza nga biringa ebifaanagana
2: obuwangwa bwe bumu
0: biche bino kolebwa ani ayino kuleta amawulira ago
2: obuwangwa bwawula nnini
0: manyi wano mu Uganda buli omoye efuula olina akera kwanira kwata akasimuka nakateeka mu maaso bannange no bize bubi omukama tubuuza gwanga

0: wabera webi ntubinje bino kusoko kutereze buwa
1: esema
0: gatibana baku kwa sanguza maulile
1: gano oboja wano kuteka teka wanta bagendo kufuna maulile ago
0: kuteka teka wanta bagendo kufuna maulile ago
1: kuanga wambu waga funa mungeliwe chibadu
0: kila wete gereza nyo
1: esema
0: omukama watoro kati ya umude nti okulwala kwe tekwama nyibwa
1: esema
0: abantu tebaa kumanya abantu beba na Uganda naba tebaa kula chi tebaa kumanya katikitegeza nti waliwo osanga chajia nganabu tebaa chikula chi kuwa katundeze teka teka azesigaliza teka teka zobula muka honda azikula chi tihumutu kumachi mbwenjo kira wano ofulu mana kanti gundi ya umusuyo mtoku murumie rumie muku jina nti taliwo kakati nga bonga haba kulu ili mwichi kari etoro baine ngapako ni teka teka ya wengiri jibadiri abantu bomu kama okuba teka teka kati gwengo kwa ataka simu kaka silingi bitano ne wawen kumi mtuwale wawengo kuleto omutawana ota ekibalo kyabali siku luanga tebagala kukuwanga wajia kutegeza ya tebanda kutumantu yambe bitulemie mpozi nga wange biatulemie kero kuleki ni inga tebanda kukama anti bitulemie wandile seba nyini kintu kino ne bache gusiza wandile seba nyini muntu ono mkole ntufu manjini muntu ono abavude kumaso ne wanga bale tama ulile
1: mesebo
0: uli haba ino busente buwe ya bulesi uli motokaze waloje ziri waluwa pikipiki zewe ziri waluwa hivya paiba ino kunganya watereke baja kubiba abantu bashara chimpande yoro uli nati kijize abanda manye chapa wejiri ya bachibe abanda manye kapichipichi wikari nga akabuzao kati usanga mba ina nubiku nganya wa sakawa bireta kanti ya mkulu wa gambie mgundi ya lete chino mgundi ya gambie mlete chino mkulu wa tutegeza chino mchirete na wiku nganya murujane biwela tia uja nti hati uli guwende wakitegini kakati inkole hizo njezo gerako wakaringa tunulida tukulikubela tucha enono
1: esemo
0: enono tuwe sio chaite enono sibia ngamo siya stani ngamo tuogera ngamo mwogera enono enono buwangwa ebintu bino kutambula nga ebikola chi era babiteeka babitandika bali bamanyi lwaki babitandika kuteeka mpisa mu bantu
1: enono buwangwa buwangwa bwatandikibwa katonda yabutandika ujje ko ujja bweyongera mu bweyongezi naye okutandika ya daka tunda ya butandika
0: nafitegete kari kakati nino nore nsongeyo ndo za tugenda kore kere kitabo jafe ya wesi mja kujia mtu lindako sayo natu madizeyo ndo za tuinzo kufuna yo mwaganya mwebalo kuweleze kwanga anze nda ula Mosesi Moses abalangira abeddire ngoma ibako bakola mulimo ki gwa kabaka nze sinzidde wano enatete
1: nuyo kamudde mu gakucha uyo mulangira ngere jali ko jange kamwangujire abalangira tebende mulimo mu rubiri tubaweleza buweleza
0: anti balangira
1: abangira
0: nabambi
1: abalangira tebali na mulimo mu rubiri
0: eh
1: tuba abasigadde bikebisigadde biweleza abo so twaina muni mogo bakola mu bibi katika njone kine kya mukuru sentongo beni
0: katengere
1: jave wale nyo mani hata ni New York
0: ese bota faina yo tali jaja ngiri jali wala ko
1: jali kali
0: ringa gadi sema kana kujja tugete ko
1: ah ayo mna laba bude mna banga ali waka
0: eh
1: akati akateketo yabuzza mbasogozi omwami yo wechotira yabadde ali mu bufu naye waliwo akabuzeemu katono akateketwe mu basogozi byebiseera omwenge mugufiire nnyo omubisi mugufiire nnyo bitibwa akateketwe kiri kyenyonyole kituufu nti emyandira biki naye nga akaseera kennyini kikayitibwa nga omubisi gufa nnyo nga ababidde gafa kikayitibwa akateketwe
0: naye wange nichi na choka nchukubuze munga tugenda okujawabu na ubaka tutandika chitume kitabu chafe nze ebaga inamalwa nga andaba basogora saraba ko

0: Mugamata chao.
1: Kwebaza kwekubira koku chenda munyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia inkuliza magezi ya nsiwa muziki nyo kutegeza kutegeza anti sap events weri wano Radio Sapiencia we omtestesi wa mukolo gwona kagala kuteka teka jangu weogereko na wakulu ulabe ingili jevitambula mjangu reception wano bagambe njagala ntebe zifaragana wezi ti njagala ichume isindu kubangala du njagala wema zifaragana komisi wazi Twitter tenti njagala omwogezi agenda okwanjula obukwanjulwa njagala wembaga njagala ebifaananyi gwe jangu byonna byogere ng'oludde mu katebe obeewo nga byonna weereddwa sub events ebyonna ebikolera nakugamba wano wokka wonzola okujja n'osanga tebaasengusi abakuwadde eyo lisiiti bajja kukuwa lisiiti ekulaga nti osasudde awantu ogenda okuddawo okugambe nti wano ate nasanze batudde wano oyo ampari city ate bagere nti aba naye wano tuwale nga tunda bya nga tuli batunzi bango ye nga bakuweredde ni city ye bintu ate batungirawo ngoye kale okwe wale ebintu efaganagalako ng'ebyo jangu Radio Sapiencia olaba abantu abatuufu bakuwe kyosinga okwetaaga ebyuma ng'ebisindu komangala dubaga gwe weerolerako n'ogamba nti zinyina mukolo gwe guti njagala ekyo ekyuma bwekiti njagala entebe bwezi njagala tenti bweziti kikwanguyizeeko gwolondako bulonzi kyolondako kyotwala sub events ebyonna ebikolako gwalina okwanjula gwalina mbaga gwalina okujaguza emisomo gye bakyeta graduation olina nakugandoza omukolo gukagokka gokka gwetakola looza kasita gubaamu okumansa entungo totuyita n'okugenda eri okwawukanako waliyo bannaffe bakolaki eri mu nsinze y'obuwangwa nennono tojja kubanga tetumanyi ngeri gyetugenda kukwatagana ffenna mukola ya mirimu
2: okuyimbanyimba zaabo
1: tetumanyi ogera kuyimba naye abasigadde mwenna jangu nobanga oli muisiramu nga muyinayo dduwa muyinayo ki gwe jangu ffe twogere naawe tukuwe ebikola ogera tubeerewo wali n'ebyuma tubikuwe kakati olaba olamu lukwanguyira awo no ffe tuvuddewo sebo
2: onyisebo
1: kikonyogo bakikasuka kulaalira
2: kakati tutuse mukonyogo kaffe kano akawuuma ng'omuzinya mmese ketuyita omubabyo gw'olulimi bano bwetusomera ebitabo ebyenjawulo mu kituli ky'olulimi oluganda era nga katabo akandi mu ttaano ke katabo ka kikonyogo akawandiikibwa Godfrey Kiwanuka Musisi dimansi ewedde munaye twatandika essuula ey'omunaana egamba nti entokotoko ezaala
1: embette
2: gwe twalabira nga mbega waffe ow'ekyama agenda okuketebwa waddanga era twaleka nga batandise okusumula kumpi ekinyusi ky'emboozi kyennyini kyeyayagala ejjuka yali abwamye mu mbuzi
1: ewawaddanga
2: mu kisibo ky'embuzi kati ate yali alowooza okuddukamu nga aveemu aba asimba bwatale naawulya nga basumudde ebintu enyi byeyeetaaga
1: nagamba ngenda kwozanyanike mu ttaka
2: bye tugenda okwaba biki bye baasumulula amangu ddanga omukulu ate yali kumpi yagala te kutambulamu batugambe bwe bati
1: otyo
2: timuluvannyuma ennyo kawaatwa yalaba obusungu bumutta n'agamba nti nze sijja kwewoza kaweke wuuyo yaba yeewoza kyokka ne bwekinaaba ki mumanye nti mujja kunsasula ssente zange zeyakolera omulimu guli
1: ogw'okutta
2: omuntu kaweke yasooka n'akolola okugogola emimiro n'alyoka agamba nti nze bannange nga sibeekwekereramu n'akamu mbabuulirirawo nti temujja kufunawo musobya ku nze ne kawaatwa kyokka nze olw'obutayagala kubalekamu kakunkuna nzija kubalombojjera nga nduva ku ntono buli kimu nga bwe kyajja kale muntegere amatu mubatega amatu netoomusange mwali naye mwali mbatega amatu waddeye tamusabye
1: naye kawaatwa kaali kasajja kabi
0: kankwe
2: agambi
0: yes
2: sir mm bati omwogezi obwe yatuuka ku ebyo nawuli yango omutima gwange gwalinga ogutuuse mu kamwa olwo nga gukubira wano wansi w'olulimi amameeme agantujja be tututu omusaayi nga gwokerera mu misiwa nga gulinga omubugumyeko amatu gaatandika okumpaawaala n'amaaso ne gajjako ekifu
0: yatembega abadde
2: anti lwaki ebintu ebigera okwogerwako jjuka bikwata ku ye yawuddeko dda nga babisiinyaako kati sayinza buteraliikira
0: otyo
2: n'omuntu egina yabyogera amumanyinga mukwano gwe fanfe katwale amaguu n'emikono nga binjugumira ng'ebitali mu magumba kyokka newankubadde nali nvudde mu mbeera bwentyo ebyo bye nakola nabitegeera bulungi nzijukira bwe nayimuka we nali nfukamidde amatiitiiri ne ntambula okulaga ku lukuubo nasembera ddala wali ku kagoye akaali katimbiddwa mu mulyango ogulaga mu ddiiro kukatenyawo wenyini abajja bakubawuya bulungi kale nekiba kyangu okwetegeeza buli kyali mu ddiiro abantu bano abataano baali batudde ku nkoloddoli y'olubaawo looza nti baali mu sofa muganda wange bali ku nkoloddoli y'olubaawo
0: naye nekiri kyesitegeera
2: esebo
0: kale omusajja gwe bandibadde beekwatako n'abajja mu mbeera embi
2: esebo
0: kati gwe bakolera olukwa okutta
2: kaakati
0: naye nga otula embeera mwe bali bwojjukira ennyumba ya gundi gye baali
2: ya
0: patiriisi yali majenjeeke
2: kaakati
0: bazeewa waddanga omuntu ali ebwe balaba buli kimu ekiri mu nju takomye okwo alabe mutudde ku nkoloddoli y'ekiti
2: ne kaweeka omusajja w'obuvunaanyizibwa naye kwatudde kaakati
0: ettima lino lizibu nnyo
2: toyinza kumanya kimu ebikuntu ebisibe bannayuganda mu mbeera embi yeye embeera ey'okukola ebintu bye batafunamu gwewebuuza omuntu akedde okuwala n'omuntu ani abeera amusasula
0: atula ku nkoloddoli y'ekiti naye siwa
2: nabadde neebuulira ku katabo kano mu sudadeswen nga neebuuza nti omuntu akola ogumulimu gw'okuwala n'omuntu kuba n'okukyawa ani amusasula
0: simanyi ndowooza mutima gwe gumusasula
2: kati oyo alifuna ddi ssente era alibadde mu mbeera ng'olimu gwakola ogw'amaanyi kuwala n'abantu
0: otyo
2: nga tugende mu maaso batugambye nti bali ku nkoodo y'omuti batudde
0: bataano balamba
2: ero gye nali nabo gye baali batunudde awo ku kameeza akatono we waali ettaala ey'omukono ng'eyaka kaweeka yali atudde ng'atunuulidde ettaala eyo enkakaba ye wadda ng'ali akutesa omutwe ng'atunula kibundaaza era ng'alabika nti yali ayagala kwewunzikako olw'amagengero amangi geyali yeebise ate gwamutegedde abasigaddeko baali batunula mu ngeri eya bulijjo okugjayo kawaatwa eyali yeesigamye ekisenge n'omutwe ng'agusuulidde emabega ng'alinga alina kyalowooza nekiri ebirowoozo bye ali mu kubeetegereza bonna abo bonna nga bali batyo nze nali nyimiridde emabega w'olutimbe nga neesimbye ng'omuti gw'essimu awo we nasinziira nendaba kaweeke ng'akyusa ku ntunula ye ate ne yeegololamu olwo n'alyoka agamba nti
0: otyo
2: nze nnumirirwa oluggi kanduggule yali tagamba kuggulawo kufuluma wabula yali agamba nti ye yaba asooka okwogera
0: kwanje ensonga
2: bw'atyo n'agenda mu maaso bw'ati lwe twava eyo ne ttoomu nali ne kawaatwa ne mmutegeeza nga bwe twali tujja okujja ne ttoomu ku lw'omukaaga luno olwayita ne mugamba nti nno ye ateranga n'atuuka ewa mawangala kale mawangala n'amutwala mu kifo ekirungi gye twali ab'okutwala ttoomu nga zo kuyigga enkofu. Naye ndo okumutegeeza nti ye kasita alaba ng'omuntu gw'entambula naye ku ttale oyo gwa kubanga essasi. Nti era olimala okumukuba n'afa nga ffena tuddukayo ku ttale. Byali nga bino eyagamba Yuda Isikaliyota nti gwe gw'olaba
0: yeegedde
2: oyo gw'okola ki?
0: Nga y'oyo Omuyudaaya.
2: Ono agaye gwe gw'olaba ntamba naye tomala budde. Kuba bukubi tugende. Olw'omukaaga bwe lwatuuka ne tujja ne Tom mmotoka ye. Twali tutuuka ku mayiro 26 ku luguudo lw'ejjinja mmotoka ye n'etomegana n'ey'omuyindi. Okusinziira ku ngeri mmotoka gye yali ekyamyekyamyemu n'olowooza nti Tom takyasobodde kutuukirira nga bwe kyali kyetaagibwa. Kyennava mpangisa mangu mmotoka eyali ayitawo ne ndeeta okuntuusa ewa Patrice. Saasanga omuntu kwe kugenda ewa Mawangala naye nasanga Kyumba Munyali. Iga Kyumba Munyali
0: temwali mu muntu.
2: Yasanga omuntu. Kale ne ndowooza nti osanga mwenna mwali mwambuse ku lusozi gye twali tugenda okutwala Tomu. Ebyo na Tomu bimugwa mu kutu. Wali ku butimbe waali. Bwe yatuuka awo nasiriikiriramu okuyya oba waliwo alina ky'abuuza. Nasiriikiriramu. Yali yasoma busomesa. Oyo omusomesa otuuka eseera n'olaba waliwo alina ky'abuuza. Watabawo abuuza.
0: Anti ng'olaba mpawaanyega.
2: Oyinza okuba nga by'osomesa tayinza omwa bitegedde oba nga byonna babitegedde.
0: Kituufu. Ate kasita abantu basirika.
2: Naye ebintu ekisinga
0: obungi. Nga bategedde oba nga tebategedde.
2: Naye ffe abasomesa ebintu ebyo tumanya. Tebalina kibategedde.
0: Kasita basirika.
2: Kasita basirika naye kasita twali ky'obuuza. Bayinza okuba nga tebalina kimu kibategedde. Bonna bwe yabeebulunguluza amaaso n'alaba nga bamativu n'atwala emboozi ye gyaliko nti bwe natuuka ku lusozi eyo waggulu nga siraba muntu n'omu ne mbeera awo ng'ekyokukola kimbuze. Nali ndi awo ne zireeta omusajja eyali abagalidde emmundu. Yali atambula ng'abalamiriza olusozi nga bwe lugenda. Kyennava ngenda waali okumubuuza oba yali abalabyeko mmwe. Musajja wa Katonda yanziramu bulungi n'essimbo mu ddoboozi ey'eggono nti nedda sinaba ku muntu obwedda n'akatuukira wano.
0: Bambi.
2: Olaba omusajja kwe kyava okumukuba essasi bwe yagenda n'anyumyamu n'ono. Ole yali gwe baali bagambye nti gw'olabanga ntambula naye. Ye n'alowooza nti ono gw'atambula kozi adde ambuuza bubuuza.
0: Kati nno.
2: Sebo.
0: N'oli eyatta.
2: Sebo.
0: Kyekyo okutta kyali kikyamu kubanga ne tumusange tewali kimussa.
2: Sebo.
0: Naye gw'etala yali tamutegedde.
2: Atamutegedde.
0: Ye ajja kutuukiriza kigendo.
2: Ate yamugamba gwe gw'olaba ntambula naye. Ati laba ono amubuuza alowooza yalowooza nti abadde atambula naye.
0: Galowooza nti abadde ne Lukido.
2: Galowooza nti kaweke abadde ne Tomu kubanga bwe yamugamba gw'olaba ntambula naye ku ttale.
0: Kumbe musajja watu olya musajja watu ayigga nsonga.
2: Ali ku bibye.
0: Afuta eka siroganga.
2: Owange. Katugende mu maaso. Batugambye nti. Atugambye nti ne twawukana ye n'atambula ng'adda ebuvanjuba zirendaga ebugwanjuba. Twali twakaawukana ne mpulira emmundu ebuukira emabega wange ne nkyuka. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agudde n'okukaaba akaaba nti yaaye nnyabo onzise yasambamu ebiri nga lukazakkaza.
0: Bwati afiira obwereere.
2: Ate
0: ayina omunanga abantu bajja abafiira obwereere.
2: Ebangi.
0: Mu bintu bwe bityo. N'agwa mu zitali zize.
2: Bagamba ekifaananyi kisensekere. Oli aba afaananyi omuntu amwefaananyiriza. Kana nga kironzeemu nnawalubwa. Nga yagenze. Waluga ntinajia mangu nentuka we yali agudde nene yali nkutama we nti okwetegereza owadda yali afudde nenenga embwa za Tomu zombi nga zijja zipirimpya namanya nti Tomu ali kumpi mu kiseera ekyo emisinde gye natwala nga giwe nenyambwa nagamba nti olw'okugulu kukutuka kukutuke okusinga Tomu okunsanga awo mu maaso eyo gye naddukira si gye nasanga mmwe nze naaba mudduka ne lowooza nti mwali mudduka mbwa ziri oba n'olw'okulaba nti nze nziruka naye sinaba nakumanya nti kawaatwa eyakuba omusajja oli wabula nga ndowooza nti omusajja yali yeekubye yekka mu butanwa laba bwe tutuuka wano ne muntegeeza nti kawaatwa yeyamutta bwe yatuuka awo nasiriikirira ddala becce n'asiika ddala becce ne banne bonna nga bamwegesa amaaso obutatemya kyaddaaki nga lwawunzika ebigambo bye nti kale awo obusobya bwe munsibako bwe buliwa yadde obwakawaatwa bwe buliwa nze asengejja ensonga sirabawo musobya kwabo bombi
0: bonna basobya bali bagenze kutta
2: anti okusinziira ku nteekateeka anti obusobya bwe babuuza babuuza nti obw'okutta lukido mu kifo kya Tomu Sange weewali oki
0: eyatta kubanga bwe bamugagwe n'atambula naye
2: teyalina musaala teyalina muzibu
0: n'ekifo gye baali batesiza
2: gye baali
0: kakitegeeza ono yakuba talina
2: musaala noono nekawe kenyini yali akulembeddemu olukwe naye talina musango
0: naye yali ageze kwebuuza oba waliwo baalabyeko
2: naye mu bintu ebyokudduka emisinde nzijukira omuvubuka omuntu asomanga naye naye yadduka okwetaasa ekibabu waliwo emisango gye yazza ku ssomero naye ngaate emisango giswaza kusinga ku kitiibwa kye yadduka nayita musengere w'essomero n'amukwagula naguno gwaka akyalina nkovu naye nga ataasa agamba tebansanga awo n'enswala muvubuka oyo kwali awulize essaawa zino aleeyona
0: mukungunaye
2: sijja kumwogera linnyamweke
0: era edda baatubuuzanga
2: ezebu
0: tinnyonnyola obalaga
2: ezebu
0: nti Tomu Sange yalina omukisa
2: omukisa yalina munene nnyo
0: kubanga olaba ne kali akabenje
2: kabenje gwali mukisa gwennyini
0: gwali mukisa gwa olabanga nti omuntu okufuna akabenje kiba kisiraani naye gwali mukisa gwa Tomu Sange agwe gwamuwonya
2: okufa kwolwo
0: Tomu Sange abakutuuka kaabuubiro
2: yali mufuwajjo
0: kubanga lukido yali badde
2: enteekateeka za Katonda zeewuunyisa nti oluusi ayinza okukereya ewantu naye ng'akutaasa butaasa gwe n'okuyomba n'oyomba
0: kati lukido omusajja wa
2: naye ng'eddakiika ezo okereyeemu ze zikuwonya katugende mu maaso
0: kaakati katugerejja buno obubaka atukomawo tweyongereyo
3: omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Benito Wanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish lubaga kusawe mwezi okumacha. Olunge nakusomeza esatu ogomwenda. Lwego kugalawo omwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe. Era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'Entebbe. Mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
4: Omukulu w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yeebaza abantu mwenna abawagidde omulimu gw'okuzimba parish church yaffe empya. Bannaffe mwebale, byonna mubikoze, mwebale nnyo. Kati tusereka, tubayita okwetaba mumisinde mmunabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026. Wano wetutuuse omulimu gussaamu amaanyi. Kale tukoola abantu mwenna ab'Ekasengejje, Banda, Namusera, Nkowe, Kavumba, Nabukalu, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Kikookiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe. Mwenna mujje tusereke ennyumba y'Omukama. Emijozi gigula 200,000 n'5,000 era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku parish, sub-parishes n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya 5,000 era omukulu w'ekifo hajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke ennyumba y'Omukama nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
3: Kakensa webye misanyo 12 mu mukaga olujirwo kwewandisa lwagaddwawo. Oluvannyuma lw'okukwata obululu eryalimiriddwa n'eyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 12/7. Abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikkula kitabo ku kitabo, peji ku peji. Wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omu ayitira ku kusaasira. Ntegeeza ku kusaasibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 7 Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire. Kakensa w'ebyemizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady.
5: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka. Kisoboka naawe okisobola ate n'oli akisobola. Ensonga eryemu kuzuukusa bwongo, obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka.
6: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinensi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
7: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi.
8: Tuve mu mbeera ey'okukozesebwa tutandike emirimu, mutandike obutawuni. Enguudo ezo zimwasanjala, kuliko ebintu bingi ebiyinza okukolebwako ne mufuna ssente. Ewan, ensi eno ya bulimi. Tandika waakatale ku kkubo nga katunda fruits. Bw'okatandikawo wali okuliraana akatale we kali ng'otandikawo ekirabo ky'emmere. Naye toyingira namasuba bakuguze disimolo meka 8,000,000, 10,000,000. So ng'ate bw'esuulakokko n'ekibuga katono, 10,000,000 kiyinza okuvaamu omulimu ogujja okuyimirizaawo famire ye yonna ebiseera byonna eby'omu maaso, nga n'abaana bwe bamala okusoma bakolamu eyo kampuni ya kitaabwe oba eya nnyaabwe. Naye tuzze mu kuvuganya kwe tulimu tukoppa bukoppi. Oluusi bwe tuvuganya nabo bwe tukoppye batusinga, batusingira wala. Tetusobola kubenkana okukkakkana ng'ezaffe zifudde. Mutandika okutandikawo obutawuni. Ate bwe mba mukola akatawuni mukakole nga ka mulembe, muyinza okwegatta abantu 5 ne mutandika tawuni yamu. Ne mugabana bugabanyi biki bye mulina okukoleramu. Omulala n'ateeka mu galaji ekanika emmotoka nga zifudde, omulala n'assaamu ekiriiro ky'emmere, omulala n'ateekamu ekifo ekisanyukirwamu. Oba otandise tawuni ate tolowooza nti byonna ebikolebwamu gw'ogenda obikola.
7: Omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kosa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe 0704 743 1248. munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number
3: ebyedda bisasika nga mpawa davidisa
2: ngedde kituufu nti nakawuka talina mbojjanyi yonna omutaka nzikizito ngwa buzito netandise okwandaaza katubaali okambanyonyo ennono y'erinnya lya kiraabu ya Villa emu ku kiraabu zikirimaanyi wano mu Uganda aba Villa erinnya eryo baalikoppa ku kiraabu ya Aston Villa ebukyangira mu liigi yabenywera ya Premier League mu Bungereza tulabe ttiimu okufuuka namba lujega naye ssebo nayo yaliko ey'amaanyi mu liigi ye Bungereza era nga yeewangwa n'ebikopo kati aba Villa kwe kwava ttiimu yaabwe nabo ogituuma Villa ngerinnya balijja ku ttiimu eyo eya Aston Villa gye mmanyi obulungi ekukyangira mu liigi ya Bungereza ey'oku ntikko
3: ebyedda bisasika nga mpawa davidisa
9: Radio Sapientia 9.4 FM Radio Sapientia Inkuruza y'amagezi ensobi y'omuziki n'ebyemizannyo
3: Ujanyi miduobu umibwa program kanyumiza.

boba olaba nga akyalimu omubisi ku myaka 38 egy'obukulu osobola okubeera ng'omuleeta naye awangudde ennyo naddala mubulaya yagenda ovaawo ku Madrid ng'alabika okuwangula takyakuluubirira nnyo ky'ovaolaba yagenda Saudi Arabia abeere ng'anoga ku musimbi naye Karim Mustafa Benzema kwali katale ng'omu kwaba abasambi ba free agent n'olwekyo oba oyina ttiimu yo ng'eri eyo nakirebe osobola okubeera ng'omukubira kasimu oba onoosobola akasente ke yeetaaga nobeera ng'ofuna Karim Mustafa Benzema then omusambi omulala ye musambi Alexander Zichenko wanyi Zichenko oyo ku ttiimu ya Manchester City yakubira ddala akapiira then najja ku club ya Arsenal nawo nabeera ng'akuba wansi w'omutendesi ayitibwa Mikel Arteta naye obulamu okuva yava ku ttiimu ya Arsenal omusambi ayitibwa Alexander Zichenko tebwasigala kye kimu wadde nga emyaka mwattu ate giringa egikyali ku saidi emyaka 29 egy'obukulu naye azunzeemukko n'agendako ebudaaki eyo nayo n'akubayo eddiba era okukakkananga ebintu tebigasse ngaoyo yali abisuubira kubeera nga bigatta by the way Zichenko y'omukwa abo abavubuka abato abaali balowoozebwa nti okutuuka ebiseera bino bagenda kuba bawandiiseewo nnyo amannya gaabwe kubanga yali free asobola okubeera nga yegattako oba ng'agattako nnyo ttiimu ng'erina omupiira asobola okubeera ng'era ayambako mu kuzibira akapiira wadde nga obunafu bwe obusinga obwamulemesa okuwa omupiira ku ttiimu nga Arsenal ne club ya Manchester City kulaga jalamu naddala omupiira ne gubeera nga gumusika kati olumu emirimu gye yalikoze egimu ku egyo egisookerwako ogw'okuzibira akapiira mu wing back mwe yalinga asinga okubeera nga alabikira ennyo omupiira we gwamusika bamukwatirangayo kakkananga ttiimu kigikozesa kakati ky'ova olaba abatendesi nga Mikel Arteta baakiraba mangu omanyi Arteta ye wadde okulumba akwagala naye akimanyi nti n'okuzibira kumuwangulira kubanga kampeyini ewedde ebimu ku bitongole ebyasinga okubeera nga biyambako ttiimu ya Arsenal okubeera nga ewangula ekikopo ekya Premier League obaolyawo n'okukola obulungi mu mpaka eza UEFA Champions League ne batuuka mu fayino eyasooka okuva 2006 kyali kitongole kisibisi kati gwe Zichenko wadde olabika bulungi nga ttiimu egenda maaso naye ye Arteta waliwo kyasinga okukwagaza by the way Zichenko olumu yeerabiranga n'okwerabira neyenyigira mu makkati n'apaala kakati sawa zino musajja watu free agent anoonya ttiimu gy'akubiramu akapiira okulaba nga obulamu addamu obutereeza ensonga zibeere nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula omusambi ayitibwa Alexander Zichenko naye bukyanga ava ku ttiimu ya Arsenal obulamu bwasigala si bulungi mu mbeera eyo ebintu ne bibeera nga bitabuka omusambi ayitibwa Rabile Pogba yaliko ku ttiimu ya Manchester United amatiimu nga Juventus wali munda mu ggwanga erya Italy nga ddaalingi nga tafuumudde makkati bitooke bye ebigwa naye okuba Pogba we yafuna obuzibu bw'ebiragalalagala ne bamuteekako kekkoligo eryaggwako era bwe lyaggwako n'agenda ku ttiimu ya Monaco wali munda mu ggwanga erya Bufalansa n'abeera ng'asayininga endagaano ku myaka 33 egy'obukulu gy'alina essaawa zino Monaco endagaano y'omusambi ayitibwa Rabile Pogba bagitaminetinze era Pogba kakati ali ku mudaala ali mu kunoonya ttiimu gy'ayagala kubeera ng'akubira kapiira wadde nga Pogba yabeerako omusambi ow'amaanyi amatiimu nga Manchester United ne bamugula n'onteekamu omusimbi omungi okubeera nga omujja ku ttiimu ya Juventus n'addayo era n'abeera nga ku Juventus abakubira ku ddiba bukyanga agenda mu misango gy'ebiragalalagala ne bamuwa bbaani eyo teyasigala kye kimu ku Monaco baadde bagezaako okubeera nga bamukomyawo mu kapiira balaba oba anaakuba n'era ebintu byasigadde byebimu so omusambi ayitibwa Rabile Pogba naye y'omukoba ba free agent abalina okubeera nga banoonyawwa we bagenda okubeera nga bakubira akapiira mu kiseera nga sisoni yo yatandise dda ya 2026-2027 mu liigi ez'enjawulo bwe tuladda nja kujja mbooyere nga mbongera kubamu ku abo ba free agent abali ku mudaala b'osobola okubeera ng'ogamba owaayi ttiimu yaffe bwemugire eti n'emunyeenya tayinza kujja n'abeera ng'atukubira eddiba ngenda kujja kubanga omusambi okubeera free agent tekitegeeza nti eddiba talisobola ayinza okuba nga alina obutakkanya ne ttiimu yo n'etaminetinga contract ye obanga awulira environment gy'alimu si nnungi ng'asobola okubeera ng'akyusa n'agenda ku ttiimu endala n'abeera ng'akubira ddala akapiira bwe malopawo abali ku mudaala mu abalina ttiimu zammwe be muyinza okubeera nga mwegwanyiza ŋŋenda kubabuulira abamu ku abo ba free agent ku matiimu z'agenjawula azenga free agent ttiimu temutaddemu

0: kasente wabula okukiriziganya naye nabeera nga abeegattako abakubidde ddala eddiba n'akapiira n'ebikopo ne bawangula bangi abakubidde ddala eddiba n'ebikopo ne bawangula so tulowooza nti omusambi okubeera ku mudala ng'akyabuliddwa ttiimu mbu aba ayenje buse nedda osobola okufuna zikyenko awo n'omuteeka mu ttiimu yona n'addamu n'asumulukuka okusinza ku mutendesi gw'oba olina Paul Pogba osobola omuleeta naye n'addamu n'asumulula wadde abantu bamulaba ng'eyagwa ku nnoomu Benzema akyasobola okujja n'akubeeza ekikadde goolo n'abalala beŋŋenda okubeera nga nkuwa kale gwowe n'atambula ne Palace Magombebes mu katimba k'ebyemizannyo wano ku Radio Sapiensia njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali 22 bet obeere ng'osiba njagala obeere ng'ofuna ku mipiira ku kodi ogende wali 22 bet obeere ng'osiba omanyi leero omusajja tatuyisiza bulungi tuwabadde ne late bird nga kuliko omupiira gwa Iban yani okubeera ng'ekola kolekisiko 3-3 omupiira ogwo Hearts ewangudde goals badde 3 ku bwereere kati kitegeeza kolekisiko ya late bird tetukuteema batuyisiza bubi nabagamba bw'otambula n'omubebezi bwe tuyala tuba tulidde bwe kigaana kiba kigaanye ate era tekitegeeza nti buli lunaku osobola okubeera ng'olya nedda tewali akulimba agenda kukuwa mipiira buli lunaku ng'olya ssente okuba kujja kubeerayo n'okulya gye kuli kisinziira ensiba gy'oba osibamu kyovaolaba mbagamba nnyo nti bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate nawe 2-5 tukkirizibwa kubeera ng'osiba kati late bird batulinnyeemu abafunye ordinary kate etuwe ku ssente kubanga collective score yaffe yabadde ttiimu ya FC Basso okubeera ng'ekola draw bilibiri by the way guno gwa FC Basso obuzibu bamwadde ekibumba nga bukyali oba bamwadde red card nga bukyali in fact muno mubaddemu ne goolo gye basazzaamu eyabadde egenda okubeera ng'ekola amaliri aga bilibiri era ndowooza abava tebava kukikangamu tubadde tukiyoddewo ebisaniya by'omubebezi bibadde bikiyoddewo nga tumaze okukitega tubadde tuteza ebisaniya bibadde bikiyoddewo ku mupiira gwa ttiimu ya FC Basso nga bazannya FC Sion naye collective score yaffe nebeera nga egudde butaka wano ne kati eno va golo yaffe abaana ebisaniya ebibadde byadde byateze kati ate golo abava basaze yakya FC Basso yali badde golo namba 2 omusajja omaze omubonereza omuwadde red card ate eroze ne golo gyateebye ey'obulumi ate era nayo gigyewo oba ogisazzaamu kakati awo oba tomezze n'okuluma n'oluma naye nga omupiira gwa Basso twali twagutumye kolekisike ya 2-2 bamukubye 2-1 Basso gwe walisuubidde nti ate yabadde agenda gatta bugasi tubeere nga tulya ku ssente kati awo omusajja n'abeera ng'atulinnyeemu naye nga tetunneeyongerayo gyalasooke tubeere nga tutega ekigingi omanyi mase ennaku 2 nga siteekayo katambula eno wiiki akatambula nkateekayo balirirwe nyina obutambula bw'embala kuba mbadde nzija mbugoberera waliwo transforma y'omubebezi ebadde gyegoberera obutambula nga kizibu nnyo wiiki okugwako nga tetuliddeemu katambula kati ndi mu bubalaka neemu kana 2 okusinza ebbanga lyembuwadde nga nzija mbugoberera ate atujja kumala tutuuze gwe gasitobeera ng'osiba nabuvunaanyizibwa ng'owe 2-5 okutaagulu njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna akatambula kentaddeyo kakola odi 13 ku kodi ntaddeyo akatambula kakola odi 13 giri emipiira 5 odi 13 ennaku zino mbuukamu gaapu muggaba obutambula naye wenkaleeta kabeera ka nsonga akatambula kano kagenda kubeera akatandika ekiro ky'olunaku olwaleero genda ku doketi obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba kwata akatono ak'enfisi k'olina obeere ng'okateekamu kasita obeera ng'osiba nabuvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudaagulu tubeere nga tubebbera mpola ojja kunyiga *217*34## ojja kunyiga *217*34# woba oyita nyiga *217*34#. Beni yuko gambo otya beni yuko ngambi obedda bulijjo neebuuza obutambula ng'ennaku zino buvubuka mu space tonnawulirayo kukke nkugamba nti kano kaalidde naye buno bwembuuka mu space wenja negamba nti nogendo gyeyo akatambula kajjeeyo kati okugeza nga bwengambi akatambula kolunaku olwaleero akali ku toketi gwe kata akatono ak'enfisi kolina agenda ku 22 bet obeere ng'osiba oba olina 5 kano ku 10 kaleeta miliyoni 3 n'emitwalo 6 ku 5 ojja kuba kumpi agala kubeera ng'oyingira miliyoni bbiri. Yesi ng'otaddemu koyini ekido, sigamba 15, ngamba 5. Ennaku zino olwawo okuleeta obutambula, naye nkugambye buli woka ulya nga nkaleesi, lwenuba kudoketi obeere ng'okafuna, genda ku 22 obeere ng'osiba. Kano ke ntaddeyo katandika kiro kya lunaku lwaleero. Kwata akempisi obeere ng'okateekamu, tubeere nga tubebbera mpola mpola ku sita 217 sita 34 hash. Ujja kunyika sita 217 sita 34 hash. Sawa 8 ogw'ekiro muganda wange. 8 kagenda kubeera nkajjibwako akawuuwu. Kajjeyo kati. Genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Tubebbere ku sita 217 sita 34 hash. Ujja kunyika sita 217 sita 34 hash. Kekatambula kali kudoketi kendo virengu wakafuna. Bebe na nomu bebezi tubebele. Atana we sabiri mwetanto krizi wakupe rangu siwa. Chukana wa siwa. Be rangu siwa na ufunanyi siwa. Nyika staha 217 sita 34 hash. Tubelenga tubebele ampula ampula. Uja kunyika staha 217 sita 34 hash. Tubebere. Atana we zabiri mwe tantu krizi wa kupera nga usiba. Atina wa siba. Bere angu usiba na uvunanyi ziba. Kustaha 217 sita 34 hash. Jaya akatambula kagenda tani kachiro chao na kuruwa lero. Kwa takempi sikolina uvirengo kateka kurukumi galeta milioni 3.3 nkaga. Ngate kuli bonus kuwa kuwa te kumane eva jamu tekako. Kupita anubero ya gata kuingira milioni 2 nga baga tiseko bonus. Genda kukodi uvirengo kafuna kodi ombebez. Genda kutuwe ntubeti, uberengo teka mwa kemfisi, siwa na pufunanyi siwa. Atana we sabiri mwe tanto krizi wa kupere angu siwa. Oja kunyika sita 217, sita 34 hash. Nyika sita 217, sita 34 hash. Tuberenga tubebira katono nyo, kambe kwa no, denis je, tuungere kupere anga tuita, muba free agent. Tulabena abo baani abakoze record. Timu ne mufunira kubwerere najja nabiranga akubira dali diba ochali no mbebezi senu sapiencia.
1: Erimu teriggwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumire byemizanyo awatali komo we wandise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu Tuenda munyaka tunyese nyafama
2: Oh mwana nasanga Uri yoku sanga Kasi mupasa msanga Uri yoku
1: Radio Sapiencia

0: Oyesuorinyo gwina chajie kumibeko chienda mnyakutonye zenya Radio Sapiens ya tuya tambla na katimba akebye mzanyo echiro echona kuruwa lero. Oline pade sinuma gombebez tuchavi pirampola mpola ne 22bet. Gula o account osuro kubira ngo siwa ne 22bet atera uberengu wangula kasimbi. Changunyo kubira ngo gula o account gena msimu yo wogenda ku internet. Oja kubira ngo teka 22bet.ug. Website ya fe ja kubira nge jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chini game. Jusa mbi bakusaba kuri amanyago nini namba yo. Namba yesim. Katuwali hawagenda promo code oja kubira ngo teka o katimba. Hawagenda promo code oja kubira ngo teka o katimba. Then nyiga mchigambo register. Oja kubira ngo wega taku 22bet. Nsunga zona. Siberinga stambla. Tana uzabiri mwetandu krizi wa kuberango siba. Chukana wa siba. Berango siba. Novu vunanyi ziba. Asiba. Berango siba. Novu vunanyi ziba. Mulichimu chiberinga chitambla. 22bet. Mulimupira gona. Yegukule tede. Abazanya vacho games. Na uja kuberango zisangako. Muodi ingiri wa gurunyo. Hei. Abazanya vacho games zao. Na ubero chigatina mwao. Atena kuzino vacho game ziga vila dala kasente wali ku 22bet. Kale no nawe berango itao osobola kuberanga ate uchikubirao mumberanga bwetambula sibana vuvunanyizwa atanaweza abiri mwetano tokirizwa kuberango siba kusaidia eyo. Atana funa mipira kugambye akatambula ndese odi 13 katandika chiro chao na kulwa lero genda ku code oberengo funa akatambula ako genda ku 22bet oberengo siba. Kasito berengu sivana vunanyizwa ngoweza viri mweta ano kudaguru. Berengu funa katambla. Na utu berenga tambli yao mpola mpola. Kugambie enaku sina katambla anduwa wakareta. Nebo ulida antino mkalesi manya. Kasito ulida antino omubebezi. Alesa katambla gwe manya. Jia utugenda kuberanga tuchikubira dala. Kale no. Akatambla na koka fune kudoketi. Genda wali 22bet teka mwa kemfisi. Tuberenga tambla mpola mpola. Kusita. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tube pere, kusita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Nipaka jizendola zuna kweziri, wa VIP, VIP kweri kudoket, uwe chibimba, chibimba kwechiri kudoket, waka ordinary, ka ordinary na kukwe kari, soro kube rango hili bao mpola mpola. Neri siti ya kulembe demuke katambula kano wakaita asigala talama odi ya 13 muru kaga. Kuvita anu kaleta satu mkaga. Kurukumi, tuagala, kurukumi kaleta satu mkaga kuvita antuwa tuagala kuingira milioni bili. Ngugaseko ni bonus. Kwa takemfisi katekeko genda 22bet oberengu siwa. Bubu siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana we saviri mwe tanto krisi wa kuperangu siwa. Oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita. Bisatu munya hash. Wopo itao uja kunyikasta. Bibiri kumina msangu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tutambla mpula mpula. Na gamba pade sirumago mwebezi. Tajia kuogera nyo bisanyu samatu. Na ya tajia kule teta nye bigendo okuya mbako kubera angoli ya sende. Kuhanga. Abamu wakala nyo kuli na antibuli unakutuli de. Neta. Mwebezi tebiri yu. Zene wakamba. Siri ya kataka. Bwetuli atuba tulite, bwechiga nilazi ya ni gama anti chiganyi. Bwetuli atulia, ila bwechiga nilazi ya ni gama anti mnyuwa nchiganyi, tutemu tujiriwe. Kuwanga bie mkola ambie kakasa. Okusingo, okuberanga, oyagala nyo kuliambu, bulirunako ugenda okuberangu ulea neta. Tebakulimba ambu nogenda kufune mipira, anga bulirunako ulea. Tebakulia sendi. Wabula, oyina kuberangu, sivana bufunani, sivana kwe kuwa atabu, uboyo, katingomu bebezi, atege viso wani na kuyiza na gamba. Lumba wano tuberenga tubebera. Yingira wano tuberenga tubebera. Awo jio kuberangu lila sendi. Nurecho, sivane 22bet. Fune mipira, humo bebezi. Akatambla gambi katani kachiru cha una kuruwa lero. Genda kukodi oberengo funa. Akatambla, genda ku 22bet oberengo siwa. Kasito oberengo siwa na pufunanyi siwa. Ngoweza abili mweta no kudaguru. Ngonyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Tuberenga tubebera mpola mpola kusita. Bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash mbere birenge tambula katambula katandika kiro kya una kulwa lero kadia yo bwe bukyanga toka funye omanya gwao kabaka kulesi obojja kulinda kaluna kulwa ancha aka weekend negwa egala kana akagendo tandika ku Friday lero kulo kutanuru no gendo birengo kya katambula katandika kiro kya lero kugambe nyine nsonga lwache na kusino badembu wa mu space nino obutambula bwange ku bisowani byange ne transformers zange bwemba tengeza ko kuberanga ataiza era bwenda byenga wembala bwe nembala nembala nembala akola ero kasoro kuwe nakati wa kusente nente kaya akatambula ako gendo kafune gena ku 22 bet oberengo teka mwaka MVC kolio mbebezi eyo techuka sita bibiri 17 sita bisatu munya hash uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tuberenga tambula kale ngatwe yongera yo omuku basambya balala abali katale ye musambi aitwa Yadon Marit Sancho musambi oyo ngachali mtu yaliko kutimia Manchester City musambi aitwa Yadon Marit Sancho yapira ko kutimia Manchester City yeyo nga muto kubanga City bamufunanga bamuja kutimia Watford wali munda mukwangiri ya Bungereza kakati ku Man City na tani ko kuberanga atunirwe nyonga abamku basambi abatabazi omusambi aitwa Yadon Marit Sancho wakati wa sonya 2015 ne 2017 ya virao nagenda kutimia Bayern Munich eyo kubiri sorry kutimia Borussia Dortmund eyo kubiri kati ne bomusumusa ne bamuleta ku timu enkulu ya Dortmund ti abati mawa akapira akakubira dala Sancho uyu kutimia Dortmund eyo era agenda okukoma we Bungereza kutimia Manchester United Manchester United bamugule kumpi obukadde obukuni kukiriza mukinana mu obutaano ensimbi eza euro bwe bukaddenga nsanvu musatu ensimbi eza pound nga byakoze abikoze ku timu ya Borussia Dortmund era nga y'omu kwaba basambi abali top n'amatiimu nga Real Madrid ne timu zendali nnene ku lukalu lwa Bulaya bye baali beetaaga by the way abamu ne batandika n'okubeera nga Pep Guardiola mutendesi wa timu ya Manchester City bamunenya bagamba lwaki wata omvubuka alabika obulungi bwatyo mwamuta bukyali temwali tadde Sancho naye kirabika ebiseera ebisinga abatendesi bano abamanyi akapiira kati nga Pep Guardiola abakategeera ddala ddala ddala natuli omusambi n'agamba ono nja mwetaaga ono sijja mwetaaga alina ensonga lwaki yata Sancho ku myaka emito namugamba agenda ku Dortmund kati kikujirayo okulaga Pep Guardiola kyeyakola okubeera ng'omvubuka oyo tekwegamba teyamwagala oba yamuleka n'avaawo abamu ku kyabe unisanga balaba y'omu ku talent oba y'omu ku basambi abato abajja abangereza Guardiola n'agamba oba agenda ku Dortmund agende Sancho ne yeyongerayo n'akuba akapiira natandika okulumba Pep Guardiola n'agamba mwana watawaaki kumbe Guardiola yinza okubanga ina kiyalaba ekyomunda omanyi abasambi abo omutendesi yasinga okuwangala naye ekisooka asobola okulaba nga yadde omupiira agukubira ddala naye nga enneeyisa ze si nnungi n'agamba ono ajja kubeera nnumya mutwe kati Sancho naye yinza okubeera nga Pep Guardiola yamulabiramu ebyo n'agamba genda laba abasajja bato aba ttiimu ya Manchester United bamugwamu ne bamukomyawo e Bungereza ku musimbi omuyitirivu ennyo naye ku Manchester United takubye ko diba ya denakam nazunga koko kupanja ku matimu nga Aston Villa ne timu zendala kuba musindi sisindi seko boli yao naye kijayo kiri Pep Guardiola ndoza yalabira wala either nga yalabange neisa ze sinungi oba ekintu ekirala kiyalabanga tajja kusobola kuba mu Premier League kiyava mutanga bukyali kakati nga tuno tutunulira abasambi abamu kwaba bali ku mudaala ba free agent abakyanoonya amaclubs za genjawulo ababeera ku namba za agent ab'enjawulo nga babagamba onfunidde wa oyina oyinza okunfunira ye musambi ayitibwa Yadon Marit Sancho gwe walisuubidde nti essaawa zino yalibadde y'omu ku basambi kakati abatambulirwako ensonga ku ttiimu kwonna kwe yalibadde kubanga kati ali mu prime ye myaka 26 egy'obukulu niyo mpira gulabika nga gwamuwandula naye nze ndowooza nnyo nti Guardiola olumu okukuta ne oba okuba eddiba litya obaawo ensonga endala lwaki akutadde mu mbeera y'emu mwetuola viranga tuweuza lwaki omusambi aitwa Joe Cancelo alimeridwa okubiranga kubaka pira ku timu ya Manchester City wadde abasinga bali bamulabanga mulungi ne kati gutunulira ku matimu kwa agenzi Cancelo huyu atabadde amatimu nero jakenda okwesanganga bulijja agenda akapira kamulema kati olumu wabera wako nembere ndala ye coach jabala bina gambo numwana kemwejekunga buchari kati ye musambi aitwa Edoni Marik Sancho alikumudala anonya aziga wawa inzo kuberanga kuba kapira asobolo kuberanga ye Teresa mumbere mubendala okula mubirenga budda abasambi okuli Rafael Guerrero ne alikumudala Teira Malasia banai Malasia yajja ku Manchester United nasoka nacha mukiriza ne kakati naye musajja watu anonya wawa inzo kuberanga akubira ali mu prime yi miaka 2 musambi ejobukuru nena yali kumudala Mauro Icardi oya matimu gamwe etaga nyo timu ze zisinga kumpi ezili top ku lukalo lwa Bulaya ne zimwe etaga naye yayina kitunzi we ateranga yali mukyala we aitwa Wanda Nara yamubuza abuza nyo Wanda Nara oyo kwegamba olumune diru ezali wedde ku timu ze zenja ule nene ezamwe gwanyizanga matimu ga Manchester United nga gakubanga emisinga ama timu zinga Real Madrid, Barcelona naye ngai kaudi oyo si omu kwa baba sambi abangu amangu okutunulira ye kwegamba obwongo bwe yabutekanga nnyo ku mukyala we yali Wanda Nara esawa zino bwe kyali bonna kubanga baya ukana wadenga balina abaana bali babiri ne baya ukana Icardi ne Wanda Nara in fact Icardi agamba mbigambo byenti bagenda okwawukana ne Wanda Nara nga amaze okukizuula mbu omukyala yali ayendera mu bufumbo kumu ku bayimbi mu ggwanga lya Argentina gwe bayita Laganti oba Elganti kati mbusiye yekka n'abasambi okuli Frederick Fazio abamu ku baliko basambi banne ne Keita Balde mbu nabo yayitayo ko mukyala Wanda Nara kati Mauro Icardi n'atabuka ne baawukana yamudrivinga bubi omanyi kyobola abagamba olumu bwoba ogenda olina kyogenda okusalawo kisalewo nga gwe bwe ba Madrid yekwagala ng'omukyala agamba nze siva Uganda nze manyidde Kampala gyennyina ebyange byenkola sigira mu kibuga Madrid osobola okulowooza n'ogamba kensoke ngende nkola essente namusanga sigamba nti mu buli kimu woba okola nini nedda olumu osobola okugamba kangende nkola essente namusanga kati Icardi ono yesiba nnyo ku madamu we okusinga okuba eddiba kati ssaawa zino musajja wattu ali ku mudala anoonya ttiimu gy'akubira akapiira tagiraba wadde nga yabeerako ku top ssaawa zino nayo yali badde talina ttiimu yali badde alina bingi by'akoze mu kapiira omusambi aitwa Mauro Icardi naye kaakati naye wuyo Dani Carvajal musajja ya wattu Carvajal omanyi abonyebonye nnyo kukaate ne injuries naddala mukawongezike ku ttiimu ya Real Madrid okuba yava ku Madrid akyali mukugezaako okubeera ng'afuna ttiimu empya n'ebikyali awo omusambi Anthony Martial yaliko ku ttiimu ya Manchester United n'agendako ku ttiimu ya AEK Athens wali mu ggwanga erya Greece byagaana okutambula Martial naye ali ku mudaala ogwabamu kwabo abasambi abagala okubeera nga bafuna amatiimu ku lw'okubeera akapiira Joselu abasinga mujukira ku ttiimu ya Newcastle nene ku ttiimu ya Real Madrid yaliwo by the way ku Madrid nno nagezaako okubeera nga situlira ddala ku ddiba Joselu oyo naye ebintu byagenda bimutagalako mpola kali ssaawa zino naye y'omu ku abo abali mu kunoonya ttiimu zikubasambira omupiira by the way kyensinga omujjukirako yali ataddeko partnership entonotono n'omusambi ayitibwa Jude Bellingham ku ttiimu ya Real Madrid nga bakwataganye era waliwo emipiira egimu gye bakubanga olaba enkwatagana ye n'omusambi ayitibwa Jude Bellingham ya mugundu mu kkuba eddiba ku ttiimu ya Madrid omusambi ayitibwa Joselu naye bwe yavaawo ne atambulatambulamu kaakati y'omu kwabeera abali mu kubeera nga banoonya amatiimu gibaina okubira nga bakubira kakapira olivanya olo okubira nga taina klabu kwa kubira kale tuge na gira mkumula mko wetuvayo ngeda kujangu buli endikati awobo nanga wawulide kumudala uluwa wasuburu kujeni bakubira dala kapira mchalimu hawa tu wanu basanchu mia kabiri mukaga achali mtu achasuburu kubira nga kubira dala kapira wamarasia mia kabiri musamba achali mtu achasuburu kubira nga kubira dala kapira kakati ngeda kuwa kubasambi ababadeko kumudala nga wola babani nga ba free agent tebali na timu ze basambira either ngindagano kujiba ba days wedde ko banga basaza nini wadde mune wafuna timu ne okubira dala akapira ne bikopo ne bawangula wetujja bengendo okubira nga nkuwa kale wetu tuchatambula katimba kabya mizanyo oline pade sirima gombebes katono nyuka mve ko mbaka bunonzije tungere okubira nga tunulira ku nsongezo
1: Ebinyi mutebi kwayo, tebi kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili muetano, no kute wakulu.
2: Alo, get! Fetching the Munyakatunya senior from man.